0: The toilet paper, little fella, no.
1: Dumela hle Mr. Simabatho.
2: Dumela principal, o ntse hantle mme.
1: Ke hantle mme wa tseba. Fela wena o ntse hantle?
2: Ke ntse ke hantle. Empa wena ha o sheba ha le ka go hantle principal. E ka go motho ya sa go balang ho hang bosiu. Ke eng etsala?
1: Wa tseba ha ke hopola ke tlile mona, ke tlo bua ditaba tsa tsa private le wena mistress. Ke hopola ke tlile mona ke tlo bua taba tsa mosebetsi e seng ke tlo bua ka nna. Jwale ya hore ke robetse kae ke robetse ha ke a robala. Ha ke bone ho na le mo kenang teng.
2: O se ka mfa di-hot beans he. O bona nako shebile jwa?
1: Hlemisa.
2: Ko o makaletse empa he. Ha ona bothata principal. Ko o mametse o noreng?
1: Mamela. Ke ne ke batla ho tseba hore na ditokisetso tsa Mandela Day ntse di ya jwang?
2: Jwe. Hana Mandela Day se di
1: aphemetse. Ma batho.
2: Principal. Ke ne ke kopa tshwarelo hanyane. Ke nahana gore ke tla bisa kopano le matitjhere a mang. Re tsebo etsa ditlhophiso e sa le nako. Ke a leboha ha o nkgopoditse.
1: Tlhophisang ka pelenyana mme. Ke kopa gore le mphe report-o bonyane pele ho Labohlano. Hore tle re tsebe hore re tsebise batswadi nako e sa le teng. Founu ke ne ya nna. E re ke arabe founu ena. Re tla bua o tlwa.
2: Alright, Principal.
1: Hello. Ee, ke ena a bua. Kae? Police station? Oh, ho lokile ntate, ke tatla gona jwale tjena. Ke a le bua ntate. Bye-bye.
2: Principal, o etsahalang? Ke mang a founung? Ha ke re ke utlwa bua ka police station, o etsahalang?
1: Wa tseba, ke qeta ke fumana founu e mmakatsang mma batho.
2: Ke a bona le nna hore ehlile e ya makatsa. Ka tsela o shebahalang ka teng, o etsahalang principal, ho thweng? Ke eng, puleng hantle?
1: Ke founelwa ke detective o tswa Surprisevilly mane police station. O mpolella hore ke tle police station mabapi le taba tsa Puleng.
2: Ke ne ke tshwenya ho etsahalang. O ntse le hantle Puleng?
1: Puleng o hantle.
2: Ee.
1: O thutse result tse di kgutlile, o fungwane poison dijong tse wa di jeleng. Jwale ke bona e ka ba batla hore o mohloma dipotso ka yona taba ena.
2: Ebe e le hore ba nahana hore ke wena a mo tsheletseng chef dijong?
1: No, ha ke nahana hore ba tshepa jwalo. Empa fela ba batla go ba ntlhome dipotsonyana di se kae.
2: Nna
1: ke tsebe letho ka chief le gona chief o fitlhile jwang dijong.
2: Tjhe, le jwale yona ya makatsa ka nnete gobane le dula le babedi ka tlong ya ebe e ka ba mang a na batla go bolaya Puleng.
1: Wa tseba ke a ipotsa le nna fela he Puleng ke motho ya etsang dira gotlhe mona ma a tsamayang teng. Butlwa wa tseba keng, ke kopa ke seke ka tlhola ke sentse nako mistress, ke tla utlwa ditaba gona teng.
2: O mpo tsamaye hantle tlhe.
1: Monna e mohale, wa bona ha ebane o tlile mo o tlo bua ka taba ya gago e le sefifi. Ke itse go wena o bue le Puleng e se nna. Gona nka se qobelele Puleng gore a etse ntho a sa batleng go e etsa. Jwale ka ha wena o ile wa kgona gore o mo etse gore o robale le ena. Le gona jwale tsamaya o buisane le ena gore a dumele o tlhapa sefifo o ntshe nna tsholwang ditabeng. O ntse o nkutlwa hantle.
3: Ke a utlwa fela ga ke atla mono ka taba tseno
1: tsaaofela
3: ga e ba Puleng wa hana go tsong wena o tla gotlisa tšhelete yaka
1: heaantle nawenaetse
3: gantle
1: e wena o bona kore ga onchebile o bona toy yo o ka bapalang ka yona ga wena o rata e ngwana gona ga o simoo ka taba e o tlile mo o tlo batlang gobane nna le wena a re metswalle ga ke batle ntho ena ya omane ya gore o batle wa etsa ntho ya otle go nna fela jalo
3: a ko se ka ikukela godibojena le wena tsholwane mane
1: batla gore
3: ke mo a itseng ke batla setswalle le wena
1: o batla eng o batla eng ke
3: utlwa gorena ke kena kae ke batla go utlwa gorena ga e le gantle monna o nkga lefotha tabeng ena ya go tlhokagala ga ngwana wa ka
1: ore
3: nkutlwile
1: wena monna e le gore o imametse gantle gorena gore mmale o batla o reng ga gore ke nkga lefotha go tlhokagaleng ga ngwana gago o tsho fapane tlhona
3: ona tsholwane o dule dipheto gore Puleng o jisitswe chefo dijong
1: jale
3: le mapolisa a ne o bitsitse gore monna o lo araba taba ena ga o jalo ga go jalo
1: ke batla o mmamele o mmamedisise monna nna tsholwane am a pedagogue by profession a principal for God's sake ga ke mmolai jalo ka wena o nnagana man e banna gona o ne gore nna ke tsebelele kae gore Puleng o kile chefo kae ga o tlonkemelela mo ka lesome le sena motho
3: ke tshepa gore o bua nnete wa hanka fumana

0: dipapiso tsa gago o fana ka mabaka a gore ditšhelete di a shota. Bona banna ba sa etseng di-excuse bontate wa bofane. Motho a batla go thabisa mosadi wa gae o etsa ntho e nngwe le e nngwe batleng a gae.
1: Wena o kgatlwa ke nona fela e feta ka tsen seka mpapisa le fadi ausa man e fadi wao a seka mpapisa le ena ausi bone eno ga a tseye maemo a e gantle a e mona o eme ka e gantle ntle jalo ka motho lefatsheng o ka tse wa ona o ya pele gapo ya
0: ngwanantho ke le ka ngwe tlalosa ke gore le nna jalo ka mosadi nka thaba ga o ka mpontsha gore o nthata ga kae e se nako tsena kao fela ke nne ke tlameile gore ko o phushe ko o futumetse gore wena o etse ntho se gantle e dadi o tseba gantle gore o ntshepisitse white wedding kopa se ka itebatsa
1: empo ke maile a tloa ganne ka white wedding ke ile ka bua ka lebaka la ditšhelete bona mara go mpolela e ka ba gantlentle wena o tlankemela go fitlhela dine jalo ke nka tlaela go lokile re tla sebedisa tšhelete ena e teng ka go fela ka tuo re etse white wedding yao fela bona osi kati o nana ke bajan mara fela o se ka a nagana o ka nnete ketlo ba popaenyana gao mona ke ntse ke etsa ditepesa ke re
0: ke leboa papa teresa didi mamela ke a o tshepisa wena monnaka ditepe tseo o tla bona batho ba di etsa wena o tla bo o dutse setulong sa mane jalo ka morena e o leng yena wa
1: bona ditlwelele se re tla diona motlha letsatsi la dinyalo
0: ke leboa tlhe monnakaeeeaefane
1: ke yona jalo sa batla o nka lenyalo la e le nna ke seng ke nyala poetong no ke a phetisa ke kena tshebetso
2: Hey, mema mkwena, ise fela ha ke utlwa ho thwe tsholwane ka ho hopola hore e la re ntse re tsho ho tsholwane ha loka.
3: O tsoa ke te kuhutse. Nna o na le ntho e le nngwe fela ke utlwang ke thabetse. Ke a hore ha a bolaya ngwane le wa motho.
2: O ka sho hape.
3: Na wa helelwa hore tsholwane o ne a ntse a tlo bolaya puleng. O ya puleng wa batho a se ka phonngwa.
2: Ke nahana hore ke re iphe nako re lo mmona puleng wa batho ba tsena. Ao, mema mkwena. Wa tseba ke sono ka puleng
3: o bua nnete re tlameya re mofe tshegetso wa tseba nna ke nagana gore re ke re ikopanya re le basadi re le bomme e tle re ga ngwaneno wa motho a ya kgotho bekeng e e tlang rona re be re etsa mogwanto gore tsholwane ena bail a se ka ba e bone
2: mme mamokoena wa tseba o bua nnete ono ke monaano o motle gagolo mme wa ka re tlameile go re bone gore tsholwane ga fumane beile wa utlwa goba ga ka thola beile a ka tlo a tlo ketelela puleng
3: ja ke yone le nna ntho e ntseng ke e naganne fela a kontswetse e le gore tsholwane eo o ne a naganne go bolaya puleng fela ke gobaneng tsholwane a sa rate ngwane wa motho a sa motlhale e a batla go fela molae e bo basadi
2: hai mme mamokwena ga ke dumelane le ntho e puleng a e entseng
3: efe
2: fela re ka se eme fela ra shebelela ya e entseng wa tseba ke re o entseng ee gender based violence e jele setse gagolo mo nanaeng ya rona tle ke banna ba tshwana le bo tsholwane ba nagana gore mosadi o lokelwa ke lefu a entse phoso aa re tlameya go ema ka motho mo mokwene re le basadi ba surprisevill
3: moo ke nnete ke ka gona e ke reng re tlameya gore re le basadi ba surprisevill jalo ka ga o bolela tsholwane beile yona se ka ba e bona legale a o bolela tronkong re etse motlhala ka ena gore ba bangwe ba tla ba tsebe gore mosadi a se se bapalelwa a se potele kgothong ka letlhaka yes
2: ba tlamehile gore ba tsebe rona basadi ba surprisevill re re no to gender based violence
3: yes
4: bathong mogale o nkisa o kae nna ke na le mabaka ga se nako ela o ne ompitsa mona ke ke tla ke matha e bathong
5: se ka batlo bua ditsie ba dimo mona gonna utlwa
4: ditsie ba dimotsa eng
5: o tseba gantle gore wa nkolota sepadi
4: e bathong
5: e banna ke ga ke o batla ke tla o bitsa anytime
4: wena sekoloto sa gago a se fele mogale ga se fele
5: e bana
4: e utuaka o nketsisitse ntho tse ngata gagolo bophelong

0: motswala ke tle hang fela ha kutwa taba tse
1: hey cuz
0: o tsa tse
1: ha ke tsebe hore na ke reng wa tsebe motswala o baneng ha hona motho ya ikemiseditseng le ho mamela ha ke re na ha ke na molato
0: fela tabena ka ofela ya makatsa
1: e makatsa jo
0: a tshe lo wena o dizile jwetse
1: jwale
0: fela go wena no hantle mos
1: jwale
0: mo fa mo motse se chefu ene ka phoso
1: o batla go jwale le wena o dumelana le batho ba re nna ke Philip le chefu
0: motswala
1: hona le gotla le kontse pa jwang ha wena madi ya o dumela gore nna nka bola motho
0: o batla go ha ka nge mantsoka hano
1: ah ka ga wi mamile
0: lo ha ke so re o bola ya motho ka pa o bolaile motho
1: o batla go
0: ke itse mo hlomong ke phoso
1: phoso ya yeng simfi ya phoso yang re bua ka chefu hona o teng motho ya phetseng hantle a ka tshelelang e mong chefu ka phoso
0: fela le wena wa utlwisisa gore taba e gao fela
1: ga e etse sense jwa
0: gotlela morago o ko gopola gantle gore taba tsa tsatsing leo go e tsaetseng motlho mongwe o na le gogong go o lebalang
1: batse ba kgase ke dutse mo ke ntse ke leka o nagana gantle gore nna chefu e fetile jwang dijong tsa boleng gobane nna tsholwane eno e ke mo tsebang ga gona motlankileng ka tshwakana le di-chefu mane ke na le bonnete ebile ba gore ga se nna ya motsheleletseng chefu
0: motswala ke o kgolwa ka bophelo ba ka kao fela gobane ke a tseba gore le tshintshi ena ya tshintshi o kebe ba baetsa leto ga o motho wa bolaya motho wena ke mpa ke tshwenya ko gore na legotla lona le tlo golwa na e gobane bopaki bona kao fela boshebile godumo gago
1: a bona ga o tshoke jalo ko rongketsa ke be wa re di o feta kase gobaneng agente yaka le yona e mpoleletse taba ya gore taba yaka e thata ko ke di jela mogalela ke tlameya ke fumane bopaki kore bo tlatla bogodisa le gotla gore ga ke na molato ke tlo bonka kae
0: fela mmadithantshwane eo wa gago yena o reng ga o mo botsa
1: hai
0: motlho mongwe a ka gopola gorena o jele eng gape
1: a tseba go bua ka puleng ga se o tlile o tla mo na tlompona
0: oreng
1: ga ke tsebe gore e morego wa gae ko feng motlhomongwe o thabile go baneng ke tshwegwe
0: ga o ne ntho e puleng a ka e etsang yaba ya makatsa me never le ke gana le ga o ka thweng ke ene a iphileng chefu eno a go ipolaya o paleya mathata a gae nka se makate hela mosadi ono wa lefiri ga o na ntho e mo tlolang
1: empa wa tsa motswala gona jale ke tlhoka thuso o bua ka ena puleng a ke bona o sa nthuse ka letho ke tlamehile ke fumane bopaki motswala bopaki bo tlatla bo nthusa gore ke tswe ka gara kenyakenya ena ke leng ka ga bo yona
0: kana ga maemo a letse ke kipitsena se ka ba tshwenye ya motswala ke nna lefokise sentisi ke na le wena tse jalo ka monana le lenale ke tlo fopotsa gore ke be ke fumane nnete ya gore na ke eng e etsaetseng ga o ne o tlotlo dula tronko mona ntse ke le teng never ga e be taba tse di go tlhola gore fumane bopaki malepone ga e butswele ga e phephete
1: watsa wena eka ko lebese fela he wa tseba o tla bo nthusitse motswala o tla bo nthusitse gao fela ga ke tsebe gore naka nnete ke boetsa jwang kapa ne nka etsa jwa ntle le wena
0: se ka ba tshwenye gogang
1: mogale ke yona le yena wa tseba motswala o santse a ntshosetshosetsa mona a bolela ka moo ke bolaileng ngwana gae ka
0: tengaketsen a ko tsa o yeo tswa o mogae focusa gore re bone gorena
1: o tswa jang ka mone motswala ntho tse jena di etswa ka tšhelete le wena wa tseba
0: aga sese
1: nka se tloele o tshwenya ka mogale gobaneng mogale o na le tšhelete e fetanyaka
0: theola moya motswala o nagane ka thata gorena go e tsaetseng tsatsing leo mogale le ga ka ba baba le tšhelete e fetang lefatshe lene ga o sena molato gona ona ke ba o tlameletse fela ntho e re e batlang fela mo gore na re tsebe gore na nnete o e tsala le ena mogale a ipatlela nnete ya gae motlha e tsebile a tso bophelong
1: baotsala mo ke leng teng mo kore ke sita o nagana ga ke gopola fela gore nka nna ka felelwa ke mosebetsi neng kapa neng ke tloetsa jwa motswala ke ne ke nyalelang puleng ne ke batlang go yena ke ne ke ikenekene ka difemoga ka puleng
0: motswala nna satse fela maare ntho nka o bolelang yona brief e out breathe in out
1: eke jwale he
0: qoqela lefokise gore na go e tsaetseng le jele eng di ne di pheuwe ke mang a o tliseditseng tsona dijo tseo
1: a tseba ntho ke e gopolang ke gore tsatsing leo ke ne ke rarolo reka di-takeaway
0: ya
1: bapuleng wa gana gore no o tla pheya
0: mm-hmm.
1: ka nnete bile a fela a pheya

0: Lady, ha sa mpolella hore ntate ha bo fano le seipati ba cha. Ke se ke utlwa batho mo strateng.
1: Hey, bonyana. Ma ke se fela lwa lo kwa mkhoma ke seng ka di. Ke teng ke di betse monna lo bo bolella hobane. Wena ka ona ho tsena ka ho fela ha ke dutse la pe mona. He mwana ke wa ntwantsa. Wa ntwantsa. Ke tsiki ke ipotsa ha ke fitla la pe mo ho ka ba le khotso nne.
0: Nna.
1: Ka di.
0: Ke di ke lwantsa wena.
1: Hey.
0: Daddy, nna ha ke hopotsa fela ka ditshepiso tsa hao hore daddy o sa hopola o ntshepisitse 1, 2, 3 ke a lwana. Daddy, ke mosebetsi wa hao hore o nkgotsofatse.
1: Obona ha o so bua tjena ke a tseba ka nnete o so batla ho qala da utlwa
0: daddy
1: ha re e tlohele taba eno pele re qabana mphote e re ka mpa ra bua ka bolofane le seipati o betetshana monga ka tshwa ka taba eo.
0: Ntse ke sa kgolo ntate ha bofane e seipati mara a sa ntate ha bofane mabanyana mo a nentseng a re seipati a sethapi ya hae batho
1: e o ka bua o bile wa tseba ka nnete emponyana wa kabana hei fane ke mampha wane utlwa ha kata ka nnete a ba iponega ke tlen e fane aa seipati ka ga batho ba bohleosi a boshebe fela e nna le kgale bona ke re le kgale man ko go lang ka sala le seipati wa tsaka le babedi fela lefatshe mo bona nka se moshebile o mosheba bona ke sheba
0: bona o bua jang ka basadi ba batho ke basadi ya motho motheo
1: o so lebetse gore monna a se kgalenyana mao banyana ga seipati a batla gokabanyane
0: neng
1: seipati tloa mponyana maseka e tsametlolojena mane a o sa gopola motlangwane wa nantlhatseditse wa tseba tu a tatetse o dimaka go di ngwane o no kwatile ebile o se o batla le ongala o baneena a tlonyane ne a fela e chese o angalamotlatsatsi
0: leo ke gore a ke soka ke kwata jalo go tlwa didi ke ne ke bona gantle gore o ratana le ena seipatin ke kore ke sa gome
1: ebile ka baka utlwang kga matlatsano ga ntse ke naa tseba a na le mokedikedinyana wa matlheunyana a jana
0: kaeaona
1: na fela ka nnete se ke boka le seipati wena oa tseba danonea wa nyatsa man e ga ompone gantle man ke kebe phadile eno ke mosadi wa surprise bile na kao fela le tatsing teng to ausi o ne ga ikagela godima ka mona a batla kanee ke tokobala ebane o batla goetsa ke ga jale ke santse ke maketse fela jalo go ka jenle fane o sa batla go monyala
0: mara dedi ga re bue nnete dedi phoso e kae gantate ga bofanwe a batla go nyala seipati mosadi eo a mo ratang kore phoso e kae ga batho ba babedi ba ratanang ba batla go chata motlho mo seipati o fetogile ntate ga bofane o bone se waka
1: empa le yana fanyeno gae a se taba gore ka nnete ba tseba amane aa ebile le kgongwana godimo seipati a seng ka o fetoa ke o gana maponyana bona ka a ntse a le jalo o fitele a ya lebiteng otlwa fane ke gona a ntse a tlo o tshwara mathata ga ngwaneng seipati
0: dadi sa bua jalo wena go baneng etsang tate ya bofane le meloije ga se rengelo ng tate ya bofane o lebetse mabanyana mo wena o neo matha a ketse o nagangwe ke metse kapakeng ka dibateng tsa bo sofi o sa gopola ne ntse re bona gago sofi mo tshwanetse ba gantle le sofi ga se lengelong
1: o bona e tsang fane
0: a ke tsebe o nagangwe ke metse kapa ke diphufudi ka dibateng ka bon
1: empa tsa o tlampola ka diso empa he mona a re dipoelo wa tsaya keng o santse o bua le ka bodi wa etweding ke kopa o seke wa tshwara taba eno go gamphonyana ga ke ko o boleletse gore ke sa lokisa taba tsaka tsa ditšhelete ebe jale ke fa white wedding ya gago eno eo ko o tshabisene akutlwa
0: dadi wa tsaya nna taba ya white wedding che motho wa batho se ke bua gobane o bua o ntse o ntshepisa yona nna ga ke tsebe gore e tla etsagala neng ke bone ka re motlhomong o ntse o mpa bua fela che gobane o batla ke dule mo ke gotlele
1: gaebanna ei ao mathodiso se ka etsa tena ma o bolele ga kae mpo gore go na le tšhelete eo ke neng ke e lebeletse empa jane taba tsa teo ga di a tsamayang ka bose ga o bona ke lemedimo
0: nawena nako tsena kao fela ga o tlamehile

0: Jo, motho a se ka kokota mo. Jo,
1: o ehleng bathong. Ke hore le ha motho a re o robetse o batla ho phomola hoseng ha kanakana sa ntse a kokotelwa. Ke ena.
0: Helang, helang manana. Kgomo ya boroko ausi. E seng o mpatetse ke dibitle kana. O bonahana hore re tla robala. He-e, ausi wa ka. Ne ntse ke ipotsa tla ba hoseng.
1: O bua ka eng?
0: Hee. Se ke utlwa ka bomabaribari hore wena wa nyalwa.
1: Oh, o bua ka taba eo.
0: Ke yona ntho o fela o tlo e bua seipati.
1: Bathong Cynthia o batla ke.
0: Ha o le mathateng, ausi o mmathela jwalo ka ho nwa pheko o nna mane. Kajeno ka hoba ho monate ausi. O sware fela o bua ka ntho eo.
1: No, a se. Hei, o sa wena mare. Ha o jwalo mane. Just that ke busy ke lokisetsa ditaba sa ka tsa lenyalo.
0: Ngwanana.
1: Ntho se di nke di lebala Cynthia.
0: Hei, hatjhe ke botho bo jwalo. Nna ke a bona gore o nghopola hantle ha ke le mathata.
1: Ah, se ka bua jwalo mokgotsi, ha o jwalo le wena wa tseba. Ne ntse ke itse ke tlatla go wena ke tlo kopa gore e be wena nketsa moriri for lenyalo la ka tle.
0: O se ga se sebati? O batla nna ke tlo go etsa moriri?
1: Batho ba ngwe.
0: E se ka mpa ba bapala ka nna kapa o se o bua fela gobane ke itlisitse wena.
1: Ah, mokgotsi ya ko tlole o swaswa tena ga ke bapale ao. Ha o sheba kore like wena, surprise ville ye ka ofela ka nnete. Ke mang a ka nketsang moriri o feta wena?
0: Ke potsa mofuta mang eo o mpotsang yona?
1: Hey, batho ba mmare ke
0: nnete. Ke ka tlodiswa ke mang wena ha o shebile tje? Ha hona motho ya ka ntlodisang ka moriri. Helang, le wena o tseba hantle.
1: A ke re ke ka hona ke reng ke batla ho tla ho wena.
0: O nahana hobaneng saloni ya Cynthia e dula e tletse?
1: Ke dumellana le wena hle mokgotsi. A ke re ke ka ho ke reng e be wena a tlo nketsa hore ke be motle ka lenyalo la ka.
0: Ene o nka e etsa ke re ke tutubetse. Ha fela nyalonyana leo la gao le ka tswela pele.
1: Bathong Cynthia, o bua jwang jwalo ha ore jwalo? O santse ke nahana hore o nthabetse. Kanti o llakaletsa gore lenyalo la ka le se ka la tswela pele.
0: Nna, ha ke o lakaletse letho sepati.
1: He, ha o tshaba o tshabe motho.
0: Ke ipotsa hore na ha Fani a ka tseba hore o robetse le Dan nakong eo kgutshwanyane pele ho ya hae. O tlo re ho tlo etsahala eng? O nahana hore o tla nna a batle ho nyala. Ke bo ska makalla.
1: Hey, ke bohloko wa tseba.
0: Ao!
1: Ka utlwa bohloko.
0: He, o hlekofatswa ke mesebetsi ya hao.
1: Wena ke wena leng bohloko. Ke re ke bohloko hore o bohloko hore ke a nyalwa. Hona ka nnete. Hona o tla tsebella kae Fani hore nna le Dene re robetse. He? Kapa o so re dilo ho mojwetsa na hobane o na ha re mojwetse.
0: Ko tlwe mona ka lenyalo le sentse le aua ka foundation ya le shano. Nnete e dula e hlahella le ha o ka ba go e pata kapa o e rwala ka hara tuku eno ya hao e rwetseng. Ha o ithuta ka puleng ya?
1: Ah, hei, se ka batla ho mbapisa le bo puleng na hobane taba ka le puleng ha e tshwane ho hang.
0: Hei.
1: E fapane kae?
0: Hobane ke mafahla taba ena na. Ausi, taba ena e tshwane jwalo ka maphaka a biri.
1: Ausi we. E fapane hobane nna le Dan robetse pele ke kgutlelana le Fani. Jwale puleng o robalane le mohale a ntse a nyalane le tsholwane. He batho. He o jealous wa tseba
0: o nka bola hore ha o le marato ga ke tsebe bo iketsa domo kapa e be le hona o ntshang di-true colors tsa gao tsa gore e tlile dikolo tsone ha o sa wa dikene. Hobaneng he o sa mo jwetse Fani he? He? Ha e ba o nahana hore ha ona bothata. Tell him.
1: Ke mo jwetsa se jwang hobane tseno di fetile. Ke tlo mo jwetsa ka ntho tse fetileng. Nna le Fani re qala bophelo bo botjha ha eba o elellwe o sua ka. Ha o hlokahale hore e be ntse ke bua ka ntho tse fetileng tse tlatlang di tlo baka maqeba. Hape ha se hore ke ne ke ratana le Dene mose e ne le bosiu bo le bong fela. Nthonyana eo fela ka ntebetsa hore ebe ke tlo tlabolella Fani ntho e tlo senya ntho e ntle hakanakana.
0: Ntho ya ho le Dene e fetile jwang e le eo e le peo ka moo ka mpeng. Ha ona bosiu boo bo le bong boo bo buang ka wona.
1: Cynthia ke kopa o tsamaye hle.
0: Ke tsamaya jwang o robetse le Dene?
1: Wa gasa.
0: Ke gasa eng?
1: Wa gasa.
0: He?
1: Wa o ka tlo buela hodimo ga kana
0: ke. Emaa ke o robetse le
1: ene.
0: He? Ausi. Ene nna wa ntseba ke re ke Cynthia the girl. Ha fela mara wa tseba ke eng?
1: He o mona.
0: Ke tla thola seipati ke ithola le ke re. Fela o ska ba re ha ke ya o eletsa. Ha ntho tsena tsa hao. Di se di utshwere.
1: Cynthia o eletsa eng hobane nna le Dene re robetse ha re etsa ngwana.
0: Ao.
1: Kwa Fani yo.
0: Ao. O thetsa nna.
1: Wagasa.
0: O thetsa nna.
1: Wagasa
0: kwa
1: bwana.
0: Ke ga setsa eng. Hai bane ho sena ntho o ipata. Why o tshwile hore ke gase?
1: Hey hey. Ha ke batle batho ba tle ba nane
0: o ntwena. Wena thabola ha wa tsebana le tsana le mo.

0: lo ba no e kadile le yena ba sa ya ka bona ya ba kere ke mpe ke mofe monyetla gore a e tshware
1: atsake taba ya gago ya utlwag fela ga o a nagana gore o kokale go nna o nnonye maikutlo o utlwa gorena ke reng he bona gona jale gorena thabiso nke ntse mone re morago gagolo ka project ke a dibona tsena gao fela le lebitso laka credibility ya company yaka batsoi ka baka la gago monna
0: bra yaka ke kopa tshwarelo bra mogale tsena ke ne ke sa nagana go thabiswa ke lesodu bra yaka tsena kore yone o jena ke ntse ke sa golo go thabisiwa ka tsa ntho ya mofuta o jena go thabisiwa
1: yes yes yes ke mofumane moleko
0: o fumane mang o fumane mang bra mogale o fumane mang a ka wa tshege
1: yes
0: o fumane mang
1: ke e mong ya nana gore botlhale ke e mong ya batho ba ne ntseng ba utswa tšhelete yaka le thabiso
2: ngwana
0: monnaaato
2: ke fetele ka kone ke tlatla ko o fumana ka monatlhe
1: monnaletšhakelana mosebetsing o waka ke gona
0: motšhakelanwantate
2: mogale ke kopa tshwara lo mogolo waka ka nete nkabe ke satla go ja ke ile ka tseba gore tabene ke batlelang kolwane e botlhokwa kae ka nete ke mmatla lebaka le very urgent
0: ke eng yona eno selase etsamo go botlo mpatla mosebetsing
2: akanakalwane wa tseba le wena go monna ga e tswale ka ga tseding ga ke reka ntle tlhe monere lo itsheba tlhe
0: selase ntho ngwe le nngwe yo o batlang go e bua le nna o ka nna e bua pela bra mogale ona letho le ke le patelang bra mogale
2: ke
0: jenana fela ke open book oye
2: ga ona bothata he e monna ke ne ke tlo o tsebisa gore ga e ba o ntse o na le kgatlhego di abong tsane tsaka tsa ntsa tšhesana o ka nna tla direka he
0: ke maitseng nna ke na le
2: kgatlhego
0: ke a makala le ka nnete ke maitseng ke na le kgatlhego ya diabo tsa tšhesanyama nna go ba nompone gore ke itshebeletsa and-e ke sebetsa ga monate kapo batlang senyetsa ka mosebetsing
2: dateosebetsa jwa monna ga se wena ileng a tla mola go nna tsatsing lela o ntse o mpotsa ka diabo tse le tsaka
0: ao banna silasiko go le wena o iketse ka ga go utlwisise o a tseba le wena re ile tšhesanyama mane re ile o le reka namatlhena and-e o tsebe ya line e le telele re tsamayantse re bua dintho tse siko nke se bitaba tsa business e le wena mane ka nako ngwe re iketsa moqoqo fela tlhe monna
2: andatebale monna motlhangono o ne o shabela o le siratse gobane ga wa reka lenama motlhangono
0: otlile
2: straight go rone ya bo o tshwantse o bua
0: kale wena wamphoqa
2: selaseloamphoqa
0: ka nnete gobane le nna ke le tjena ga ke na tšhelete o kopo wa lebalasetsang ke lekolota plate selase gona jwa le tjenanane santsane ke ikanne ka sekoloto sa koloi ntate ga ke gola tšhelete a ka e felela koloi ga ke na nix
2: o ka nna e tsalebe le nna motlhangono tsebe tsa ka diile tsa e ba ya bagaantle ee monna ntshwarele ngwana monna
0: ntshwareleantle senanatatea gobane ke a tseba gore nna kgonang ke sere ke le reka chesanyao ke sebetsa gantle je mo ke leng teng mo
2: allright no ga ona bothata e ka ga jwa se ke bateka le senyeditse nako re se ka e senya go feta mona utlwe
0: hetsamayantlesilase selase banna
1: e wena kolwane e le gantle selase o bua ka diabo tsa
0: baya o ke se dumele o bone o maketse jwa le nna ke maketse jalo ka wena nke selase ba mmakatsa ma
1: wena o senketsa ngwana wena
0: a bosa
1: kapa monna o lebetse gore ke o tseba gantle o lebetse
0: bra mogale bona
1: ko beile leitlho
0: sheba mongaka ga e ba o nna le ntho e ne ke batla go eopata kore wena o se ka ba e tseba o nagana goreng ke be ke itse selase a bue pela gago e ke batla o ntshepe mongaka ke ka mokgone ke ganneng ga re reye ka ntle go ja keile ka ntle ae o ne o tlo ba le pelaelo e fetang ena o nang le yona ona jalo mpontshang yona ena ke e fetogile ke kolwane ya gantle a batlang go bona ntho tse gantle di etsala fo company ene gao
1: enagantle
0: ntatele ebile ke swabile ke ntho e thabiso e entseng ya gona nna tlo utswetsa jenana e le nna mofileng marapo
3: nama ga e ke e tswa masapong kao fela le ka moso e ntse le letsa.

0: phela moreso potlaki wa tseba ga e segele ka nako e ke ntse ke re nna ga o sa tla mosebetsing ga o bata jenanang tate ke ye ke bone batho ba bangata e ba malofa
1: ke na le mathatanyana monna sekwadi fa o mpona ke diegile jena monna o fitlha ga se ka boomo ngwana monna
0: ntate o etsalae
1: sekwadi mogatsa ka ga a robala lapeng maobane ga ke mo founela ai ga a rabe founu
0: jo wa tseba ke ntate
1: kopatle sekwadi
0: mosadi ga a qala go ratana ke tsona ntho tseo a di etsang tsona
1: ore sekwadi
0: ee motlhomong go na le motho eo a robetseng go yena
1: utlwa fela ntho tseo o di naganneng sekwadi
0: jale o batla ke reng
1: ga e ka ba moo wa teng o na le mathata wena o ntse o re o ile banneng o bua fofotho fela jena ke re ntho e sele
0: a ntate pele wena o ka ikopisa tlhogo o tla ipherekanya mo nanang tate gante motho ena moo a leng teng he o natefetswe ntate he o jeswa dihelemnce he o tshwerekwati
1: bala mantswe a
0: gago
1: bona sekwati ee ke a o kopa monna e sotlhe se ka ntelela man wa ba wa telela le mosadi wa ka man se ka etsa jalo sekwati
0: he
1: mapakiso a se motho wa boitshwaro bo tlhephileng ko o bolelele ke kopa o seke wa ba wa bua ntho tse jalo ka ena gobane o nkutlwisa botlhoko nna ke tshohile mona wena wa bapala sekwadi se ka etsa jaloate
0: ka nnete o tlo lwantsha fela gobane nna ke bolelela gore ntho tse tjena o se ka nna wa ikopisa tlhoo ka tsona ntate gobane mosadi eo wa gao eo eo wena o naganang gore ke le nyoloi
1: sekwadi ee
0: taba dingata
1: sekwadi ke a o kgalemela gona jale ke tshwenyegile gagolo ka mmapakiso wena o nagana gore ke nako ya gore o etse metlae ka mosadi wa ka o bue fofotho ke re ntho e sele o ntse o utlwa gore taba ena monna e serius
0: wa tseba ke ntate ne ke sa batle go bolelela taba ena
1: ne
0: ke tseba gore wena ga utlwa nkgolo ebile taba ena e ka nna ya go qabanya le lelapa la gago wa utlwaorese
1: kwadi
0: ee fela jale le nna ke a bona gore kaekae mona teng ke ntse phoso gobane go jaka tloa ke o jwetsitse dintho di kabe di sa fitlha mona moo di leng teng gona jwaletše
1: e ba tsebetsa ka diae ba banna
0: ke tshojalo
1: e ka re o na le ditaba sekwadi o tseba gantle mo mapakiso wa leng teng sekwadi bua ditaba tsa gao kutlwa
0: bona ntate waka ke kopa gore o seke wa nkwatela gobane nna ke bua ntho eo ke e utlwileng o utlwa batho ba ntse ba bua ka yona mona surprise
1: bua sekwadi
0: utlwa he fela he ga ke na bonnete ba yone
1: ke ntse ke re o
0: empa he ke nagana gore ache go botlhokwa gore taba ena o e tsebe
1: a ko buetlhe sekwati ke tshwenyegile ke mogatsaka mane
0: ee taba ke ena he nna ke utlwile mabare-bare a gore mosadi wa gago mmapakiso o na le benten ntate
1: benten
0: ee
1: sekwadi
0: motlhomong ga o kaya mononong o ka mo fumana teng
1: ga ko kgole sekwadi mmapakiso a ka sese kgwebo tsa gae fela jena ya bao ya monneng
0: wa tseba ke ntate ga ke rongkgobe ke re motlhomong
1: ga utlwaeleoshea
0: go motho yenonong go theng o matha le ena ntate o ka mo fumana teng
1: e wena sekwadi ke mang ena motho eo o sa bitseng lebitso la gae ke mang motho eo sekwadi
0: nna ntate ke utlwile batho ba re ntho ya mmapakiso le kolwane a ena saese
1: oreng
0: ka modisana ke a go bolelela go thwe mosadi eno wa gago ntate ga a fele koloing ye ntšha ya kolwane
1: kolwane
0: ee
1: mmapakiso a ka etsang ka kolwane lesea leo le sa tsebeng le go tlhapa ga se nnete taba ena sekwadi ga se nnete
0: tsamaya he o lo iputsisa ena kolwane gorena mosadi wa gago kae motlhomong o tla fumana nnete ya ditaba he gorena o kae o se ka tlotlhomoga tenana mona gante motho ena moo a leng teng e o
1: thabilengmonate
0: tlwelele
1: mantswe a gago
2: aa mare ene o e entseng kgetlho le ena yona aa ga ke bone gore na re tlo kgona go tswa go yona
3: jangomylove ga o tlhoka ga le gore o dulo ntseng gopotsa
2: tlhemoomo
3: a kere ke a tse bore ke ntse flopo gao sentse ke patalele diphoso tsaka kere
2: wa bona he botlhoko ba teng ke bona bo ba gore ga o patale o le moo le nna ke tsa mastrateng mona batho ba nkwatetse

0: Ke qala ho utlwa ka wena tseno nna.
1: Atjhe, o qala ho utlwa jwang ka nna? Hobane o itse o na le temo mabane. Ebile ke nahana o boleletse wena o mpa o lebetse fela ho mpulelle.
0: Bona, ha na le mona maobane o mpontshitse reng ka re yena o batla ho nyala. Well, nna ke ne ke sa nahana hore o tla tswela pele ka taba eno. Ebe fane o rile ho etsa eng ka nnete ka o batla ho nyala seipati? Seipati wa moleko.
1: Aden, ho tlhakile hore o rerile ho ntshetsa lelapa la hae pele. A ke re ke wena a na ntse a mpolela hore fane le seipati ba lebeletse ngwana.
0: Ke kopa hore o dule fatshe mosadi aka o tsebe ho utlwa hore na ke eng eo ke batlang ho bolella yona. Ke a o kopa hle.
1: Ho lokile Den, ke dutse mpolelle hore ho etsahala eng.
0: Jwalo ka mosadi wa ka, ke nahana hore taba ena o tlameha hore o utlwe ka nna monna wa hao. Ha ke batle hore o utlwe ka batho kwana seterateng.
1: Bua fela Den, ke o mametse.
0: Wa bona Mapalesa se re le baholo ha re le bakanana hore re ka phela bophelo ba leshano.
1: Ke nnete.
0: Jwale ke batla ho tsebe hore ga o ne o le siko mona lapeng o ile kwana eno. Ke entse phoso e kgolo haholo mosadi ya ka.
1: Tene bua wa ntshosa. O entse eng?
0: Ee, banna o ii wa tseba jwale ha ke se bona tlamehile gore na ke
1: bohle Tene bua.
0: Wa bona ke ile ke reng banna
1: hela bathong Tene bua.
0: Ke ile ka etsa eng banna? Okay, o lokile e re ke bue. Ke ile ka iphumana ke kene thobalano le seipati mosadi ya ka.
1: Dene o reng? O batla o reng Dene?
0: Ke kopa ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Wa nkutlwa? Ntshwareletlhe mosadi aka ka nnete. Le nna ga ke tsebe gore na go tlile jwang gore ka nnete ke iphumane ke ropetse le mosadi eno. Wa nkutlwa ngwaneso? Ebile ke a tseba gore ntho e ntseng tjenana keng. Ke nwele botlola yane eo ke neng ke fuwe ke Fane, ke yona e entseng gore ke be ke qetele ke kene modilikeng wa.
1: Ka nnete Dene,
0: ka nnete
1: o nkutlwisise botlhoko. O nkutlwisise botlhoko ba boholo ke o tshepile.
0: Mapalesa mosadi aka ka nnete a ka etsa ka bomo hle ntshwarele. Ka nnete a ka etsa ka bomo. Fela he, wa tseba gore ke wena o ntshiile le seipati mo.
1: Langa ka o sia le yena Dene, o gobalela le yena o le monaka Dene, o gobalela le seipati.
0: Mamela, ke ne ke tla etsa jwang? O ne a dula moo fitlhelela bosigo mosadi eo. Ke ne ke tla etsa jwang? O ne o lebeletse gore nna o ntshiele mosadi e mongwe. O tseba hantle gore nna Den Ranting ke monna ya na le madi a matlhang jwang.
1: Den, ke ne ke lebeletse o tla itshwara jalo ka monna nyetse. Ne ke tsebelela kae gore ga o tsebe o tlwaela borogo ba ao Den. Ga o qeta o tlwelela Fane a nyale ntho e jalo. Ejwalo o bane go mo tlwelela Den.
0: Fane ke monna, nke ka baka monkela diqeto le kgale gore na o batla go nyala mang ke taba ya gae.
1: Den, jwale o tsebelela kae gore ngwana yeo a mo jarile ga se wao?
0: Mamela Fane o mpoleletse gore ke wa gae. O nkutlwe jwale nna ga ke na lebaka la gore nke ke ka mogolo o kwe mosadi aka.
1: Le nna go na le ntho eo ke batlang go jetsa yona Den.
0: Okay, bua he, ko mametse mosadi aka.
1: Den, ka mora gore mpho le nke ke be ba ntse ke se ngwana wa bona, ke ile ka ba disparate. Ka etsa ntho tseo le nna di nswabisang.
0: Ke a tseba gore ke dula ke o emeletse ka ngwaneno wa gago.
1: Eya Den,
0: yo o utlileng le ena mona. Fela he, ke a o tshepisa gore ke tla leka go mo amogela ke monke jolo ka ngwana wa ka. Ga ke re ke yona ntho o batla go mpolelela yone eo.
1: Tenetle, eya ke yona. Ke a leboha ha e le mona o ntshepisa gore o tla nthusa ka botle. Ke a leboha Dene, ngwanena ke a mo rata. Ke mo rata ka pelo ya ka kaofela. Ke mo rata jwalo ka ha ke o rata Dene.
0: O lokile mofumahadi wa ka, ga go be jwalo.
2: Den, e le gore ke nnete wa moela ngwane o ka paese le taba ya gore letswalo le molatelo a ikatlhola.
3: Sefete ke ga o le latelang ka moso.

0: In the Namenji MetLife Stadium, Hunter Fela Kamunaka, USA, New York City, Morgenting, Lesatin Lena, La Cajeno, Me, Kakapehulu, Huyakamho, Ubonin Papadina Kakareto, Hasere Kwaela, Renka Papadina Re Akareta, Horna Ebe, it's a Maile Katla Yoba Tobanga Tabani Balibilitika Ting, Kapache.
1: Mwana mme ke nahana gore batho ba bangata ba ne ba lebeletse gore Brazil e tla tsamaya bolatšha kgatlhanong le tlhopha sena sa Morocco, empa re bone Morocco o tlwa papadi qala gore e neng ka papadi sa tlhopheng sena sa Brazil, mme seno ngwana mme se ntse gore kapo se kentse letshogo le itseng tlhopheng seno sa Brazil, obane Brazil e se bapala ka tsela eo re sa tlwaelang e bapala ka yona. Mme ke nagana gore Morocco se bang se ba sebeditse ka jeno le gojae ba sa gapa papadi, se ba sebeditseng ke gore ba ntse ba bapala ka tsela eo ba tlwaetseng go bapala ka yona le go ya mane dipapading tseno tsa mogopo lefatshe. Morocco e ne ntse e bapala ka yona tsela ena, mme a ba fetola letho. Mme seo ke se ratang ka tlhopha sena sa Morocco ke gore dibapadi tsa Morocco di a bonana, ga di tshwere bolo di a tseba gorena di lokela gorena di tle di etse eng ka bolo eno. Ke nana seo ba lokelang go ba se lokise dipapading tse pedi tse tlang ke tsela ya gorena ba tla tlhaba dintlha jwang, gobane go bonala gore Abrahim Diaz a le siyo mane nomorong ya leshome number 10 ke mona moo Morocco e tlhokang sebapadi se kankang bolo, e be sebapadi se bang se kopanya dibapadi tse bapalang moleng o bogareng ba lebala le dibapadi tse bapalang mane pele ke bua ka diforose. Mme ke nagana gore ke sona se ba lokelang go setsa ntle le mono Morocco ngwana mme go tlwa le boteng le morago le moleng ona o bogareng ba lebala e etsa gore dintho di be bonolo agolo. Boadi ke sona sebapadi ka nete se apagang nomoro ya botshelela seo ke naganang gore se sebeditse tlhopha sena sa Morocco agolo. Brazil e ne sena dikarabo bane ka mane ka matlhakoreng Rafinha ga mmogo le Vini Junior ga re ba bona gantle dikarolong ena ya bobedi ya papadi, mme bothata-thata bo e ntseng gore re seke re ba bona ke taba ya gore Morocco e ne e kgona go bapalela mona bogareng ba lebala sedikodikodi se bogareng ba lebala, e kgona gore e tla e phunyeletse ka dibolo e tlhaga bogareng e sa sebedise agolo matlhakore. Matlhakore ne re bona yena Hakimi e le ena a bapalang agolo ka lephiong le na le letona a kgona go ya ka karolong ya tlhopha sena sa Brazil. Mme ke nagana ngwana mme go bua nnete fela tlhopha sena sa Morocco se emetse na kontinente ya Africa ka bokgabane bona ba haesale.
0: Mme ka kapegolo nnete ya sala ke yona eno he re a tseba gore tlhopha sena sa Brazil ba tlatle ba tlotla ba bapala papadi ya bone e tlhatlhamang ka la 20 e tlabele ka moqebelo kgoding ena ya Phupjane metsotsong e 30 gantle fela ka moragora ya bobedi go latelana nako ya Aforika Borwa kgatlhano le tlhopha sa Haiti. Mme go tlwa mono he re nepa gantle fela gore setlhopha sane sa Morocco bona ba tlatle ba tlo amoelwa ke setlhopha sa Scotland ga ona ka letlha leo la 20 gantle fela kgoding ya Phupjane goreng ya 12 bosio jwale he nnete ya sala ka re tlatlhe re bone rona tlhopha tsena tse pedi di tla bapala jwang go ya dipapading tseo tsa bobedi. Ke lebohile golo makaya, ke lebohile golo ka kapegolo nnete ya sala gore be re sebeditse mmogo gape letsatsing lena la kajeno
1: keta
0: a re lebohe Ponto ngwana mme ke a leboha ka kapegolo di a roropa.
2: Ke a leboa tlhe wena ngwana eso, ke leboa go menagane pule le eo mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi ya o dumedisang ebile go etlha ka letso le mofuthu le tletseng lerato. Ke nna Matsogo Mahloko DJ Sticks ke metsotso e robong gantle ka morago rra ya bobedi. Ntumelele pele ke a kae kapa kae ke fetise taba ke ena beso guys, ke a tshepa le bone gore Shield jwale e bitswa Rex Owner fela e ka batho ba bang ba sitwa go qapodisa lebitso lena le letšha. E mongwe metswalle ya ka o e bitsa Rexona empa beso e bitswa Rex Owner jwalo ka ga o kare Rex Owner. Ee, Rex Owner lebitso lena le letšha le tla le tšhebagalo e ntšha le thekenoloji e tswetseng pele e futhumatsa mmele ka go e sebetsa gang fela ga o sisinyega yo boloke o itshepa letsatsi kao fela mosietsi ya motlotlo wa Bafana Bafana le Banyana Banyana. Rex Owner e keke ya o phoqa legale e lesome metsotso gantle ka morago rra bobedi nanao ke la gao la ditheowa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM ke lona le re welang go lona motho e motle metsotsong ena nakong ena ka mora papadi e maatla eo re e boneng raba ra utlwa ka lentswe la pule le eo pakeng tsa Morocco e emetseng kontinente ya Africa e re motlotlo helehelehele re motlotlo ba sebeditse batlhankana ba entse mosebetsi o kgabane ka o thiba se seng sa dinaga kapa se seng sa ditlhopha tse batlang di le lekope jalo ka Brazil. Ah, ei ne ke sa lebelela fela he ke dintho di a etsagala.

0: Horeng ya bra ru re tla be re shebella jwalo na ha ya ha iti mo ho le Scotland ho rena ibe tsona ri tla re be ya kae wena motho e motle ke tla nne ko neletse fela ho rena ibe dintse di papa papala jwang wena dula ntse o beile tsebe ya ha o tshebeletso nye ratwang ke nna le wena le Sedi FM lena le o re kenang le ona ke la ha o la ditheo di kalaneng tshebeletso ke a mantla ke le Sedi FM re go potsa fela molomo ditaba hore metsotsong e mashome mabedi le metso e mehlano re tla shebana le tsona tse hlaletseng ka mahetla tse ntseng di etsahala naheng eo nna le wena re phelang ho yona ebile ka latlhela mahlo hape mohopeng wa lefatshe metsotsong e leshome le metso e mehlano pele hora ya boraro ithuele tsebo horeng ya boraro ka jone ke tshwere motswakwa wena motho e motle ona o ile wa tswakwa ke nna ke dutse ke le mongwe ke nnahana ka wena jolo ka mongwe wa media a ratwang tshebeletso wa lesedi ke ratšha kore nke ke phehe nke ke o phehele tsatsing lena wena motho e motle motlho mongwe o tla rata motswako ona getle ge tsamaye le ona o fitlhela goreng ya bone goreng ya bone ke tlabe ke bula sebae e le ke fa wena sebae sa gore o tlo o tsose ba bararo bao ba ratang re tshwere mmino wa sedumedi metsotsong e mehlano pele gora ya botlhano re tla fumana mafube thapelo ya rona o senga ka lentswe la morutisekete goreng ya botlhano re tla wela lenaneng la rona le ikgethang la tsa bodumedi mona re tla kopanya ditumelo motho e motle re tlo tla re ithuta ka gore na di sebesebetsa ditaba tsa bona jwang ga re tla bophelong boo re bophelang ka jeno dikalaneng tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le Sedi FM ka lentswe laka
1: matshogo masoko o le Sedi FM.

0: Fio Khosinkwe umdanso ke libitso la phina wena motho mo tla tsheditswe jolo ke zia mqeba le muvo di icon tsebeletso nye ratwang ke le sedi FM metso motho mo tla ke mashume ma bidi le metso e meraro pele go hora ya braro ho pola tle ntse ke le mohona no ke la hawa di thewa dikalaneng tsebeletso ke ya mantla ke le sedi FM re ya mane ho ithuele tsebo mo mamedi mo tle fela ke ne ke lakatsa ho utlwa maikutlo a hao ka papadi e sa tswa haswa pakeng tsa Morocco mmoho le Brazil. Maikutlo a hao ke kutlwe fela o rena wena ka mokgwao di boneng ka teng di bapetse jwang mphetlha kore la gao tlhe motho yo motle tshekeletsa molaetsa wa gago nomorong ya WhatsApp nomoro ke 079 758 5066. Ke a tseba o mosebetsing o mogani wa Ntorontoro motshwere ka thata o nese o ngaka o leponisa o lesole o molebedi o tshwere ka thata mane garaching wena ngwana yeso le wena ya ganang ambulance ke na le wena ngwana yeso nka lebala jwang le lona ba tshwereng ka thata mesebetsing ya lona ka go fapafapana go aga ka gare le ba sebetsang mabakeng fela ne ntse le mametsi pule le eo a ntse a re fa yona papadi ena mo mamedi e motle mphetlha ko go la gago Morocco Brazil di bapetse jwang na ka nnete o bona go na le mo re yang ge le continent ya Africa ka naga ya Morocco mphetlha ko go la gago motho e motle o se o ile wa utlwa pejana naga ya Aforika Borwa ilatlha ya o tla ka lena ka fatshe kgatlhano le naga ya Mexico fela papadi tseno ga di bolele gore se le mara se le o fela wena motho e motle aa re sa saletswe ke tse pedi re le Aforika Borwa re na le Czechia re na le South Korea Czech Republic ke na le tshepo gore go na le setlhopha tse seng se tla o tla fatshe a se tla mo masanta le sona ka nnete re tla simomisa santa ha ba tlhankana jalo ka ba tlhalositse ba ikemiseditse ba re ba tla bontsha lefatshe gore Aforika Borwa na le bogoni ke na le wena e re ka mora mona ke tla kutlwa maikutlo a gago motho e motle nomoro ke se ke fanne ka yona ke 079 758 5066 athe ya mohala yona ke 086 000 3084 wa e tseba ke a ipheta 086 000 3084
1: re dula re posta ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la gao la X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse o vouta letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 00 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
0: ha re bue le wena mmamedi e motle ya ratwang ke nna wa tshebeletso ya lesedi papadi o e bone jwang we utlwile jwang e pakeng tsa Morocco mmoho le Brazil o gopola gore Brazil ke engwa dinaga tse batlang diqatsoile ga re tla papading ya bolo wa maoto naga e neng e tshwere dipapadi tse tshwanang le bokhafu bodunga bokhakha henke ke ka ba qolola kao fela bo Ronaldo naga e neng e na le bogoni Ronaldino bona ba ha e sale motho e motle papading ya bolo wa maoto naga e ileng ya ntsha kakapa e tshwanang le Pele fela ka jone o batla o le thata o boima ne re tshepetse bana ba tshepetse ka jone go Vinicius bana ba tshepetse go Rafina ba itsa ba bakwala ya ba he ke mathata Casemiro mane mpenya lebala ba ile ba montsha nakong ya gefutso go bonagala ka nnete gore go thata go anyolosetsa go boima bona ba esale mphetlha kore la gago ke kutlo rena wena o utlwile jwang papadi ena ya Mexico matsogo ya Brazil mmoho le naga ya Morocco hopola naga ya Morocco e kwano continenteng ya haeso ya Africa e re ke utlwa maikutlo a gago wena motho yo motle tshebeletsong e e ratwang ke wena lesedi FM ke na le wena maqhubu a ikgetha 87.7 go lebateng 106.6 megahertz mamedi dumela.
2: Ee na tema lugu ni la u bele mo zombi beki mo kana ma kuiti ngata lugu ya mo na wangono achi. Mo koko na te yego beki ya urimu a oroko, beki ya kundi nende urimu a oroka neto wobi. Ese beki je katere iheta. Kine te boka siri pucho, fela kana te mo koko e ba misiri ke usi bane. Uko ne usi kereza, wanyane toko e. Ah, si lo kona nenda kaba para, fela kore jomana kaka kaka kichire na. Bafana bona ba itjere a hona le motho wa ba jile bona ka bo bona ka nnete go bona le bo lone sa re jela go kwa ga mmo
3: DJ Sticks o philile botwam I am na ben di supporter e Brazil ben di thembile mara hayi e Morocco tata e bibambile street abafana ba dlalile macala kodwa ke masib bekene isandla ebunzi sijongele izilandelayo amen DJ my DJ ndabulela
4: mahloko ke tsholo felo se dikelo mona mo sithabo velko ake mametse game ina ya Brazil le Morocco ai khona ndate mahloko Brazil ha sa le braziliani ya bobebeto Romario Kaka Borivaldo ai khona ntate mahloko ai bolo iba e ba palangwana jwa ne re tseba 45 minutes how to hoba bit Brazil se na le ntlatse tharuhisa bonei ai khona ona jwa lai ai sa le Brazilian ya mapadi tsotse tseke di boletse ntate mahloko ke a leboga bodisata khotso
5: mashuk le kae re di u ba thamiso go ga mola ga se go ke ga zone 17 mashuk Brazil e lo ja muruko a go le ka mashaku rona re re ne tshwa ke go shara ya rona tanchi ja le bua mashuk ke le pharetsele le holo tanchi e le thamiso go
6: dumela mahloko ai muruko ke na haena le matla man baba pala jolo ka se hlopa se kopaneng se a ho arolelana dintlha e bile ntwentle go na le hore e be bana hletswe nna ke thabetse papadi ya bona le draw e ba e bapetseng ke thabetse haholo ba bontsitse matla ba bontsitse lefatshe hore Africa ha se continent e le mfatsa ho tlwa papading ya bona ba re beile mapeng ba tshwere se hlopa se se golo na hinsetse jwang ka bolo e matla e leng Brazil fela nna ke thabetse papadi ba bapetseng o ya ka mokgwa ba bapetseng ka teng se ke setlhopha se kopaneng se tshehetsanang pele se tshehetsanang bogareng ba lebala se tshehetsanang le morago che ke thabile haholo ka Morocco o bua le ke lebogile gantitso ka mona ka motsegotsong botazile danko
7: nna ke shebeletse papadi ya Brazil le Morocco a tseba Morocco ke team engwe ke hlomphang haholo Africa mona so ke a tshepa re ba ka phunyeletsa ya top 16 ka mokgwa ke shebile papadi ya teng empa fela tsela e ba kwagoweng ka yona ka nnete ke diphoso mane le mane ke la bona bate yona o na le mo yang teng ke morobe ke maikutlo a ka tanko
8: DJ Sticks, Amos like Mahlatsi extension 2018. Ke sa solo ka msebetsa o buti a Morocco ba petsa go le ba petsa hantle. 1-1 eno e right a o buti re khotsofetse ga le ma Africa ka ofela. Thank you.
9: Ja di mahluko khotso, khotso nda di mahluko khotso. Ah, tshe nda di mahluko tsegi she vide gaming ya Brazil le Morocco. Morocco e mo nda di mahluko go bona ga re tla ya hole. Bona ka re tla o le hai tsabi tshimse tsa modan hai tsabi bo Brazil ka mkhoi ba palanga teng ene e kisa nda te mahloko ke bona ka re Morocco ita emela Africa ya hole ene ke bo pario mona di mara hai che Morocco imponsi tsora hai bon surgi Africa e se ya kisa nda te mahloko ne le game mona ta o a re le bo nda te mahloko cha bara ka Bloemfontein ka mka tafla ka thank you nda te mahloko
10: logistics ndate morokotse ba ntho e tletseng morokotse ba o etsa mosebetsi ga se di-chokers ha ba tshosi go tlala ha le tshwedi ba tse ba ntho ba etsa ba tse mo tse pamisa mo ikutlo wa papa ndi ya bona ba gaona le ba tshwe ba no ba pa
11: Khotso DJ Sticks a ntate mahloko a tshwere thaba mfukeng mo ba mtseba ka chila mo fele phumelela ha ntate wa ka ga di bona di amatha ntate ka tshepa nna ntate mulo wa rona hukio Bruce wa ithuta ntate wa ithuta hore mane re tso ya challenge re tso ya lwana ma a ke bone papa di ya moroko ba pala papa di entle a bona la Africa re phaphami jwa le hukio Bruce go kopa lokolle mana mane a lokolle mana mane ka la ba a ha sakana ya lebo
12: Dumela DJ Sticks se ko mabetse ka SABC Plus app ke le msebetsi mwana Fixpack ke dia o marabane a nna ka mogone ke mamese ka teng DJ Sticks e ke le kutlwela moroko e tshela mo ke thito a ka ba tshwara jwalo fela ka nnete re ka ba motlotlo ka bona ke papi ha ile le radio DJ Sticks re ho re nyane a botshelela tango
0: ele shumele metso robedi metso ele shumele metso medi metso tsopelo horra ya bra runa no kila ha o di thewa dikalaneng tsebele tsoke ya mantla ke le sedi FM la ka le bitso nna ke matsoho mahloko ke ne ke itse ke tla o hlaba malotsana wena motho emotle ka tse amananga le ditaba tsa botlokotsebe tsentseng di etsahala metseng le metsaneng eo re phelang ho yona ka bomadimabe seponisa seo ke neng ke ile ka buisana le sona ba ntlhokomedisitse ho rae ho batla le ho benyana ha jwale ba batla ba tshwere ka thata fela ha nako e dumetse ba tla gotlela ho rona ba tle ba re fe ditaba hantle tse feletseng rona ebe tsa botlokotsebetsentseng di etsala metseng le metsaneng ya rona ke difinga wena motho e motle moramahloko moroko e bete go feta bafana bafana ke dedi matsabu ka mona ka zone 13 sebukeng kakata kakapa re bona rona re fitla jwang hore nya botshelela o mo molaetsa go fumana nko na nna ke ne ke lakaditse gore moroko e jewe gobane ba ne ba re bona base o bona banka e se maAforika ebile ga ba bapalele Aforika tšhe ga re e tloelele yeno ga re e tloelele moruti yeno ge ke ge ananele gore ke maAforika ba ka bua se ba se buang bona ke maAforika ba ne ba emetse rona mono ba rata kapa ba sa rate ke maAforika ntumelele ke e tshware mona ke gauta ga nka e tloela e tla thelela ge tla lemala
1: re dula re posta ka nako tsotlhe re commenta ebile re arabisana empa he eo ke megopolo fela tabataba ke letshwao la gao la X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponagatse mme o ingodisetse o vouta letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880 00 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
0: ya tsama metsotso motho yo motle ke leshome me pele hora ya boraro nnane ke la hao di thewa dikalaneng tshebeletso ke a mantlha ke le sedi FM nnane ke lakaditse hore moroko e jowe gobane ka nnete nna ke bankele ba kontinente ya rona Aforika ke rata setlhopha sa naga ya Brazil ke Elizabeth mongataba tsena a re ke ka mona ka shawela ke mametse tshebeletso wa lesedi ke a lebowatlhe ga re ntse re le mmogo ke kgotso buni ka matlhakeng za strona nnane ke batla e be moroko e jowe yo hele ebo le nyatsitseng e kana-kana basotho dumela moroko go na le moo e yang ka moo e bapalang ka teng ke thabo mosia ka polaseng tsa warden ya rometse molaetsa mo mamedi e motle a re a yena na batla e tlole gobane o a bona gore go na le moo e yang teng moroko e maatla empa ke thabeng ya Aforika Borwa ga ke thabele Aforika Borwa kapa rang ga ke tsebe molaetsa wa gago o ya kae wena motho e motle fela ga taba ke tseno ke di fumane e mongwe mamedi o tlhalositse jena
2: Logistics gota Logistics ntate mahloko wa tseba ke shebeletse papadi ene moroko mane e nkgatlhele ka papadi e ntle ne e bapalang ne bontsha go ke setlhopha se maatla mongaka phoso di etsala mona le bane marae ba bontshitse go ke setlhopha tsena se maatla bo gaesale ga re leboe DJ Mashego fitlhela gore nya botshelele ka kantantabola radio fela pikaga dipetsong
12: Tladi April ka mona ka kwaqo makeni.
0: Ke a leboa hle tladi ke leboa ho mena ha ne robedi metsotso pele ho rra ya borraro. Nna no ke la haola di theo di kalaneng tshebeletso ke a manhla ke le sedi FM. Mohlomphei mohlomphei u teng kwano Jeremiah o re tsware se molaetsa o hlakileng o tlotla o tlisa diphetho maphelong a rona ka tsela e kgetheileng wena motho e motle. Ire ke buela wena mo a iwana ha ya Afrika Borwa. E ke nnete papadi bapetswe. E neng le pakeng tsa bafana bafana le naha ya Mexico. Nnete ya sala basotho ba batle ha se papadi eo re neng re e lebeletse jwalo ka baahi ba naha ya Afrika Borwa. Fela re keke ga nka qeto ka jeno gore a setlhopha sa rona mamela ke papadi ya bolo wa maoto jwalo. Ha re dumellane le wena le gore le leaking ya rona re ne re naganne re setlhopha sa Mamelodi Sundowns se tla qala leaki se be se fitlhe pheletsong se sa tlholwa. Empa se ile sa tlholwa dipapading tse ding. Se ile sa bapala ka o lekana dipapading tse ding. Se le maatla ka tsela o se le maatla ka yona. Papadi ya bolo wa maoto jwalo. Ha re ba feng monyetla le bona jwalo ka dipapadi tsa naga ya rona Afrika Borwa. Re ke re ba fe tshepo yeo ya gore papadi e tlang ba tla re thabisa le rona jwalo ka baahi ba naga ya Afrika Borwa. Ga se maraso o fela tlhe gabanetseso. Ke a dumela nna gore ba tla gutla batlhankana ba re thabise ba bapale papadi e tswileng matsogo le jwale ba bapetse gantle go latela gore tlhopha seo sa Mexico se ne se ka re kakata le go feta ntlheng tse tlhano fela ba setilwe gobane tlhopha sa rona ne ntse se tsitsitse le ka morago ba se fumane karete tse pedi tse gobedu ba sebeditse batlhankana. Nnete ya sala ba entse diphoso fela ba di lokisitse mme ke a tshepa papading e tlang re tlo bona papadi e tswileng matsogo. Ga re beng le tshepo go bona re seke ra ba nyagamela. Hela ntate maya dumela tlhe gabaneso ko bone go teng gabaneso ke tlabe ke ntse phoso e golwang ka o tlodisa matlho ntumelleng ke o fe sebae o ko go fe ditaba.
13: Morama tlhoko ke boela ko dumedisa gape go le Sedi FM lenaneo ke ditheo dikalaneng mme ke kopa gore re ithuele tsebo kgweding ena ya batjha mme kgwedi ena ke ya batho ba maatla, ke ya batho ba mafolofolo, ke ya batho bao e reng lerato ga le ba fihletse ga ba mamele motho. Ke re motswadi le ga a ka rotlha ka nqena kapa ka nqena ngwana ga ile a rata moramatlhoko o a rata mme motswadi o loketse ya tsebe gore godisong ya bana ke batla go bua ka motswadi ya godisang bana a le mong single parenting. Moramatlhoko e ba mosebetsi o mogolo gagolo go ba motswadi ya godisang bana a le mong. O gopola gore motswadi eno o feta society-ing e mo labelang ka gore ke mme ya godisang bana a le mong kapa ke ntate ya godisang bana a le mong. Motho yenwa o lemetse bophelong ba hae mme temalo ya hae e ba maqeba a gore ke loketse ke godise bana bana ke le mong mme feeling eo a bang le yona o loketse a practice self-care go tseba gore bana ba ka ke ba hodisa jwang. Mme hangata o fumana gore ba fila ba bang a very shameful way ya gore ke entswe hampe ene mohlang motho yeno a neng a nrata lefatshe le ne le tseba kaofela empa ka jeno ntate wa bana bana ha ntshile. It's a feeling of shame gore ke ilo reng bathong ba ntseng ba mpitsa ka gore ke mme mamokete. Those are practical challenges tseo batswadi ba rona ba fetang go tsona. Jwale ke batla gore ke re ngwana wa ka mme wa hao mo a fetang teng kapa ntate wa hao mo a fetang le lona teng mo utlweleng gore ke motswadi wa lona mme o tshwere ka thata a le mong. Gopola gore bomme ba bang mahloko ke ba sebetsang di-restauranteng o qetella bana ba hae ho seng ha thewela ha re wa chaisa ke bo 11 busiu ho kwetse hohle me bana ba se ba galeile ka tlung ke bophelo bo bohloko empa mme wa hao o ya through bona hore le tsebe ho phela hantle ka tlung ho thata bakeng sa motho wa mme kapa wa ntate ya hodisang bana a le mong ho balansa mosebetsi wa bana wa sekolo le ho hodisa bana hobane ha loketse a thewele ka mona ke di-homework tsa bana tse wa tshwanetseng a dietse mme batswadi bana ba face di-challenges tse ngata haholo hobane ba loketse basebetse ka matla ho feta ho encourage bana ba bona kapa ho kgothatsa bana ba bona to do more in order hore hosane ba tsebe ho ba karolo ya bana ba celebrateang katleho le batswadi ba bona mme ba bang ba bana bana o fumana ba sebeditse ka thata ho tlisa thabo ho bo mme wa bona kapa bo ntate wa bona ba ba hodisitseng ba le bang taba yena ya motswadi ya hodisang bana a le mong mora mahloko o hopola hore kana go tsengata ba faceana le reality ya hore ha ba amohelehe hore ba phela ba le bang mme le mo a dulang teng o tsamaya a tshoha difotle hobane o phela a le mong o tsamaya a tshoha le hore bana ba ka ba setse le mang mme ho etsahalang ka bona mo ba setseng teng ha nna ke ntse ke theoetse mme taba yena ya ba ngongoreisa ke lebaka lena ba bang o fumanang hore ba tshwerwe ke mafu a bo di high blood le bo ho nahana haholo bo depression kapa kgatello ya madi dintho tsena di tliswa kore o nahana ka bana ba hae ha a le siyo hore tlhokomelo ya bona e tla jwang mme kgweding ena ya batjha ke batla hore ke kgothatse bana bana kaofela mora mahloko hore tlhokomelang bomme wa lona tlhokomelang bontate wa lona haholo motswadi ha a le mong letsoho le leng le hodisang bana thusang mme wa lona hore kgolo ya lona e be hantle a ke le seke la etsang hore community e blame mme wa lona ka maitshwaro a lona a seng hantle bana boitshwaro ba bona ha bo se hantle bo supa motswadi yeo a leng mong a ba hodisang a le mong o tla utlwa setšhaba se re bana bana ba tena ba tswa tseleng tjena ba futsitse mmabona gobaneng e mong le e mong ya sa nyalwang mora mahloko toti ena e ngata e tliswa hodima hlogo ya hae mme ke bana fela ba ka etsang hore mme wa bona a hlomphehe mme ba bang mahloko ba se ba entse jwalo ke di-graduates kajeno bo mma bona ba thabile kajeno le bo ntata bona ba thabile single-handedly o ba hodisitse mme modimo o bile le wena ba ntseng ba saletse morao ke a ba kgothatsa mahloko gore ha ba sebetse ka thata go ntsha bo mma bona le bo ntata bona bofutsaneng bona boo bo ba apere mahloko go fitlhela ka nako e tlang ke a lebo
0: ke motso tso hantle ka mora horra ya bra ro nna le wena re ntse re le mmoho tshabeletso ke a mantla ke le CD FM ke itse ka jone ko tshwaretse masutsa wena motho e motle ke rata hore nna le wena re tle re tlo ba mmoho jolo ka tloaelo nna ne le nala haula ditheo dikalaneng tshabeletso ya le CD FM ke ile ka phephe ya karatjhe ya ke reng ke tshole ka jeno nke ke fe bana beso se bae ba ke ba phumule hanyane ke ke ba fe mgefu wena motho e motle nke ke nke motswa ko kuona o ke la ka ditseng gore ka jeno tjena nna le wena re ke re o mamele mmogo tshebeletsong ena e ratwang ke wena le CD FM ke pheile tlhe motho yo motle ke nna ka jeno ke o tshwaretseng masutsa.

0: le monsena ka pa sehleng se tlang le teng Orlando Pirates ine tswele pele fela jwalo ba tsietsi ba yona bile ba hlalotsitse ba re duele ke nakwa rona o renke le iki magetlo a mahlano ka tatelano ha re tsebe re tla boka duo ro go bane le tseding le tsona di tlo tisa meqeleba le tsona di hlaise bogoni ba tsona di bapala papadi yetsule mmatsogo re ke ke ga dingolla ka thuko kapa ga di swaela ka thuko a le letho le letho yele ne ke tsa mohlala fela hle mo mediscan ka dintho ka pelo DJ 6 Brazil ai e bapala bolo engwe ai pule wa le sandawana ka year stalaga Golden Gate ke ya le bo hle wena ngone swa re ntse re le mmoho nna no ke la haula ditheo di ka le Thabo Mmolotsi ka qwaqwa Morocco e matla mare ne ke batla e juwe a o bana beso oi le hle oi le o ile a re ba fensi ba e bana bana beso ba tla khutla ke a tshepa na go nyetlang ba se ba le batle ka tsela e makatsang fela ke a tshepa Morocco e ba petse hantle a nna ke ba tlubua le shano ba bapetse hantle ka tsela e tswile matso mme ke na le tshepo dihlopheng kapa dinaheng tsa kontinente ya Afrika Senegal ke na le tshepo gore ba tla o besa utuke naha e tshwanang le Algeria ke ka ba qelela ka thoko le bona ke a tshepa gore ba tla etsa mosebetsi o tswileng matsogo bao batho ke a ba tshepa. DRC Congo le bona hang ke ka ba qhelela ka thoko ba tloetsa mosebetsi ba batho ibile hona le segatswana se seng se ke kopane le sona mo ba tlhalosang hore ba bona hantle hore ke bona batlotla ba hapa mohope wa lefatshe DRC Congo ba re kgetlola pele kontinenteng ya Afrika ke bona batlotla ba hapa mohope wa lefatshe ha ke tsebe ke ka lebaka la bana ba utlile Nigeria kapa rang tjhe ke kwa diqeta ke tsa papadi ya bolo ha o ka le tsona o tlo le mala ke nako yane ya mmino monate nate mmino wa soul and R&B ke itse ko tswakele ka jeno wena motho e motlhe mmino ko monate nate wa soul and R&B tshebeletsong e ratwang ke botlhe le Sedi FM la ka lebitso nna ke matshogo mahloko
1: o le Sedi FM.

0: le shumele metso mmedi metso hantle ka mora ho rra ya bone nana o kila ha o di thewa dikalaneng etsebeletso ke ya mantla ke le Sedi FM nna ke matso ho mahloko maqhubunga ikhethang 87.7 o le bateng 106.6 megahertz ke a tseba ba khanni ba ditekesi selile latso wa gabanetseso le diraile kene ka matla tshebetsong ke le fampela mosebetsi wa lona le boitelo ba lona kana go tsohle lena le le rato la soul sietsang wa tsama bo philo ngona le batho ba bang ba sututsang fela go chelete e kene bana ba khone ho ja empa hona le batho ba bang ba etsang mosebetsi ka boitelo ba bontsang le rato bo ikitlaetso ka dinako tsohle me hangata ke ke supile ona ba khani ba ditekesi a ke etsa mohlala hore letela tsohle wa ba ta ke nnete maemo a le hodimo ha ja se ditheweleng ke nako ya ane ya Maria fela le gona hore le dinke go botsena le dilahlelekwana ba keng sa hore bophelo botswele pele gabanetseso ke nkile ka tiba ke wa tlantsele le fatshe ho ba neng ke tla le balalo na ba khanni ba di Torontoro le tshwere muruo wa naha ho ba ne thipa yona ka mehlala matsatsi le dula le ntse le mebileng le etsa bonnete ba hore e finyelle mo e tlameleng e finyelle teng maemo a dumela a hana le ntse le mosebetsing wa lona nka lebala jwang baoki dingaka le re alafa le ha motho a tshwerwe ke monwana ba bang monwana ona motho a ba tele a re a mona wa nkuka o ntlosa lefatshe monwana ona tsela eo peinang ka yona bohloko ba yona nkeke ka boemela fela ha ke ile ka kopana le lona ka bua le lona jalo ka baoki ka utlwa lentswe la ngaka botlhoko bo ya ka theko ka lefomphatlhe gabanetseso nka lebala jwang seponisa sesole le lebetse hantle mosebetsi wa lona le tshwere hantle ka gotlotse nne tsa naga ya Aforika Borwa go etsa bonnete ba gore re ne rewe le tshepo ya go la osane ge tla le bona ka tshireletso ya lona bomme le bontate ba sebetsang mabakeng ba dulang ba re fepa tsatsi le tšhabang le ledikelang ba lebedi ka gotlotse nne tsa lefatshe le lona bana beso ba sebetsang dikarašheng le tshwere hantle ke le gatela boitelo ba lona mesebetsing ya lona ona le batho ba anya ha mambo pilong e mong tla anya ha miswa ke hore mang ntse a re ena o sebetsa ba mela ha re hopola hore ke batho ba bakae ba hloka mesebetsi ba labalabelang hore le bona ba ke batlise diphetho malapeng a bona ba sitwa hobane mesebetsi ha iyo wena o le hlono lo hobane wa sebetsa thabela ho ke hona hobane a kgwedi fela hona le seo se beyang hodima tafole bana ba robala ba natifetswe ba thabile ba gotse mme o hopole gore na le malapa a mang a sitwang ke o beya seo wena o se beyang hodima tafole ke ka mohau a re ananele re kgotsofalele tsotlhe tseo re nang le tsona ka jeno ke ne ke bua le ausi metsotswaneng e sa tswa feta re bua ka bana arna e pata hore ha hona motswadi a sa batleng ho bona ngwana wa hae a hola a moetsetsa tsentle tse molemo kana go tsohle ba re phoqa fela ha hona motswadi ha ke tumele o teng le fatseng ya ka labalabelang ho bona ngwana wa hae a theoela le bitleng a mo lakaletsa hore a theoele le bitleng ha ke kgolotwe motswadi a jwalo haibe wena o kgathetse ke diketso tsa hae ebile ha o bone bokamoso bo botle bophelong ba hae se ka molakaletsa lefu hle ha re thabela gore modimo o bontshitse hore o mme ya phethaetse o ntate ya phethaetseng gobane ke mona o tlisitse legabunyane lefatsheng le ka kwano nna ke matshogo mahloko nna neo ke la gago la ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM dumela tlhe motho e motle
1: Macho Komasu, Police City.

Takin do o tswa jalo pina ke monata re ke morena Jesu metsotso ke mashume mararo hantle ka mara ho rabone nana o ke la haola tsa nana la di theory ka learning tsebeletso nye ratwanga ke ne ke ya tabentse ya nana la rona la tsa bodumedi motho e motle ho re nya bohlano ge tlabege le thagola me hopola metsotso nge mehlano pele ho ra ya bohlano re tla fumana mafube thapelo ya rona ya usenga ere ko fe ditaba tsentseng di etsa la papadinga ya mohopola le fatshe Scotland since se isa na o dimole tlase le naha ya Haiti mi ha jwa le tjena Scotland e mepele ka ntla elongwe ho noto dingangane a ngwane motle a ngwane motle dintse di sana dumo le tlase wena motho motle papadi ke a bolwa maoto ya mohopo wa lefatshe e tshwarotse 93 Mexico Canada mall United States of America ntso di sile nna matsho a mahloko ke la ka lebitso tsebeletso nye ratwa ka jeno lenanong la rona la tsa bodumedi sehloho ke sena tumelo le botho na hona le dibupuwa tse sa hlwekang kapa tse sa phethahalang mahlong a modimo ke potso ya rona ka jeno ke re na hona le dibupuwa tse sa hlwekang kapa tse sa phethahalang mahlong a modimo tumelo le botho ke se tlo sa rona ka jeno linanong la tsa bodumedi tshebeletsong ya le CDFM re tlo emelwa ke ntate ntsha gamoloi tumelong ya African spirituality tumelong ya bo Kriste re tlo emelwa ke mme Topsy Ramponi tumelong ya Islam re tlo emelwa ke Imam Mafrika tsena di skebetsa ho feta nanong la haola tsa bodumedi tshebeletsong ya le CDFM na hona le dibupuwa tse sa hlwekang kapa tse sa phetha halang mahlong a modimo

0: Nomoro ya mohala ki 086-000-3084. Ki motla ntshwara teng. Ke re nomoro ya mohala ki 086-000-3084. Ako ntshware ke kutlwentswe la haohle. Mame di khotso.
1: DJ Sticks le kae?
0: Re teng ngwane so le kae?
1: Ah, ke tletse monate DJ Sticks. How about you about to get to se ba raro ba latelang ke mathele malo orendal ke tso se ti for gotle ke mathele male aland rich ke tso se ti tswa nyelele ke be ke mathela male kuro stop ke tso se wait nyelele seven nyelele gotsong botabile ke a leboa DJ Sticks
0: ngwana mme ke a leboa ke a ba lebohela tshebeletso ke le sedi mme di dumela
2: ke ka tapi
0: ke phetse ha monate mme
2: a monate ke mme male bo go mokeki welcome mo machabeng ke tso sa la pala ha mokeki ke tsose lapala ntate marumo ke tsose lapala mme dikeledi mosedi ke re batsoe ba phatsi be ke re ka le bona mane ke re ke nya re tshidisitswe ke a leboha sharp
0: ke a leboha mme ke a ba lebohela tshebeletso ke le sedi mme di dumela khotso
3: khopetse khopetse ngwana mme
0: ke phetse ha monate le lebe ya le yo gabane Yesu
3: a di be tsitse o kore ke re kula ngwana pele le ka go tlotsenne ka lefatshe ere mamruti wa letebele la mawefele ka botlhokong Bethlehem ke tetele ka madinga le poka konsasa ere patso so ke kula ngwana ke lokolen no ne slanda tanko
0: ke le buile ngwana Yesu tshebeletso ke le sedi mame di dumela
4: e la motho a moholo
0: ka ra batho
4: le kae ngwana Yesu
0: gabane ke phetse o phetse
4: a ka go utlwa se goja
0: ke a dumela ke a dumela
4: lo marandran jwa le di televisione
0: e ke a tshu mana ba
4: tla go tla go bana go tshepa sgoja
0: e bana ba tla ba le maditse ka nnete go tshwana se se ka nnete se sitimetse
4: ke sgoja e mo tsamo e re ke se tsofenda le bishop motsitsi ke mo rutwa mogolo wa ba fodisi ke bishop motsitsi Samson motsitsi o tla ba fike batsa e le bona ba rerang ka sheno ke ntate Samson motsitsi ke bishop mogolo wa ba fodisi a tswa lo fa ba ba challenge a ba bulele mati ke re ntate bishop ka mole ka meli ya sosoro a tswe ke ketela ka tswa le tsela ka mole ka matebeleng ba ba botle ba tswa ke skema ke ne ntate wana le dinjanyana ka mafahlaneng tueleng sgoja ha ba tswa lo ngwana mme o ka re tla kopana na go ne ka ke itebela sgoja
0: ke buile gabane Yesu ke a leboha
4: thank you
0: tsebeletso ke le sedi mme di dumela mme di khotso ra thutsi nna ke ne ke tswele pele ke ofe nthotse monati getlone na ko ofe sebae le wena ko imone monwana tsebeletso nye ratwang mme di khotso
5: ta de mahlo go dumela ke tumela mahamotsa ka mona ka tuele ke tso sa bana bana ba Jesu mano la le fazeng la Lightelberg ke no nqa ile khwazi mahamotsa ke gatelle ka botsi di ka mane ka ola go tso botavili ke ra ha batso ba batso ba batso go se ntate ya le bua tango
6: o tsene ntate mahloko ke o dumedisa le ba mamme di bohle hle ntate le se di FM ke tete tse pina e le lenyo fela ntate la e ga o tswa bohloko tjena e ka re ba fana ba lusitse o mesk Mexico che onata ba saltar ke tro
7: hotso ntate mahluko ha ke kitso se bana ba latelang kitso sa aisen waka go pula mo lusi kitso se papa chakani ibile wa hola ke qetelle ka ntate busmusi musibi ka ofela bona ba dula piritona ba tsoswa ke kushita gosh motsamai ka piritona helbron danko
8: so go tsontate mahluku go tsontate matsuku o go ke tsose ba kere ke mo le na pomolong hene mani St Ignas Zion Christian Church ke tsose ba kere ke mo le na mona Kroonstad mo ke kere ka teng St Ignas Zion Christian Church ke re ba tsohe modimo a ba etse ka mogao ba kopela ke Julia Mantsididi ka mosebetsi ke constata lapeng ke phomolong ke animane tanke ntate masoko
9: kgotso kgotso digestics ne ke kopa o tsosa bana ba latelang ke ne re nolo dula Movango extension ya fufana be ke tsosa le nono go shaka kwa kwa taba bosiu ke qetelle ka ba a le botlhe ba taba bosiu ke ra ha ba tsoe batho ka mix wa ha go monate dije ke di papa go shaka mona ka Movango Movango extension trail.
10: Ntate mahloko dumela ha ke tsose junkie mpholeng ka mane ka botshabelo be ke re mora hae junior ke etele ka ntate Pule Mabena hona ka moka botshabelo ba kopelwa ke memamoloi ka mona ka dipelaneng hopa o standing ntate mahloko
11: ho tsone ntate mahloko ke tsose bana ba ka lentle tshepo le fuse mangwana ba bana ke selwane mosikidi batso sa ke malfum se ke ka sa rengage ke le bua se mo di se moye
0: metso tso motho e motle ke mashume mabedi le motso le mong pele ho hora ya bohlano nna no ke la hao di thewa di kalaneng tshebeletso ke ya mantla ke le se di FM potso wa ka ke ena ho wena ka jeno ana o thabile kuri ere ke bua le motho ya ntlong ya kokelo ya ntseng a qeka bophelo ya nang le tabatabelo bophelong ba hae gore a ka rae kobo tsena a di raele thoko a gutlele bophelong ba hae wena ya ntseng a na le monyetla ya lapeng wena ya ntseng a na le monyetla a ya mosebetsing a ya sekolong a na o thabile Ayandan Tanzi, sebele sonye ratwang, basuka ulungile.

0: es menn så parate, es menn så mår. Oh, amen, amen, amen.
1: Metsotso motho e motle ke leshome le metso e tsheletseng pele ho hora ya bohlano re ntse re le mmoho nanao ke la hao la ditheowa dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi FM ke sa tswa bapalla pine monati eo ke tshepang gore o e ratile tlhe momamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi a yandang tanzi o fetile jwalo a re ba suka a boela a re o lungile le metsi a ditshila a khona ho hudisa dimela o ska ba dumela mantswe a bodutu ho sitisa ho tswela pele bophelong hona le batho ba tlo seolla bophelong bo phelang ho bona hona le batho ba sa tlo bona ntho e ntle eo e etsang bophelong ba tla bua dintho di hana ho fela hobane re tswetswe le bona re phela le bona Hola. O bane ke re ho wena ka jeno le metsi a ditshila a khona ho hudisa mei.

0: Number cover me, my lord. Mr. Zuri Shimele Monsolo Mumpilo Horaba Shano Rimo Honano Kilahawa. Ditewa di kala ninge sebele sonye ratu angle se di FM. Ha o ka fuwa monyetla mo mamedi emotle wa hore o khethe paking tsa hore na o hlomtshwe kapa o ratwe. Potso ke hore na o ka khetha eng ho tsena tse pedi. Monna mo hlalefe hore nka khetha ho hlomtshwa ho fapana le ho ratwa. Bahana o buile ho hong kopanong. Motho o na le seo a ka o seollang ka sona hobane ha o hlomphe. Ke motho ya bontshang lefatshe hore ena o wa o thahasella. Ha a na tlhompho bakeng sa hao. Ebile le tsohle tseo di buang ha di ananele hobane ha a na tlhompho bakeng sa hao. Potso ke hore na ke eng se wena o ka se kgethang pakeng tsa mantswe a mabedi, tlhompho le ho ratwa. Nna ke ke rebile ka nako e nngwe ho ratwa ho ka kwano hobane e seng motho ya o thahasellang. Mota wa o rata thi ha o rata mpa fela bontsha lefatshe
1: go mhlawu
0: mothabele.

mamedi re hlekela moruti sekiti ya tlang re fa mafube thapelo ya rona ho seng ho pola hleki tse tla re ha re fitla mane ho re nya bohlano re tla be re kenela nanong la rona la tsa bodumedi mme ka jeno yo lo ka kile ka super

tumelo le botho ke sona setlo sa rona na hona le dibupua tse sa hlwekanga kapa tse sa phethahalanga mahlong a modimo re pele ke ya ho muruti ke re ho wena ha e ba kana go tsohle o dula o le motho ya ipapisang le batho ba bang ya sa khone go bona go bophelo bo ya ya kapa bo ya khutla ntumelle ke re ho wena ha o tlo hlokomela hore na wena o mang o bana ka dina go tsohle o dula o ntso ipapisitse le batho ba bang ha o khone hore o kontse matshogo mahloko e be matshogo mahloko yena ka bo yena o dula o itshwantsha le batho ba bang le bophelong o dula o ipapisitse le batho ba bang le bana ba hao ha ba o tsebe hobane ka nako tsohle ha o bua hore ha nka ka tshwana le nyeo ha bophelo ba rona bo ka tshwana le ba bonyeo wena o tlo o phela neneng ba hao moruti ke a o suthela

0: a kgollwang ho sona. Ho sa kgathaletse hore se ngotswe fatshe kapa ha se ya ngolwa fatshe. Empa ha o na le ntho e behwang e le molao, ebe motho o kgollwa hodima taba eo se ebitsa ka hore ke tumelo.
1: Ntate Ntjhakga, botho le tumelo di kopana jwang?
2: Motho ke motho ho ya ka metheo ya tumelo ya hae, mehopolo le menahano ya hae. Ka hoo motho a ke ke be a ba teng ka ntle ho tumelo ya hae. Motheo wa botho ba motho ke tumelo ya hae.
1: Jwale ke moo ke batlang ho ya teng ke mona. Na ho na le hore botho ha bo a hlweka ho ya ka tumelo?
2: Re ke tle mona ntate Mahlokheo. Ho tla ho nna pele re araba potso ena, re tlamehile ho utlwisa hore tumelo tse fapaneng di fana ka ditlhaloso tse fapaneng ka Modimo, motho le popo. Ho ya ka rona ka tumelo ena ya thari, sebopeho kapa tlhaho ya Modimo ha se na botho. Modimo ha ana tlholeho, ha ana tlhaho kapa kamano ya Modimo, jwale ka ho re reng Modimo a se ntate. Empa tumelo tse ding tsona di bona Modimo a na le sebopeho sa motho. Taba bobedi ke hore ho re ya ka rona re le bana ba thari, motho ha a tswale a ena le sebe, sepha kapa sekodi, tlhaho ya hae ya pele e hlwekile ebile e phethahetse hobane e tswa ho mmupi. Motho ha a tlameha hore a tswa lekgetlo la bobedi. Ha ba re amohela taba ena, tsela re tshwanetse ho amohela le taba e nngwe. Seo Modimo a se bopileng se tswile ho yena, se hlwekile ebile se phethahetse. Sena se kenyeletsa le batho, dimela, difate, diphoofolo, dinyonyana, dikokonyana, diyahadi tsohle tse mahodimo le tse lefatsheng. Empa potso e ka ra ikutsang ke ena ke hore na batho ba bangwe o tla utlwa ba re Noha ha e a hlweka, ba bang ba re Mankgane ha o a hlweka, ba bang ba re Lenong kapa Phokojwe ha di a hlweka. Empa se re tlametseng ho ipotsa tsona rona ke hore na ho tswa ho Modimo kapa ho tswa menahanong ya batho na, e le metheo ya ditumelo tsa bona tse fapaneng. Haebe motho a tshaba Noha, na seo se etsa hore Noha e be mpe. Haebe motho a sa rate Mankgane, na seo se etsa Mankgane e be ditshila. Nnete ke hore tjhe, ha ho jwalo. Tshabo ya motho ha e fetole popo ya Modimo. Ko se rate ha motho ha o fetole morero wa Modimo eo Modimo a o fileng sebopeho seo. Batho ba bang ba rata diphoofolo tse ding, ba bang ha ba rate tse itseng. Ba bang ba sebedisa diphoofolo tse itseng ka tsela tse ditseng, ba bang ha ba di sebedise. Empa maikutlo ao ha a fetole boleng ba dibopeho tseo mahlong a mmupi. Seo motho a se tshabang ha se bolele hore se sebe. Seo motho a sa se rateng ha se bolele hore se ditshila. Ho na le ntlha e nngwe ya bohlokwa ke nana e leng hore nka e hatisetsa monana. Ke hore ditumelo tse ngata di iphitlhele hodima dibuka le dingolwa. Empa potso e re ipotsang yona ke hore na dibuka di ka hodimo ho tlhaho na? A na dibuka di ka hodimo ho tlholeho le popo ya Modimo? Pele ho ngolwa le buka le ha e le efe, Modimo o ne a sa ntse a le teng. Pele ho ba le bangodi, ho ne ho se ho ena le letsatsi, kgwedi, dinaledi, dinoka, dithaba, difate, diphoofolo le batho. Ka mantswe a mang, pele ho mantswe a batho ho ne ho ena le mesebetsi ya Modimo. Ka hona, mantswe a batho le dingolwa di kekebe tsa ba ka hodimo ho Modimo. Tlhaho, tlheleho le popo ke tsona dibuka tsa pele tsa Modimo. Pele ho ditemana tsa dibuka, Modimo o ne o se o buile ka popo ya hae. Ka hona bothata ha bo ho Noha, ho Mankgane kapa ho Phokojwe. Mohlomong bothata bo teng ho motho ya lekang ho phahamisa maikutlo a hae kapa dingolo tsa hae ka hodimo ho popo ya Modimo. Ke ka lebaka leo ke ratang hore ke re, ana re ikemiseditse ho amohela popo ya Modimo ka moo a e bopileng ka teng kapa re tla tswela pele ho ahlola ka ditshabo, maikutlo le mantswe a batho. Nnete ke hore dibuka di ngotswe ke batho, empa tlholeho e ngotswe ke Modimo. Seo motho a se tshabang ha se bolele hore se sebe. Seo motho a sa se rateng ha se bolele hore se ditshila. Popo yohle e na le sebaka sa yona, seriti sa yona le merero ya yona mahlong a Modimo. Ke ka hoo le motho o tswalwa

0: a phethagetse e le ngwana wa modimo mme ga o tlhoka le gore motho a tswa lekgetho la bobedi nka ebe ya mong tate matlhoko ke tla mamela dipotso tsa gago
1: ke a lebo ntate ntšhaga mmamedi me motle wa tshabeletswa le sedi ntumelele ga jwale ke tlheke mabala gang ga ke gutla re tswele pele le wena ka lena le e ratwang lenaneo ke la gao la tsa bodumedi tshebeletsong e e ratwang le sedi FM
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: re posta kana go tsohle re commenta e bile re arabisana empa he e o ke me hopolo fela taba taba ke le tshwaola haola x jwale kana 20 le 21 june pahama ipona hatse mme o ngo disetse o voter letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa rumela whatsapp ho 0608 8000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
1: Tsabudumedi, lenaneo lena le tsheheditswe ke Njunga Construction. Ditsebi ho lekala la tsa kaho le ditsela, ebile ba hirisa disebediswa tsa kaho, mmoho le ho ntlafatsa le ho hlokomela thepa ya hao. Re ntse re le mmoho nanong la hao la Tsabudumedi ke nnete tshebeletsong e le ratwang le Sedi FM. Mamereki ke tle ke hlokomedise hore dipapadi ke tsa mohopo wa lefatshe tse ntseng di tswella. Re sa tswa bona Group C tsatsing lena momamedi e motle. Scotland e otlile jwalo naha ya Haiti ka ntlha e le nngwe ho noto. E le hapejana mane horeng ya 12 kgitla. Ha naha ya Morocco e ne bapala jwalo le naha ya Brazil di bapetse jwalo ka seahlolo sa nngwe ho nngwe mme sehlopha sa itlhommeng pele Group C ke sehlopha sa Scotland hopola ka jeno ke lebelo le leholo la selemo le selemo Comrade Marathon mme metsotsong e sa fediseng pele momamedi e motle ke tla kopana le mosebetsi mmoho le nna Thabiso Maferika ya tla re neletsa rona tse ntseng di etsagala ke difeng lebelo le sa tswa thagoa mme re tloa ka Durban ka mona re leba ka mona ka Pietermaritzburg ke lebelo la selemo le selemo leo botlhegeletse bang le mathwang ka rona ya rona ya Afrika Borwa mme Rampone e re ke tle ho wena na ho na le hore botho ha bo a hlweka ho ya ka tumelo ya bokreste
4: ntate mahloko botho re ke keng ra re ho ya ka tumelo ya bokreste ha bo ya hlweka ke tlo araba ke ithike ile ho jima manuale ona o ntate ntšhaga a o bitsang ka hore ke dingolwa ke rata ka tletse bo hlaka hore hobaneng ha re le botho ya ka bebe re ke ke mba re ha bo ya hlweka ka ke matsoko ha re ya rutenya Genesis chapter 1 verse 25 ere modimo wa tsa di portfolio tsa lefatshe ka mefuta ya tsona le magomo ka mefuta ya yona le mehaha di ha ha di tsotse tsa lefatshe ka mefuta ya tsona ebe re modimo wa bona ho ba humulelo ka mantsa mantse engwe le engwe e modimo a yentseng o yentse le ntle ke yentse e le molemo so re ke kenra re modimo o yentse ntho ya bantho ha ya hlweka ho se hlweke ha motho ho ile ha qala fela ha motho a iphapanyetsa ntho eo modimo a leng a molaetse yona gore a ske a yetsa ha re ye hona bukenyana ya Genesis e re buang ka yona ntate mahloko bebele e re ntho e nngwe le e nngwe eo modimo a leng a yetsa o ne a yetsa a bua and o ne a Bibele e re modimo wa ntore ka mantswe a mang modimo o sena ntho ya e etsang a thotse kapa a e etsang in silence e re ho verse 26 modimo wa ntore a re etse motho ka setshwantsho sa rona ke kenyeletsa motho jolo ka sebopuwa ga ke batle gore re bue fela ka diphoofolo gobane re bua ka popo yohle e modimo a yenteng ere are yetse motho ka setshwantsho sa rona le ka o tshwana ha rona gore a buse ka mantsa mande ba ka le modimo a ileng a kenyeletsa motho di ma diphofolo tsa yenteng gore a mo se authority ya re a to bupa a to busa kuri mapopo yose e modimo a yenteng empa tsietse ya ba ha motho a khona ho mamela tse ding tsa dibupuwa tseo modimo a di entseng gore di montshe taolong ya ba mo tsilafala fa tlhago go qalang teng taba ena ke eng ka kae taba ena ke eng ka moka gore lebaka le etsang gore ntate matlhoko ke re modimo ntho e nngwe le e nngwe ya neng a eetsa o ne a eetsa a bua go bolelang gore Noa ga modimo ne o bopa lefatshe Noa e ne e le teng e ne e mametse gore modimo o ne a re ga o etsiweng eng ke ka lebaka lena go chapter 3 Noa e etelang mosadi a mmotsang gore nna ke nnete gore modimo o itse le seke la ja difate tsa ka gara tshimo and-e manuale o re o balang tate matlhoko o re bolelelang gore gona tshimologong ga modimo ne o bopa lefatshe mosadi o ne a le sejo ka mantswe a mang Noa o tsweleditse makgetha a gore a ye go mosadi a lo botsa yena ka lebaka la gobane o a tseba gore ga a na information e feleletseng modimo ga ya bua le ena molomo le molomo empa o buile le monna wa gae and o bua dintho tsa manneke tseo modimo a di buileng modimo ga o ne o bopa motho ntate matlhoko ke re o itse a re letseng motho ka setshwantsho sa rona and ga o apata gore ga ke etsa motho ka setshwantsho sa rona ke etsa motho ya tshwanang le nna and ka lebaka la gobane ke mo etsetsa gore a tlo busa ke mo fa authority eo ke nang le yone and modimo ga ya pata gore ga ke ba fa responsibility ga ke ba fa tseo ba ka ba phelang ka tsone ke re le ja tsotlhe empa le ke tsela ja sefate sa go tseba botle le bobe taba ena ga ya pata modimo o ne a tseba gore ga ba ka ba ja sefate seo ba tlo tseba botle le bobe empa Noa ga fitlha go mosadi ga mmotsa gore nna ke nnete gore modimo o itse le seke la ja dipate tse kara tshimo mosadi gobane ga a tsebe o re o itse le seke la di ama le tle le seke la šwa empa modimo ga ya tsho jalo modimo o itse o adama le dije empa motlhang o di amang o tla šwa ya ba Noa o sanka monyetla gona mono gore e letela tae ga ditsele gantle go ga le nošwa empa modimo wa tseba gore taba jalo ka medimo anti bane ba tshwana le mang modimo ga ya e pata taba yeo ntate matlhoko ya gore ke ba etsa ba tshwana le rona le taba ya gore ba tla tseba botle le bobe e ne se taba e patileng empa itse gobane mosadi a dumelele monna gae aje ya ba tlhago ya fetoa gobane ntho e nngwe le e nngwe motho o entse tlhago e tshene against plan ya modimo plan ya modimo ne le gore re iketle go se ga ba letho le o ge le etsang modimo o ne a dile a ba sile gore ba be le plenty ba be le tsotlhe tseo ba ka di etsang empa immediately ba etsa se kgatlhano le molao wa modimo tshwao ya fetiwa ntate matlhoko jale letekeng ba re botho bo silafetse empa motho o silafaditse plan eo modimo a e entseng ntate matlhoko
1: na re tla re ke motho kapa ke dipuo le dipolelo tsa Noa tse ntseng gore ka jeno re se ke ra rata le go utlwisisa Noa
4: ntate matlhoko ke batlang gore ke tsona di le pedi gobane gona Noa ya seke ya tlhalefela motho ya neng a le sio tshimong e ka bagise mo go leng teng ka jeno o sebedisitse maqhetla tsere sa bebele ebile e sa e pateng gore Noa e ne e tsepisa diphoofolo tsotlhe ka botlhale e ne le botlhale go feta tsone e tsebile gore ka moka wa gore modimo o bope diphoofolo pele bebele e re modimo o ile wa bopa motho ka moka wa gore go bopiwe motho ya ba gona modimo o reng a re etseng ke tla mo etsetsa molekane ga e fasa le teng o ne a sena ditaba ntate matlhoko that is why a ileng a qhekanyetswa gore re iphumane re le mo re leng teng ka jeno
1: hai ha ke batle o teba gagolo ka ya Noa ne ke etsa motlhala fela gobane Noa e ne e re buang ka yona ke e ngotsweng bebeleng fela na diketso tse entsweng ke Noa le gore batho ba iphumane ba le fela na ke Noa e ntseng fela re ke se ke ka mono ke tshware fela Gauta ka letsogo mabedi re mmogo nnane ke la gago la tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM ntumelele ke tshware Gauta ka letsogo ke ya gotla Njunga Construction ba fana ka ditshebeletso tse ikgethang bakeng sa mmatlafatsa kgwebo ya hao le o ntlafatsa maemo a boradikontraka ka kakaretso bakeng sa o fumana lesedi le e feleletseng a ko iteanye le bona email addresseng ena info@njunga.co.za nomoro tsa mahala 057 0800 10 10 390. Ere motso tsonga jwale mmamedi motle wa tshebeletswa le sedi kekele ke o kopana jwalo le mosebetsi mmoho le nna ke bua ka Thabiso Maferika pele re tswela pele ka taba tsena tsa rona tsa lenaneo la rona la tsa bodumedi a ka re tsipe tsipele ka tsa mojaona lebelo lena e seng mojao lebelo lena la Comrade Marathon. Hela tough guy.
5: Hela soja.
1: Ke a phela khutsana o ya hantle.
5: Ke phetse ngwane swena o phetse jwang
1: he? E ntse re ya ngwana mmentse re ya le misonyena.
5: A ke a utlwa khutsana ntse ya.
1: E ya wena ngwane Yesu. A kwa re tsipetse pele wena ngwane Yesu re seke ga senya tabatsena.
5: Ke a lebo hehle se hoja machogo mahloko. Mo mamedi wa lesedi e re lwana hekeng ke monyetla ke o dumedise jalo ka saboletse se hoja kwano. Re tlo hlella ho sengona he bakeng sa hore re ne rone letse lebelo la Comrade. Me he lebelo la Comrade selemong sena sa 2026 ke labo mashome a robong a metso e robong. Mamedi e re kutsibiso re lebelo lena he le thagwile mane ho renya bahlano le tloa ka mona ka Durban City Hall le anyirwa he le ya ka mane ka motsemolo Peter Maritzburg ka mona ka Scottville Race Course le thagwile ho renya bahlano he mo mamedi mona mo re bona gore matlete a batla a lokile bakeng sa hore jwale a tlangkgetsela a kene anyirwe a tla ka mona he ka Peter Maritzburg dinteng ntlhanyana tse pedi tse tharo he mo mamedi tseleng gore re tla ne re tsamaye re utsibitsibisa tsona tsentseng di etsala tsa lebelo lena la Comrade selemong sena he sa 2026 jwalo ka le mona ile lebelo le mona beng ba lona ba bitsang ka gore ke uprun mme ha ile uprun wa tseba gore ho na le tabanyana tse pedi tse tharo tse leng gore le lefapanya le lane le thewang Peter Maritzburg ha le ya ka mane ka motsethekong Durban fela he jwalo ka ile mona ke hlalositse gore lebelo le ile la thagwa mane o renya bahlano le se le mathile metsotso e mashome a mabedi a motsolomong fela ke hona he bashankana ba ntseng ba le ka gore ba nne ba ikale ba ipie bakeng tse ntle ha o so bona le rona ke ofe ya santsane a leeteletse pele o fitlhela jwale ke tsone mamedi tse leng gore nnete o tla di lebelela re tla ne re hlae mona le mane re nne re utsibisa so ja e re ke seke ka yalololo he ngwana mme ke tle ke lebo jalo ka e le mona ke se ke file mamedi fela gore a tla lebelele gore mona le mane re tla ne re hlae kwano tshebeletsong ena ya lesedi.
1: Ke lebuile o menagane tough guy ke lebuile ke Thabiso Maferika ka mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi lefapheng la rona la tsa dipapadi ke ena ya tla nneng a re tlhame malotsana jalo ka sa tlhalositse ka lebelo lena la selemo le selemo la Comrade Marathon re ntse re le mmogo nanong la gaola tsa bodumedi tshebeletsong e ratwang ke wena. Imam dumela tlhe gabaneso. Ke phetse o phetse hantle.
6: Ke phetse ntate ke dumedise ke dumedise le boifomo.
1: Ntate re a leboa tlhe ebile re a amohela le wena ka jeno. Imam re tshwere taba ena ka jeno tumelo le botho. Na hona le dibupuwa tse sa hlwekang kapa tse sa phethahalang mahlong a Modimo. Kutlwisiso ya hao hoduma sehlo se jwalo ka tumelo ya Islam ke efe?
6: Ke a leboa gabanyetso. Ntate Mahlobo o tlamehile re gopole gore ga ona ntho eo Allah a e bopileng a e bopa fela e sena morero. Ntho e nngwe le e nngwe eo Allah a e bopileng o e bopile ka morero o itseng. O tlamehileng gore o ntshetse pele jwale dibupuwa tsa Allah kaofela Allah o phethahetse ebile Allah o fikile mme dibupuwa tsa hae le tsona go fela jwalo di phethahetse le tsona di hlwekile ke ka go tumelo ya Islam re dumelang gore ga se re bua ka motho gore ngwana ga a tswalwa o tswalwa a sena sebe a hlwekile mme ga ntsa gola he ke teng mo yena a tlatlang a isa boleng ba gae fatshe bo Allah a mo fileng bona. Le wena ga o le ntate Mahloko o le tsena gona jwa le tsena ga o nka qeto o sa gatelelwa ya gore o nka tumelo ya Islam. Tumelo ya Islam e tlo o hlwekisa jalo ka ngwana wa lesea a qetang go tswalwa dibeng tsa gago tseo o di entseng e sale o tswalwa go fitlhelela gona jwa le tsena na. Jale tumelo ya Islam ya re hlwekisa kapa e re gotlisetsa tlhekong ya rona ya motheo eo Allah a re bopileng go yona. Jale ntho e nngwe le e nngwe eo Allah a e bopileng e phethagetse e ntshetsa pele morero wa yona. Ntate Masoko Allah ha re fetsa ka gare go Qur'ane o re rona re le batho re ka ikisa boemong bo fetang bo ka tlase le go feta diphoofolo. Ka mantswe a mang diphoofolo di ka ba molemo go feta rona kapa tsa ba betere go feta rona. Gobane gopola gore ga ona le ga e le phoofolo le ga e le e le nngwe e yang kgatlhanong le seo Allah a e bopetseng sona. Ntate Masoko o ka se bone kgomo e tsamaya e leo ja ngwana yona gona jwa lejena e ka se tsaya lentsho ba le kgomo ga e je nama, kgomo e tla dula e ja jwang, le phoofolo e jang nama e ka se je jwang gohang, e tla dula e etsa seo Allah a e bopetseng sona go fitlhelela e leoswa. Batho ke bona dipopua tsa Allah le dijini tse etsang dintho tse tsileng tsileng tse theolang boleng ba bona ka baka la diketso tseo ba ikgethelang tsona tseo Allah a sa ba fang tsona. E re ke tseketse mohlala, ntate Masoko ga o ya sekolong, o ya sekolong o lo ithuta, ga ona la ditišhere le ga e le lengwe e o rutang ntho tse wrong, empa wena ga o araba bukeng o tlo araba ntho tse wrong, ntho tse o di rutiwe ke mang? Ga ona motho a o rutileng tsona. O itse ntho e itseng, ga o botswa potso wena o araba ntho e itseng o sa o botsang yone, ke yona ntho e etsang gore o fake eo. Le rona batho go fela jwalo, ke system ya Modimo eo gore re kgone gore re pase kapa re faile go ya ka gore na re lateletse melaogolo go kae kapa ga re a latelela melaogolo go kae. Ntate Masoko, Allah o romeletse dibuka tse phethagetseng pele go buka ya Quran. Lebaka le entseng gore Allah a romele dibuka tse fapaneng tse tlileng pele go Quran ke ka baka la gobane go na ba le teko ya gore go tšhentshwe melao eo Allah a entseng mo bukeng tseo. Jale ga di ka batla fela di phethagetse ka mokgwa ke oo, go fitlhelela Allah a romela buka ya gae ya go ketela e leng Quran, mme ena a nka setlamo sa gore ke tla itshireletsa buka ena go fitlhelela letsatsi la katlholo. Fela re a tseba gore Quran e tshireleditswe ke Allah, ga ona buka e tlileng pele go Quran eo Allah a reng o tla itshireletsa ntle le Quran. Jale ntho engwe gape-gape ke ya gore ntate Masoko, ka puo ya se Arabia motho o thwe ke insan. Jale ga se ba e tlhalosa ba re lebitso lena le tswa lebitsong la nisiane. Nisiane go tlhalosa go lebala, motho wa lebala gore na o badile kapa ga ke ka tsaetsa mošhala ke gona jwa lešhenana gore wa rutiwa sekolong empa ga o se botsiwa potso o se lebetse. Jale Allah ke ka go arometseng dibuka, jale buka ke ntho ya botlhokwa gagolo ntate Masoko, le go ja o tlo lebala. Go na le ba bangwe ba tlatlang ba o gopotsa. Allah go ja a ne a batla a tlisitse fela melao ka molomo, ge ne re tlo lebala re tlo tsa ntho tse ding tse seng tsona tseo Allah sa setsang gore se di etse. Ntate Masoko, re ketse mošhala ka mokgwa keo, go na le teko e nngwe eo re kileng ra etsa mo ke neng ke ile teng, ba re ba ngola leqhepeng sentence 18 ha ba qeta ba e ba re re sebelane ka ofela a rona. Ha e fitlha mothong wa qetela e fitlha mosomo le leshome kapa le bahlano, ha e fitlha mothong wa qetela e fitlha e se tšhentšhile. Jale ntho e sa ngolwang fatshe ga ena bonnete bo tsitsitseng gobane motho keng, ke insan, motho wa lebala. Re lebala le ntho tse ngotseng fatshe, jale tse sa ngolwang tsona he go thata haholo gore o ka tshwara motheo wa tsona gore na di tlhaya kae le gore na di bua ka mokgwa o jwang ga di sa ngolwa fatshe. Jale ke mathata. Ntate Masoko, rona ke rona re leng batho Allah ka gara dipuo tsa gae kaofela tse phethagetseng tse e hlwekileng, go na le tseo a di kgethileng ka hodima tse dingwe. Go ntse go le jalo, ke ya mohlala, motho ke sedupuwa sa bohlokwa ka pela sefatlhego sa Modimo, ke ka go reyang paradiseng le diheleng le dijini go fela jalo. Ke ka go Allah a re fileng melao le melawana eo re tlameileng re latele. Allah ha tlhalosa ka gare go Quran o re o ne a batla go fa Quran ena go ditšhaba le majwe, empa di ile tsa re di ka se kgone Quran ena e boimagolo bakeng sa tsona. Motho ke ena a ileng a kgetha gore ena o tla e jara. Fela re tlamehile re jare Quran ena ya rona kapa tlhalosa melao le melawana eo Allah a re fileng yona go ntshetsa pele morero wa Allah ka mokgwa o Allah a o batlang ka teng, e le gore re tle re kgone go fumana moputso. Ntate Masoko, ga ona ngwana a elang sekolong gore a lo feitla empa bateng batho ba fitlang ka baka la o se mamele kapa ka lebaka la o se bale, le rona go fela jalo le batho ke ka go kereng ke system ya Allah kapa ka mokgwa o Allah a sebetsang ka teng. Le rona re tlisitswe lefatsheng ra fiwa melao gore se e latele, empa ra kgetha go gong go fapane le go rona re tlisitsweng lefatsheng lena le ka kwao. Ka go ntho ke yona e theolang boleng ba rona pela sefatlhego sa Modimo. Ke ka go kereng Allah go na le ntho tse ding tseo a di kgethileng ka godima tse ding ntse di phethagetse kaofela. Ke etse mošhala
1: Imam Ntshwarele, ke batla gotlhela ganyane morao ntho ena ntse ke le ka go ithuisa e gana go nwelelela kelelong yaka. O itse ka molomo wa gago
7: tumelo ya Islam ke yone e tla netefatsa go motho o boemong bo o lokileng. Ke tla e beya fela jwalo, mohlomong ga ke na e qapodisa ka tsela yeo wena o e qapodisitseng ka yona. E ntlisa potsong ena, na go ya ka botho tumelo ke ntho e thata go amogeleya? Ha e le mo tumelo ya Islam yona e ka beya motho boemong bo o lokileng?
6: Ntate Mahloko, go jwalo go ya ka kgetho ya motho. Allah o re file tumelo, re ke setlamo gore o tlamehile o tumele. Re yetse mohlala, le motho a ka reng ga a tumele tumelo ya Islam o ntse a dumela, o dumela mo mo a dumelang teng, mo o tsebang ena gore na ke bokae. Jwale tumelo ke ntho ya motheo, ke ntho eo Allah a e kopileng, ke ntho e tlamehileng e be teng. Empa ga go bonolo go motho gore a amogele nnete. Nnete a se motswalle wa motho, ntate Mahloko. Motho o hana nnete a ntse a e shebile gore ke ena ka pela maso a gae, gang fela a tseba ntho ena a e tsebang o tla itshwarelela ka yona e le yona eo e leng tumelo go yena. Ga ntho ena ga ya qala gona jwale tsena, kele ka nako ya baprofeta, ga o na le moprofeta le ga e le a le mong. Ke ka go moprofeta mo madi a reng ka letsatsi la ka solo o na le moprofeta e mong a tlatlang a tsamaya a le mong. Gobane go sena motho a ileng a dumela go ena, a re e mong o tlatla ba tsamaya le motho a di mong ba babedi jwalo jwalo. A re ke nna fela a tlo tlang le batho ba bangata ka letsatsi la ka solo. Ka goo tswalanang le etse bana ba bangata e re o lele le nketse motlotlo ka letsatsi la ka solo. Ntho ena ga e tlhalosa gore moprofeta eno a tlo tlang a tsamaya a le mong ga e ka mosebetsi wa gae. Ntho ena e tlhalosa gore ga gona motho ya amogetseng molaetsa wa moprofeta eno, gobane ha se ntho e motho a e ratang gore a sentle tsela tsa gae. Batho ba rata go latelela maikutlo a bona ka mokgwa bona ba ikutlwang ka teng, ntate Mahloko. Ke ntho e tsagalang tsatsing lena le gona jwaleng, ga e kale gona jwale. Ga o na le sebe se setšha se ka tlang gona jwale seo se sa tsebagaleng go tloga gale.
7: Re ke botse mona ntshwarele ntate Maafrika, ha motho a lokile go ya ka tumelo ya Islam ke ha a le jwang? Ke batla go ya ntlheng ya gore moprofete o ne o tlo tla le mong. Ha moprofeta Mahomet yena a tlo tla le ba bangata, o tla le ba bangata bo mang? Baprofeta ba bang. Ke batla gore re gutle re e bapise le bophelo bo re bophelang ka jeno. Ha motho a lokile go ya ka tumelo ya Islam ke ha a le jwang? Mohlomong yono a tlang a le mong ke ena a na lokile go feta bana ba tlang le ba bang.
6: Morenaka, ntate Mahloko, re na le molaotheo kapa re na le buka tataiso e leng yona e re rutang ntho e nngwe le e nngwe eo Allah a reng e lokile ka baprofeta ba gae kaofela go tloga go o qala go fitlhelela go o qetela. Ntho eo ke yona ntho e lokileng eo. Rona ga re na maatla a gore re ka dula fatshe ra dula fatshe ra rala gore na keng e lokileng le gore na keng e sa lokang. Gobane kaofela se tlhoka tataiso. Ke ka go tloga go motho wa pele eo Allah a mo bileng e le moprofeta Adam kgotsa Allah ke ene e le moprofeta wa Allah. Kaofela baprofeta ba bangwe ba tlileng ka morago go moo ba tlile go tlo re gopotsa e le go tlo re beya tseleng e lokileng. Ke ka go kitseng motho o bitswa ka gore ke insan from lentse la nisian go lebala. Re a lebala ke Mahloko, re tlhoka go gopotswa nakong ya tlile go la o le Muslim ga o phethagale. Ebile gape e re ke eletsena ga re reng ka ke Mahloko motho o phethaise, ga re re o phethaise gobane e le rona ba tshwantswalo a phethaiseng o feta o tsiwa ke Modimo wa gae gore nako o feng ka gare go rona re le mamosleng. Ke ka go kereng Allah ka gare a dibukua tsa gae go na le dibukua tse dingwe tse a di kgethileng ka godima tse dingwe jalo ka baprofeta. Baprofeta ba hlwekile go feta motho e mo dimo. Ga ona moprofeta le ga e le a le mong, le ga e le a le mong eo Allah a mo romeleletseng a kileng a etsa sebe kapa a tlhokagala a na le sebe ga ae kaofela ga bone. Ba ne ba phethaise le go feta rona he bona. Gona jale tsena ga ke bua balatedi ba moprofeta Muhammad ga ke kenye ena ba ne ba hlwekile go feta batho kaofela ba tsamayang lefatsheng le. Rona re ka se hlweke go fitlhelela mo bona ba hlwekileng teng, ntate Mahloko, bane ba ne ba inegetse ka pelo tsa bona kaofela. Ntho se re di etsang tsatsing ena rona se le bosi ba Eastern Africa ba ne ba sa keetse bona ka nako eo. Ke ka goo e mong wa bangodi a reng ga balatedi ba moprofeta Muhammad ba ka fitlha tsatsing lena ba re sheba gore na re etsang ba ka re ga re dumele, gobane e ne le batho ba neng ba inegetse ka nama pelo le moya ba ne ba sa kena ka leotho le le leng leotho le leng le ka mona.
7: Jwale re tsebelela kae gore baprofeta kapa batho ba neng ba sala moprofeta morago ba ne ba hlwekile ho feta ba phelang ka jeno ba dumelang ho yena na ke nthotse ngotsweng ka pa ke taba tse hlaloseditsweng rona batho ba mphelang lefatsheng ke mang le teng
6: ntate mahluko ke ne ke hlalositse khabareng hore Allah ke yena a determine ke yena a etsang final determination nna wena o ibona ka mokgwa eo ke ya hao eo jwale Allah o
7: ne ke batla ho tla ntlheng ena ya hore le hlaloseditswe na ke Allah ya hlalositseng ho ba neng ba latela moprofeta Mahomet ba ne ba hlwekile ho feta ba ka jeno
6: ere ke le go etsa mohlala ya ke matlo
7: ke a leboga khabareng
6: Mohammed o re jotsitse taba ene ke tla go bua ka yona Allah o re jotsitse taba ene go itse e go bela nyona mari ene go tla tsena ka mogo wa bona o tshele gone le ukisi hantle
7: e ya ntate
6: ntate matlo go hana jwa tsena na ha ku ruta ho etsa keto entle o ya ka Qur'an le sunna go pe yo profeta Muhammad o go etsa keto yeo go rutile Allah o tlo mputa ka hore go rutile ha o etsa keto yeo o na le karolo ya di tsholo fa tso e o ke fumanang ke tsong yeo e wena o yentse Allah a ntse o fatsa ha o lwena di felletse tswale e bang ke tsitse batho ba le shume ka tumelo ya Islam hona jwa le tsena ha ke go tsena e bang hona batho ba fetang a moela tumelo ya Islam ba o tlile ka nna ke tlo fumana di tsholo fa tso tseo tsa hore ke nna e ka tsenga tumelo ya Islam tswale ba ka se kgone hore ba tlo fihlela maemo a ka e bang ba tsa batho ba bang ba nna ba tsa batho ba bang ke tlo fumana di tsholo fa tso tseo le nna hobane bona kalong ba utlwile ka nna jwale batho bana e ke buang ka bona e leng balatedi ba moprofeta Muhammad ba re rutile ntho tsena kaofela tse o ritse a kere moprofeta Muhammad o rutile bona ha qeta ho ba ruta a ba jala hore ba tsamaye ba jale taba ena ya Islam lefatshe kaofela ke ka bo bona jwale tsena Afrika Borwa ke leng le Muslim ke ka lebaka la bona jwale ntho tseo ke di etsang tse ntle hona jwale ba fumana moputso ho tsona ka motho e mong le e mong eo a di etsang e re ke etse mohlala e bang a le mong a ileng a tla Afrika Borwa mona a fitlha a ruta motho a le mong motho eo a re ruta kaofela gakate a rema Muslim a sekete kapa a dikete mona Afrika Borwa motho e mong le e mong a etsang ketso e ntle o tlo fumana karolo ya hae motho eo wa pele eo jale nna ke ne ke le mang ho yena motho eo he ka diketso tse ntle yona ntho ke hlalosang ke yona ntho ke buang ka yona ba tlileng pele ho rona re ka se ba fumane ka dikese la re ka ba ra etsang tshwengwe le moprofeta Muhammad a la re ka ba ra fana ka gauta e teng lefatsheng mona kaofela e ka se lekane le seo batho bao ba sentseng ntate mahloko gobane bona ekile ba neetsele ka maphelo a bona nna ntse ke le ka tlong gona jaleakekua ke le ka tlong yaka bona ba tsile ba ile ba jalana lefatshe lena kaofela ba bang maphelobantse
7: ba gasaefangedi ke a leboa imam ke a leboa mamedi e motle metsotso e masome e mabedi le metso e meraro pele o gora ya botshelela e re ke nke dipotso tse tswang go lona jalo ka bamamedi le lela kopa ka ananela ke gona gore le kopa baiti ba rona ba seke ba ya lololo ba lefe sebaka sa gore letle le botse dipotso e re ke lefe sebaka bamamedi ba kgabane mme re ke le kope le lona gore melaetsa kapa dipotso tsa lona ga di be gutshwane ha re otle taba phatlhantšhotšho ge tlwelele go nna re ntse re ya kwana le kwana botsa o tlo fumane kagabelo ya gago ke nka mmamedi wa pele ntatentšha ga ke a tshepa o mametse mono mo teng gabane yeso jalo ka ntse ke na le mme rampone ke na le imam Afrika mmamedi kgotso
8: ntatentšha ga o re go ya ka tumelo ya bana ba thari motho ga silafale empa ra tseba ka Sesotho gore ditlhare ga o di tshwere o silafetse le tsona di a bola ke re o bolelang ga go ya ka tumelo ya bana ba thari motho ga silafale mme a metseng tumelo ya bokreste yena gore go ya ka tumelo ya bokreste le teng motho ga silafale empa a re bala bibele ka o lefitiki le tetro konoma re jo tsitse ka taba tsa diphoofolo tse tshelang batho sesila so thonga se ke ga dithetsa re se ke ga dija gobane di reetsa gore be sesila ka o ese ke ele hape hape ho thwe ke tla letshela ka metsi ke le tlose ditshila ka o tshenolo ho thwe ya itshilafatsa nga nna itshilafatse yola ha ke tsebe na o bolelang gare motho ha silafale
7: Lesedi FM dumela
9: dumelang ka mono ka Lesedi FM kgotso mahloko kgotso mahloko ha ndadencha ha bua ka tlhao le diphofolo bohlweki ba tsona le tsohle o nepile mara wa fosa ha a bua ka modimo a re modimo o bua ka eng o ba modimo e hladi e hlaha di bukeng e hlaha di ngolweng modimo a ntse ma modimo le fatse o re yena ke modimo ha itoloka ka morawa ha o itoloka hore Jesu Kriste ke morawa modimo a inotsi ga tswetseng ke modimo e leng lentswe la modimo ntsha gare modimo o eng ka kae lentswe leo modimo o leng ka kae ha letswe dingole na tangi ntate ke bishop
7: ke a leboa bishop Mahlaku ke nka mmamedi emong gape lesedi FM dumela
10: ntate Mahlaku kgotso ebe le wena le baeti ba gago moo ke kopa fela gore o kore mme a bale Deuteronomy 14 verse 1 ha theowa le yona jwale go na le diphoofolo tse modimo a reng di tlhwekile le tseo tse a reng a di a tlhweka go fitlhelela o verse 8 mo o bolelwang le gore kolobe le yona ga e a tlhweka kopa gore mme a ka ba le mo a re tlhalosetse gore na o tweng
7: mme Ramponi o e tshwege a kere
4: ke
7: a leboa mme ke tla o fa sebaka o tloa rabele le wena ntate imam ke tla o fa sebaka ntate ntšhaga ke tla o fa sebaka mamedi dumela
11: ga ke leboe ntate Mahlokolo baeti ba gago ke ne ke galela o botsa mme mono gona a tshimologong diphoofolo di ne di utlwa ebile di tseba go boa Noa ile ya fetisa molaetsa ka tsela e jwang mo mosadi e ne e fetisa ka tsela ya puo mme e ne e bua puo ya mofuta ofeng gape ya go qetela ha mosadi a se a entse diphoso go nne le Adama ha ba tlholwa ka re go tla ba teng lefu diphoofolo kapa dintho tse teng kaofela tsona gobaneng dile tsa fumana go lefu le be teng mo tsona empa ditsa phoso goba lefu ga le mo bathong fela le go diphoofolo ebile le teng di go dimela ga ke leboa
12: seroja kgotso o senya letsatsi la kajeno lena le bamamedi ba Lesedi FM ntate Mashego Mahlaku Noa ena eo go buang ka yona ya tlholegong ya pele ya buka ya Majuta le tshomo ya bona e reng modimo o ile a bopa Noa empa a tlhoka taolo hodima yona jwalo ka modimo wa bebeleng go thwe o na le maatla otlhe le tsebo ya dintho tsotlhe le pele di etsagala a bopa Noa ya motlhola ka taolo a bopa monna ya bitswang ka gore ke Adama e o re sa tsebeng o tlhagile ka selemo sefeng a tlo bopa le mosadi eo go thweng o entse phoso jwalo ka ga mme wa moruti a e bolela moo gona go nyenyefatsa batho ba bomme gagolo le kajeno ka buka ena ya Majuta e bitswang ka gore ke bopaki ba pele a the bopaki ba bobedi e le testamente e ntšha yona e re motho o tswalelwa sebeng jwale ke maroma ao buka ya bona e nyenyefatsa ditsebo le ditlwaelo tsa maAforika gobane maAforika ga a tswalelwa sebeng maAforika a tswaletswe tlhagong ya modimo e halalelang kaofela ga yona dimela tsotlhe metsi dithaba mawatle ga di a silafala e ka setana le motho ga a tswalelwa sebeng maroma a re photlwile ka gore batho ba gabo bona ba tswaletswe sebeng rona re le maAforika re tlhonolofetse ga o tlhokagale re bale buka e reng re tswaletswe sebeng
13: kgotso kgotso DJ Sticks kgotso ntate Mahlaku ntate Mahlaku bua Lethabo a Mofokeng ba ntse ba ka tšhilatšhila mo Frede Phumelela ntate Mahlaku nna ke nagana karabo ya gago ka bua ka baka la ntate o ba reng ke Satan gante ntate Satan ga ne se se bukiwa sa ntate Modimo a tijelo yena le Fariko go etsalang gante ditoring tseo wa nna ka o tsebaga ka Modimo o ne gatile batho kaofela kalo go bo teng satane le botfariki le mo areng wa itshola go gata motho teng le go nantse re ba a sa ba ratang ntate wa ka ke a lebo
14: diphoofolo tsotlhe nna ke bone ka diphethaetse go ntate modimo bane o keke wa bona phoofolo e etsa ntho e sa tsanang gore e efe jale ka motho diphoofolo nna ke bone ka reng diphethaetse go ntate modimo ka ofela ke ntate tshwara ka re feng kgotsa
7: ke fumane molaetsa kwano o reng kgotso ntate Mahloko le Moifo tseo tsotlhe tse ngotsweng bebeleng ke ditshomo ke mashano a tlhophisitsweng ke ba basweu gore ba batsho ba utlwe ka bona momamedi ga a tlhalosa gona yena ke mamona mongata wa tsena mme Elizabeth Rantako o tshekeleditse molaetsa emailing ya ka o re Moramatlhoko ga e sale ke mamela lenaneo lena ke dula ke le tsietsing ya gore na e be ke efe tumelo eo hantle-hantle ke salang morao ke utlwisisang gobane jwale ke tarakana tlhogo motsheage le bosiu ke ditlhogo tseo le buang ka tsona sena sa ka jeno se nqetile maikutlo mme gampone pele wa gabela ge ke kopane pele le mosebetsi mmogo le nna momamedi re re kopane le Thabiso Maferika re utlwe gore na ebe tsa lebelo lena la rona la comrade le ntse di ntse di tsamatsama jwang Thabiso
5: ke a leboa he sehoja o fela o ne pile teng hengwana mme le ntse le tswela pele lebelo la mokoka mmamedi la comrade le se le mathile metsotso e mashome mane a metso tsheletseng he go fitlhela jwale mme a kile ka fela go sheba ka bogotshwane ke fumana gore tlhakoreng la banna ya tseng a ntseng a le hula pele ke Mohau Rasogo o se a mathile heme metsotso eno e mashome a mane a metso tsheletseng o ntse a leteletse pele ke moAforika Borwa go tlwa mona boemong ba bobedi mane ke Charles Lawrence le ena he o tla gang fela ka moragae go tlwa mona o na le segopinyana sa banna ba kenyeletsang ka gare Njabulo Mleshe wa kwano Aforika Borwa go na le Velselem Corikin o tswa ka mane ka Japane ke ba bang he ba tlang ka mora monenwa ya ntseng a leteletse pele e leng ena Mohau Rasogo a tha re le ka fela go sheba ka bogotshwane tlhakoreng lena la basadi o rena ebe ke ofe a ntseng a leteletse pele ke moAforika Borwa he momamedi Gerastein ke ena ya ntseng a leteletse pele mme gang fela ka moragae mona ya ntseng a mmeile direthe ke Nobukosi Tsuma yena o tswa ka mane ka nageng ya Zimbabwe mme o ka gopola gore selemong sane sa go feta sa 2025 he mamedi moatletona wa Aforika Borwa tlhakoreng la basadi e leng ena Gerastein ke ena he ya ileng a gapa lebelo lena la mokoka la comrade mme ke a dumela gore selemong sena o tla leka gore a bone o sebetsa jwang bakeng sa gore a tle a le sireletse mme o bane selemong se fetileng hemne Gerastein o ile gapa lebelo lena ka mora gore a mathe dihorra tse tlhano metsotso e mashome a matlhano a motsolomong le metsotswana e leshome le metserobong a thee ka bogutshwane tlhakoreng la banna ya ileng a le gapa ga ko gopotsa fela selemong se fetileng ebile moAforika Borwa tetedi jana ya ileng a matha dihorra tse tlhano metsotso e mashome a mabedi a metso e metlhano le metsotswana e mashome a mabedi a metso e robedi ke ka bogutshwane mamedi tse ntseng di etsala he gopola gore lebelo lena le qadile mane Durban City Hall le anyolowa he le tla ka mona ka motsemogolo ka Scottville race course ka mona ka Peter Maritzburg le bitswa fela ka gore ke Abraham re a leboa heso goja ga e le mona se re file mamedi o rena go fitlhela jwale taba di ntse di sebetsala jwang
7: ke leboa menagano wena ngwane eso
5: ke a leboa
7: a semoge mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi metsotso leshome le metso mmedi pele go hora ya botshelela re ntse re le mmogo nanao ke la gago la tsa bodumedi tshebeletsong e ratwang mme Marampone o ka arabela dipotso tse butsitsweng ke ba mamedi ka bogutshwane mme wa ka ke na le motsotso le metsotswana
4: ntate Mahloko ke kopa kala ka potso e ntate a reng noha e ne e metleng ya kgale diphoofolo di ne di kgona go bua and di ne di bua puo efe lebaka fela la gore bebele e re ga modimo o ne o bopa lefatshe tshimologong o ne a bua bebele e re modimo o ne o re go bolela gore go ne go na le puisano e neng e le teng pakeng tsa modimo e bao a neng a na le bona ka nako eo and potso ya ntate e re ba ne ba bua language efe nka o araba ka bogotshwane fela ngwane tsho ka re ba ne ba bua puo ya legodimo gobane ke nagana bebele le ka jone go na le all the translations tso ka di fumanang motho e mong le e mong ya batlang go bua go mamela go bala bebele ka puo ya gae o na le bokgoni ba go e bala jale karabo ya gago kore go ne o bua puo ya legodimo ngwaneso ya bobedi e re modimo o ka bopa noa ya ba noa ya mosola ke batla go khutsetsa ape bebeleng gore bebele ere modimo ha o no bopa motho o mo file di qualities tsa modimo mo ke ka tlhalosa gore modimo o itse ha re yetse motho ka ho tshwana ha rona and le ba ka tjore a tlo busa ka mantsoe mang ha modimo a busa le motho wa busa and bebele e ka tlhalosa tsa hantle go motho o tshwana hantle le modimo nka rabela ntate ka potso gore ebe wena jalo ka ntate o ka tswala ngwana ngwana ba o hlola ke bana ba ba ke batswadi ba ba kae ba nang le bana today ba hlolwang ke bana ba tswetseng ke bona
7: e tshwara jalo hanyane hanyane fela mme wa ka ge hlae ka mona ga ya gotla
15: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mekaniki ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona ditheko e tlase re cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5000 rand SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: tsa bodumedi lenaneo lena le tsheheditswe ke Njunga Construction ke bona ba tsheheditseng lenaneo lena wena mo mamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi mme o ka tswela pele
4: ke leboha ntate Mahloko ntate Mahloko ho na le ntate a nkiseretseng ho dithuno ma chapter 14 ara ke ba le ho tloha ho verse 1 ke batla ho ke mo balle verse 2 ya dithuno ne ka itseng ke dikhoute e re Hobane setshaba se kgethetsweng Jehova, hobane o setshaba se kgethetsweng Jehova modimo wa hao. Mme Jehova o kgethile hara ditshaba tsohle tse lefatsheng. Mona modimo na bua le Israel. Ka baka la hobane ke o kgethile wena Israel, o keke wa phela jolo ka ditshaba tseo ke sa di kgethang. And taba ya diphoofolo tseo bana ba modimo ba buang ka tsona ba ntseng ba mpotsa gore di ne di sa hlweka, ke taba ya diet. O hopola gore bana ba Israel ba ne ba tlo kena leetong la 40 years. Hona o lokela modimo a ba fe diet e ba tshwanelang gore ba eje gore ba tle ba kgone go sustaina leeto e be ke o bolelele le ka jeno ntate Mahloko ga gona doctor e ka prescribelang motho gore ka lebaka la gobane o tshwere ke lefu le itseng tsamaya lo ja nama ya pela kapa lo ja nama ya mmutla kapa lo ja nama ya go ga gona dietitian diphoofolo tsena kaofela tse mentionweng mo bebeleng ga gona dietitian le ka jeno e kgonang go di-prescribela gore motho a ka dija ke taba ya tlhweko ya mmele ke taba ya diet gore re phele gantle bedisoe ka metlha ga re kula go batho ba nang le mafu ga ke tsebe chronic e bitswa eng ka sesotho empa go batho ba nang le mafu a chronic ntate Mahloko ga go na le a le mongwe wa bone e dietitian ya bone e ka mo prescribelang e nngwe ya diphoofolo tsena tse mentionneng mona e ne le taba ya diet taba ya go qetela e momamedi a mphutsitseng yona ke itse go silafala ga motho go adile go ba nowa e etsitse motho dintho tse modimo a sa kang a re a di etse to a point ya gore modimo o ile ba a fifelwa ko itshola nka o itsa go Genesis chapter 6 ntate Mahloko verse 6 o arabela potso eo e re Jehova a bona bolotsana ba batho go ba bo bogolo lefatsheng le go ba mmopo wa megopolo yotlhe ya dipelo tsa bona o mobe fela ka matsatsi otlhe Jehova a belaela ke gobane a entse motho lefatsheng mme pelo ya gae ya e ba ntsho Jehova a re ke tla timetsa lefatsheng batho botlhe bao ke ba bopileng go qala ka batho go isa magomo go isa digagadi le o tse rurane godimong gobane ke belaela gobane ke di entse ka mantsho mang itse gobane motho a iketsetse ntho e modimo a sareng a etse ke mona mo ke reng ga fetoga tlhago ntho e nngwe le e nngwe eo modimo a e bopileng ya fetoga to a point ya gore modimo self pelo ya gae ya ntshofala
7: jale mme magampone bana jale tse dingwe di ntshwarisa modikwadikwane ga bebele re tlhalosetsa gore modimo o tseba tsohle le pele di ba teng a belaetswa ke modimo ga e le mo motho a se a fetoile a tsebile pele go motho o tlo fetoa hele bele ka tshwarwa ke modikwadikwane mme magampone
4: ke ka o khutsetsa ntate Mahloko go tabeng ya gore motswadi ke tsere kontsara modimo jalo ka motswadi bane modimo o file motho di-qualities tsa bo modimo ha o na le ngwana mihopolo ya hao bakeng la ngwana hao ke metle fela empa ha ngwana o na le plan e ntle ka yona ngwana hao a kgeloha a itsetula nyaupe o etsang o le motswadi
7: o botsa nna mme
4: ke botsa momamedi
7: o ke mo bia dithapelo ntate ntshaga a ko agabeletse botsitsweng ke momamedi wa tshebeletso wa lesedi ntate
16: mohlantsei re go dumedisa ha mo ranaka
7: gabane
16: botswa pele ke ena ntate ana botsa ka hore na ya hore motho na ha sila fane nna ntle ke bang ke na go re motho ya ka tlhao le tlholego ya hae o tsetse a sina sepa a sina sekodi ba songa modimo mme motho wa o hloka le hore a tswalwe tsetsa la bobedi hore ebe ngwana wa modimo ke ntse ke hlalosang nnete ke gore motho ya ka diketso tsa hae go ya ka mehato ya hae go ya ka mogopolo ya hae tseo tsona di ka nna tsa silafala mara e seng motho yena ka bo yena mme tseo e ka ba diphoso tse lokisiwang ntate wa bobedi o boditse potso ya gore na nna ga ke re gore modimo o tswa ka dibeleng mme modimo a keke baela ba teng go ya ka mokgwa kutlwante ka dintle le bebitle ntho e ntate a sa utlwisising a gologologolo fela ke ena kore bebele makalong a yone e ne sa ngwalwa ka sesotho e ne ngotse ka dipuo tsa segeriki le seheberu ka 1839 mo na lesotho ke ya bebele e fetolelwa sothong baruti ba ba bafora ba ne ba fetolelwa bebele sesothong a ne ba qala ka 1839 ba butse basotho ba re basotho le ratela eng basotho ba re re ratela modimo e bolo re ba ruti ba ba se banka gore Jehova a ka bibeleng ke modimo gore ba gone mo hlalosetsa batho modimo ha a tse ka bibeleng modimo o kentse bibeleng ke batho ba ne ba fetolela bibele go tswa puong yeo ya yone gale gale ba e fetolela sesopong ke ka go ile gore ba yentse tsele gore ba re ferekanye ba re fifatse dikelelo tsa rona gore re nagane gore Jehova ke modimo mme nnete ke gore a go jwalo taba ya pele ntho ya bobedi ke itseng modimo o bile teng pele dingolwa di ba teng pele bangwedi ba ba teng mme buka ya pele ya modimo ke tlhago le tlholego mme buka eo ya modimo ya tlhago le tlholego e sale modimo a e kala tshimologong ya bophelo le ya lefatshe le magodimo e ntse e le jwalo mme ga e soka ba e fetoga dibuka tsena tse e leng gore le dingolwa tsena le ditemana tsena tse batho ba ne ba di ba dikotsang molebe o tla utlwa gore e mongwe le e mongwe emela ya ga e mongwe tla re rona bibele ke ya rona ke yone e leng buka ya modimo e mongwe a re thora ke yone ke buka ya modimo bana re le majuta e mongwe a re korane ke yone buka ya modimo e mongwe tla re bakadi vita ke buka ya modimo wa utlwa gore ke dibuka tse ngata tse fapaneng tse e leng gore batho ba ne ba enkela kutlwisiso ya bona ba e ngwala fatshe rona re re buka ya nnete ya modimo ke tlhago le tlholego eng e leng gore re a e latela re sebetsa go ya ka melao
7: ntate
16: le tsamaiso ya yone
7: mme gampone ga re phethela batho ba pholositsweng bao ka jeno ba ipitsang bapholoswa bao pele ba neng ba etsa ditlolo tsa molao ba neng ba ja fariki nakong ya go feta bao ka jeno ba reng re pholositswe ga re sa ja fariki le ditlolo tsane ga re sa di etsa na ba se ba fumane tumelo e ntšha ka bokhutshwane fela mme ke na le motsotso nnane ke botsa obana ke re jale ke batla tsebo mme ke batla tsebo ne ke tshaba ga o kampotsa obane jale ke tlo sita o araba eya mme ke na le motsotso eya mme
4: ke tshaba ga ore batho ba ipitsang bapholoswa ba neng ba sa je kolobe ba seng ba eja ke tsaba ba ne ke ne ke go botsa gore ebe o eng ka kae ya go bana ba sa ise ba se ba ise nda ke matlhoko ke ga botsena
7: e ya mme
4: e nda ke matlhoko jona kha ke se ke hlalositse gore me ho ya ka melao ya Moshe e modimo a neng a ipehela ba Israele gore ba ke ba ja diphoofolo tse itseng e ne le taba ya diet and ha ka ga se ba mehlenya bebele motho e mong le e monyaneng a etsa go seng botle mahlong a Modimo ba ne ba etsa mahlabelo ba ne ba nka diphoofolo
7: mme Magamponi nakwa kae fedile jalo nqaka ha hore Modimo o na tena reske ga ja fariki ka lebaka la diet wa bona jwale ke
4: ne ke batla ho aga bontlhela hore nako ha e se
7: teng a o nqedile Ai, we, che re tla bua, mme ke a leboha. Ke lebohela wena ntate Ntshaga, ka tsohle, mmoho le wena ntate Mafrika, tseo le re fileng tsona ka jeno. Mamedi re inele matso metsing hle ka lebaka la nako, ge lokela ko fitla pheletsong ya lenano la rona ka jeno. Ke rata ho leboha menahane hle gabane tse soka nako ya lona, ha re boeleng re fe mo mamedi tsebo ka ditumelo tsa rona tse fapapaneng nakong e tlang.
16: Hai be le se di be malola.
7: Ha simohe. Huri mahloho ho ra ke botselela ena ke tshebeletswa le sedi ya lekgotlala gaso la Afrika Borwa. Taba tsena tsa hora ya pele tsa hora ya botselela ke tsa pele tsa letsatsi. Fela pele ke ya ho tsona e re kopane le tisetso mokwena ka lenano la mathumisa.

Matsoho re le buile haholo re le mifo wa mathumisa re u dumedise mo mamedi sontaheng sena. Tse ding tsa ditaba tse re tlang ho buisana ka tsona he selemong sena o hlokwa dilemo di le 15 ha e sale baithuti ba ile ba kena mohantong sewetho selemong sa 1976. Ke ngwa dintlha tse re tlang ho buisana le wena ka yona ka jeno ho lena la mathumisa. Ke motsotso ka mora hora ya botshelela re balwa ditaba tse bulang letsatsi mme tsona re di balwa ke di engwane moyeti.

0: Mamedi pele ro fa ditaba tsena tse ro tsaretseng tsona ka jeno ho lena la mathumisa ha
1: re
0: ya mabenkele.
1: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Taba taba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.
0: Re bona ro amohela mo mamedi shebana kwa metsotsokyane e habile wotla e le shume ka mora hora ina ya botshelela lena lo le mametseng ha joale lena newo lona he ke la mathumisa ke la ditaba mafelong a beke tshebeletsong ena ya lesedi ho SABC mejolo ka Afrika Borwa e itukisa bakeng la sehopotso sa dilemo di le 15 ho tlwana kwenyeo batho ba batjha ba neng ba itseka selemong sane sa 1900. Mashume a supileng le metso tsheletseng mo teng ba ne ba itseka hore mmuso wa puso wa kgethollo o seke wa kenya tshebetsong puo ya Afrikaans e le ya semmuso. Palamente he mamedi tla tshwara seboka sa naga sa batjha ke nngwe ya dintlha tse o re tlang go buisana le wena ka yona tsatsi la kajeno. Fela ga re kene tabeng ena mo teng mokgatlo wa basebeletsi ba setšhaba ke bua.

0: Mamerikane metsotso e le shome le metsu e mehlano re ya re libile hora ya bosupa lena le ontseng le mametsi tshebeletsong ena ya lesedi ke mathumisa re hema medi ha ile mona metsotso re boela hape o thabiso mafereka ka re qaqa habedi hararo na e betsa morao tsentseng di ya mona jolo le libelo la mokoka la comrades be kidifi thabiso
1: ke le buile he ngwana morena tisetso mokoena o fela nepile teng mo mamedi le bilo le sele mathile hora metsotso e mashome mane a metswe mehlano me a o sheba tlhakore na basadi he gara stein ke ena ntseng a leteletse pele fela haufi le ena ke morwetsana ino ya tswana nya le sotho e leng dikeledim majara ke ena ya tlanga ka morao fela ho gara stein ya tlhakore le na he la basadi a tla tlhakore la ne la banna ha re sheba re fumana re ya ntseng a leteletse pele ke Samuel Moloi ke ena he ya ipeileng ka mane ka pele le ho je he ona le dimulo na nyana la banna le ntseng le tla ka morao e re fela ka bokhutshwane mamedi ke tlhalose gore sane seo tisetso a ileng a bua ka sona pejana e le sa moputso o tlang go hapua ke maatlete ba ile ba phatlhalatsa bana he ba comrade Doris lemon sina sa 2026 ba ile ba bona keketsego ya diperesente tse leshome bakeng sa tšhelete eo ba ileng ba e bokelela bakeng sa ba maatlete a itlong go sebetsa gantle mo re fumanang gore tšhelete e bokeletsweng ka go fela ke 8.2 million tlhakoreng la banna le la basadi ba tlang go sebetsa gantle jalo ka tlhalotse tisetso jalo 925,000 ke ngola hapa tlhakoreng la banna ke a tlangola hapa tlhakoreng la basadi le ha o le jalo ho na le tšhelete e beilweng hape o dimatafole bakeng sa tlang go roba rekoto tlhakoreng la banna tlhakoreng la basadi ya tlang go roba rekoto ya Abran o tla fumana 605,000 ke tšhelete e beilweng bakeng sa matlete e selemong sena sa 2026 kwena ke le buile re kopana hape ha ngwana mmenako e dumetse nneng kae kae tsamaong kwano tshebeletsong ya lesedi ke a leboga
0: Thabiso re lebuile a holo mamedi kopana le Thabiso ya letsatsi lena lotlhe o tla nna o fedi ntlhatse ya monajolo he le lena la mokoka lebelo ke la comrades le mathomane KwaZulu-Natal ke Abran kapa le anyolo he la selemo sena le tloa Durban ho le ba Peter Maritzburg e re mamedi re kene tabeng ena mo teng jalo ka Afrika Borwa itukisa bakeng la seopotso sa dilemo di le 25 ho tloa nakong eo batho ba batjha ba neng ba tseka jwalo hore puo ya Afrikaans ke a sebediswa dikolong kwano Afrika Borwa selemo sa 1976 parlamente ya naha e tla tshwara seboka sa naha sa batjha National Youth Parliament tlasa sehloho se reng ho matlafatsa batjha bakeng sa bokamoso bo tsitsitseng sena se etsa latsatsi la hosane re itse re meme jwalo he mamedi moemedi wa ka nako tsohle lekgotleng la naha la diprofense ke permanent member ke bua ka mohlomphehi o fentse mokae ntate mokae ha re lebohe he ka nako ya ro amohele tshebeletsong ena lesedi ho mathumisa o seng hona
2: le ba mamedi bo se ba le tedi FM le ba sheba Africa Borwa
0: nda direlebile a holo tsatsing la usane ke mona le tabele tshwere seboka sana ha sa batjha National Youth Parliament referring tlatse feletse
2: ka re kopane pa tsane ke ko Johannesburg mo re tabele kopane ba sa ka fela ba na ya rona ke di province le ba sheba motse o wa Johannesburg ntjo e ko go dimo a holo ke go ntere re le support ka selemo sa 50 years sa le bašwa ba 1976 ba ile ba marcha Tempotsong Wethu empa mo Tempotsong tseo re batla go sheba gore rona re le bašwa ba South Africa mathata a re tobaneng le one re a rarabolola jwang so ke tabele ntho e kotsikoleng ka utsane kaba re le bašwa ba tswang go disability re le bašwa ba tswang go LGBTIQ community re ba tsaba tsong di dikitse le bona ba tsaba ba tsaba tsi re tla go bona gore nna mo fatse gore ha re ntle go pola 50 years ena rona re ba tsaba 2026 mathata re kopana le gore ke a fe le ne parliamente le yone le mutu wa South Africa e ke re la jwa mo di tsa mathata ao so ke yone ka re ka re tla ka utsane re tla bile ho Johannesburg City Hall ka tsoma ka nene tlo go tseng le re tla tsetsa mo tsiar ka bo ka go tsela
0: ntate o fentse ka ntate mokae ke kopa fela o tshware ganyane tle o tshware ganyane fela re mabenkele re gotla re phetele puisana rona re ntse re puisana mamedi le mohlomphehi o fentse mokae ke moemedi wa kana kotsohle mane parliamenteng ke lekgotleng la naga la diprofense re ya mabenkeleng
3: o sa opola nakong yane ranta e sana le maatla monna
4: enka lebala jwang re ne re fumana melemo e mengata ga o reka ka yone
3: ya wa bona o ne o tshwere ranta le wena o ne o ikutlwa go tshwere tšhelete
4: o sa nagane mathata mama
3: a ke reka ranta o ne o ja o gore monna
4: a bo discopus
3: empa jalo go boima o fumana ntho o ka e rekang ka ranta
4: RIP
3: empa fela o na jwale ka ranta o ka kgona go reka kopinyane
4: ya eng
3: ya re kofi monna pakananyana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase go ranta kopi le nngwe
4: hai wena e re wa swaswa
3: tsa monna re kofi yo fa boleng ba boholo neng kapa neng katheko e ka tlase 1 ranta kopi lengwe e lekanyeditsong bohulu ba 2.7 grams ka theko e tshaetsong monwana.
5: Nako ntsa tahlehelwe bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
0: Re bela ro amohela mo mamedi ho lena la mathumisa re tswela pele ka puisana rona hele ntate Mokae. Ntate Mokae, dintlha dingata le diphephetso dingata tseo batjha ba tobane le tsona ha jwale, mme ke a dumela hore dipuisano tsena jwalo ka ho so boletse ke tse ding tsa dintlha tse lokelang hore le bue ka tsona. Taba ya manang le taba ya mesebetsi, taba ya manang jwalo le diphephetso tseo batho ba batjha ba tobana le tsona ha jwale, taba ya tshebediso ya dithethefatsi. Ke lakatsa fela ho botsa e le potsa ho qetela re phethelana le wena. E bang batjha ba tlabe ba le teng sebokeng sena, ba ka ba kapa ba kopa mmuso hore o ikarabelle ka tshepiso e le nngwe fela. Tshepiso eo e ka ba efe ho latela dipuisano tseo le tlabe le buisane ka tsona sebokeng sena?
2: Haholo ke gore re tla bana le bo-ministera le bo-deputy minister go tswa mafapheng a farologaneng, mafapha a tshwana le bo-high education, mafapha a tshwana le bo-small business development.
0: Ntate Mokae, re lebile ha ho hlahe kana kwa ha morena ka le ka moso. Le buhile mamedi no ke mo hlomphe yo fentse Mokae ke moemedi wa ka na go tsohle wa le gotlalana ha la di province. Re buisana lena he ka seboka sena setlang ho lekola katleho ya democracy, se shebe hore na molaotheo o fihleletse ditshepiso tsa ona maphelong a batjha ha mo le diphephetso tse ntseng di tswela pele tse amanang le batho ba batjha. Mme mamedi a re fihla mona ke mo teng re kenang sekgutlwaneng sa rona sa beke le beke ka Sontaha mo re lekola ditaba tse amanang le wena o le moreki.
6: Ditokelo tsa hao, toka eo tshwanetseng. Ditokelo tsa moreki, lenaneo la mathumisa ka tiisetso Mokwena.
0: Ke boletse mamedi he hore ha le Sontaha tjena e fihla mona ke mo teng re buisana jolo he le mme Winnie Rabothata Otsomane National Credit Regulator mo teng re buisana le yena ka ditaba tse amanang le wena o le moreki na nyena Afrika Borwa. Ka jeno mamedi re tswela pele ka ditaba tsena tse amanang jwalo le hore o iphumane o le tlasa kgatello ya mekitlane, mme mme Rabothata sa ntse le teng mohaleng. Ha re amohele kgaitsedi ya ka Winnie, o seng hona o tshebeletsong yona lesedi ho mathumisa.
7: Ya leboga bagaitso ma dimo ke a go.
0: Baking ena re tsola pele bua ka tabena ya u emailwa ke mekitlane. Hona le taba mona na e ya mana le hore di tsheo tsa morao rao tsena tse o re iphopana di phahame re le ka ha ro tsona re le ma Afrika Borwa. Ho ba reki me ba iphumana bana le mathata. Ke eng ha re bua ka ho ba le mekitlane e fetang tekano. Ho emailwa ke mekitlane. Re bua ka eng ha re bua ka taba hore ka nnete ke imetswe ke mekitlane. Motho a ba le maemong a jwang?
7: Alright, ke leboga. Fa re re o imetswe o mo dikolotong, ke fa ile gore letseno la gago, salary ya gago, ha e enough gore e ka patela di expenses tsa gago tso tsotlhe including dikoloto. So ke fa ile gore salary e nyanyane gore e ka go thusa ka gore o iphedise mo kgweding until salary e tsenang or letseno la gago le le la kgwedi e tlang gore re o tseneletse gore re o mo dikolotong go raya gore wa kgamiwa ke dikoloto.
0: Ke a dumela gore tabe ena re bua ka yona ka mehla ka nnete fela e botlhokwa gore re bue ka yona. Ke eng se etsang gore motho a iphumana le a imetswe ke mekitlane ga e kapa dikoloto?
7: Ke tse ngatanyana e re ke buenyana tse seo a tse e leng gore di a iragala one a botike competition re mo competitioneng le batho ba e leng gore ga re itse gore banka ka itšhelete. We compare le batho ba ka mo Nesto, we compare le metswalle ya gago, we compare le mang le badiri mmogo le wena. Ba ga o itse gore bona reke dintho tseo ba di tseya kae, wena o ya kae, o ya dikolotong o batla go compare le bona. Ya bobedi, in most cases ke di interest rate re bone mo kgwedi e fetileng gore Reserve Bank e nyolositse interest rate. Ba bangata ba rona dikoloto tsene re di patela or installment re padileng ka yona a se installment e leng gore ra e patela ka jeno. So eo go na le kgonagalo ya gore o iphitlhela o nwelela o iphitlhela o tseneletse mo dikolotong ba gaetso.
0: Tlasa molao ona wa naga wa mekitlane National Credit Act e be le gore go na le dintlha tse ka thusang recourse kapa ditokelo tsa moreki tse ka thusa motho a iphumana le tlasa mekitlane.
7: Alright, ke leboga go ya ka molawana wa rona wa National Credit Act abuti ore wena e se moreki o na le tokelo gore o thusiwe fa e le gore o mo dikolotong and o ka thusiwa ka tsela tse di latelang. Ga ona motho o tlo o patelang dikoloto ba gaetsho, ga ayo motho o tlo o patelang dikoloto. Ke wena o tsere dikoloto tse o tsa gago tse o tlogelang go skemiwa, tlogelang go tsietsiwa le go deceive-iwa. Motho a re tlo o patela dikoloto ga ayo le government ka se o patela dikoloto. So o tlo thusiwa ka ditsela tse di farologaneng. One, re na le debt cancelling e leng gore re bua ka yona all the time. Nna o itse gore debt cancelling e teng or debt review e teng ke tsela e leng gore ke program e tsweditseng go thusa bareki ba ba leng mo dikolotong. Then ebe re na le eng, re na le surrendering of goods. Surrendering of goods ke bona o ithaopa ore ai nna e re ke busetse dintho tse ke di tsereng ka sekoloto ko mofani wa sekoloto gore a tla a di rekise ko auctioneng. Maybe ke ntlo, maybe ke koloi, maybe ke furniture. Wa e busetsa gore a kgone go e rekisa ko auctioneng o tswe mo dikolotong. Ya boraro ke credit life insurance. E yona e ke insurance e tsweditseng go thusa bareki ba e leng gore ba mo ba retrenchitswe, ba feletswe ke tiro or ba golofetse or ka madimabe ba tlhokofetse. But o itse gore ga e patele sekoloto se sotlhe unless if o golofetse permanent. So itse research ya gago jaaka le moreki o tlwele go kemiwa, o tlwele go tsetsiwa mo ke batho ba e leng gore ba tlo go founela ba o tshepisa gore wena ba tlo go patala dikoloto or ba tlo go fokoletsa installment ya gago ore interest rate.
0: Wini e bang re lakatsa go fumana tlhagiso leseding re tlhoka thuso e be e le gore re ka ikopanya kae le lona?
7: Okay, ke leboga abuti. Fa e le gore ba tlhoka tshedimosetso ya rona a ba tsene mo mo website ya rona ke www.ncr.org.za mo e leng gore o tlo fumana di-contact details tsa rona. Ya call center ke Monday to Friday 8 to 5 o'clock mo 0860-627-627 ke 0860-627-627 and also fa le go nna le ngongorego romela mo emailing ya rona ya complaints@ncr.org.za. O sa nkutla pila tsena mo websiteng e teng o gopole gore NCR ka se o founele ya re e tlo patela dikoloto ka se romele ope gore a o founela gore o tlo patela dikoloto fa e le gore o amogetse kgolo eo just know gore ke di-scammers ba report-e ko NCR.
0: Me rabothata re lebuile a holo mamedi ne ke winera botata o tswa National Credit Regulator le Rato Srabele ana tikondla di engwane moeti le nati setso mokwena re lebuile ga holo ha le mona mametse lena la mathumisa sonta hensena bo mamedi ha be bo monati manano mo tlhalatlanga tshebeletso ena ja le sedi di mahlo ho ratja bo supa tshebeletso ja le sedi we SABC re balwa ditaba tsa ho ra bo supa ke di engwane moeti.

na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 3477.

mohlankana thabela botshaba hao me pelo ya hao e ke e o nyakalatse matsatsing a botshaba hao o tsamaye ka dithato tsa pelo ya hao le ka tshadimo ya mahlo a hao le hao le jwalo o nne o tsebe ho ba modimo o tla o ahlola ka tseo tsohle suthisa maswabi pela pelo ya hao o be bolotsana ho le mmele wa hao Obane bongwana le botsha ke le fela se khutlwana sa ka se kgethehileng se khutlwana se sa hlokeng lerata se khutlwana se sa hlokeng modumo ke o dumedisa mama medi wa tshebeletso ya lesedi ha re be mmoho ka ra se khutlwana sa ka se kgethehileng le o seng hona are rapele o modimo ya lukileng ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste o re tsusitse o seng hona ha ya ba matleng a rona ha ya ba thatong ya rona empa mohau wa hao ile wa re lekana ho re sisinya ha ba ba ntshi utsa bona dile tsa gaowa rona re hlonono ka ka modimo wa rona ho ba le monyetla ona wa ho mamela ka maqhubu a selemo ya sena molaetsa o obeileng pelong lelelemeng seng hona ha utlwahale mme oye o kgutle ho ena le motho ya reng ka jeno ke mmone mmoloki hlanolofatsa ke hona tshebeletso ya o seng hona lebitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ha re bale ha mmoho ha kgai kgaolo ya bobedi temana ya pele ho emisa ya borobong khanya ya tempele ya bobedi ka kgwedi ya bosupa ka la mashume a mabedi a motsomong la kgwedi lentswe la Jehova la e bateng ka moprofeta Hagai la re bua hle le Sorobabele mosisi wa Juda morasala tiele le Joshua mopriste moholo mora Jotsadake le masala sechaba ore ke mang ho lona ya setseng ho bakileng ba bona ntlo ena kganyeng ya yona ya pele mme jwale le bona e le jwang a kere e ka lefela mahlong a lona jwale kgothala Sorobabele ho bolela Jehova kgothala le wena Joshua mopriste e moholo mora Jotsadake kgothalang le lona setšhaba sohle sa naga ena ho bolela Jehova le be le sebetse hobane ke na le lona bolela Jehova magotla lentswe la selekane seo ke se hlabileng le lona mohlaletswileng e gepeta le moya wa ka di eme hara lona setshoheng hobane Jehova magotla o bolela ore ke tla sisinyahang haufinyane le hodimo le lefatshe le watle le moho omileng ke tla sisinya le ditšhaba tsohle me tsela katsehang tsa ditšhaba tsohle di tlatla mona ke be ke tlatse ntlo ena ka kganya ho bolela Jehova wa magotla silifera ke aka le gauta ke aka ho bolela Jehova wa magotla kganya ya morao ya ntlo ena e tla feta ya pele ho bolela Jehova wa magotla ngalong ena ke tla beya kgotso ho bolela Jehova wa magotla lena ke lentswe la modimo modimo ka sebele sa ona o le hlano lo fatse ka ra kgwedi ya batjha mme ke rata ho botsa potso ena fela e reng ke mang ho lona ya setseng ebe wa tseba ho etsahalang ha maobane ka jeno le ka moso di kena ka hara kereke di tsamaya di tshwarane ka matsoho mme ba kena ka nako e le nngwe ho tlala tsitsipano ho tellana ho kgesana tse qetellang di tlosa mahlo a rona ho seo ho rapela ho leng sona boholo ba kereke matsatsing ana maobane ka jeno le ka moso di kene ka hara kereke di tsamaya mmoho mekutlano ha eyo ha o ya sielanye mo sebaka
e mong le mong ho tsena tse tharo o batla lentswe ho utlwalela hae. Maobane o bolella ka jeno hore ena se tsela e bona ba neng ba etsa dintho ka yona. Ha ka jeno a arabela o bolella maobane hore nako ya hao e fetile. Ena ke nako ya ka jeno. Ka moso o iphumana sa fui sebaka o dula bolella le o bolellwa hore nako ya hae e se e so fihle. E be le pelo o kutsiwa hore a be le pelo. Hai o ngola mantswe ana ao a ngolang gobane a elellwa gore go tlhokagala gore Modimo o kene dipakeng pele dintho di senyega. Temaneng ya boraro ha gai o botsa maobane gore ke mang go lona ya setseng go ba kileng ba bona ntlwena ganyanya yona ya pele. Boraro karolo tsena di iphumana ka gara tempele yo ganya ya yona e le maobane fela ya e tsebang ebile o bona e kaka jeno ga utlwisise ganya e kileng ya atela tempele ena. Mahlong a maobane e kaka jeno ha tsotelle seo tempele ena e se emetseng. Ke ka gara mohuo ona mo go tletseng sello sa maobane ya llelang go sutha wa ganya ya maoba ya tempele ena. Empa ka jeno ya sa tsebeng ganya ena e kileng ya ba hodima tempele ena o bona botle ho seo e leng sona ka jeno. Lefatshe la kereke ya matsatsing ana le fetuhile, ha se le tshwanang le lefatshe la maobane. Dintho tse makatsang mahlong a maobane ke dintho tse bonahalang di tlwaelehile mahlong a ka jeno. Tsela eo rapelwang ka yona e bonahala e fapane le tsela eo ho neng rapelwa ka yona kerekeng ya maobane. Diphuputso di fumane habo ka jeno ba sutha kerekeng ka mabaka a fapafapaneng. Le ha ba phetse maobane e ka ha ba dumellane le mabaka ana, empa ona ke mabaka a hlahiswang ke batjha ba ka jeno. Ntho ya pele e baleisang batjha kapa ba ka jeno kerekeng ke hore kereke e bona sohle se ka ntle ho kereke e ka ke bohetene. Mino o binwang ka jeno, mifuta ya ditshwantsho tseo ka jeno ba di bohang e ka ba televisheneng kapa cinema, moaparo wa bona wa ka jeno di bona di emetse ba phelang ka jeno. Mme o ba thata hore maobane le bokamoso ba ka di utlwisisa. Diphuputso di re ke nngwe borarong ya batho ba batjha ba reng kereke ha se sebaka se lokolohileng o ka ntsha maikutlo ntle le hore ho be le motho ya o ahlolang le ho bona phoso. Ha o sheba seo David Kinnaman a se ngotseng In You Lost Me, hobaneng bakreste ba bangata ba batjha ba tlwaela kereke ka jeno, o re o fana ka letoto lena e le bopaki ba sekgeo se teng pakeng tsa setšhaba sa ka jeno le sa maobane. Ha maobane ka jeno le hosane di kena ka hara kereke ya ka jeno ka nako e le nngwe, e ba ho tlala pherekano. Nnete eo ha gae a e fupereng ka nako ya matsatsi a profeto ena e ne e le gore maobane le ka jeno di shatela Modimo. Empa tlhoko tsa bona, tshebelo pele tsa bona, tebello tsa bona ka kereke ena eo ganya ya yona e bonahalang e fapane mahlong a bona, le tsona ha di tshwane. Ke keletso ena eo Modimo ka ha gae o ileng wa efa setšhaba sena sa ona e re tshwanetseng le rona kereke ya ka jeno. Ha kereke ya maobane e hopola ganya tempele ya yona ya maobane, ha gae o ba botsa potso e le nngwe, ke mang ho lona ya setseng o bakileng ba bona ntlwena ganyeng ya yona ya pele? Nkgono le ntatemoholo, mme waka le ntate waka, ke mang ho lona ya setseng o bakileng ba bona ntlwena ganyeng ya yona ya pele? Potso ena e bolela hore ganya ya ntlwena e fetuhile, ha e tshwane le ya maobane, ha e sa le wesele ya maobane, ha e sa le fora ya maobane, ha e sa le roma ya maobane.
haisa le postola ya maobane ka mo di nthodietse halang ka teng ka hara ntlwena ganya ya yona ya maoba haisa tshwana le ganya ya ka jeno ha o bala ha gai khaolo ya pele o pepetsa ho gotsofala wa sechaba sa maobane le ha di nthodintse di senyeha me wa babotsa ke mang holona ya setseng e ba khaolo nyena a bobedi o santsane a bona sona sechaba sena se khotsofaletse di nthoka mo di ntseng di fetoha ka teng me ba sare letho re kopana mona le letlolo la maoba le shadimileng ka ho botsa ya tempele ya morena me ha ba bapisa khanya ya tempelena le ya maobane ba bona difapane sebopeo seo ba tsibileng tempele ya maobane ka sona ka lebaka la khanya ya yona ha se seo ba se bonang tempeleng ya kajeno ho bona taba ena ya hore re pholositswe ka lebaka la kreste e batla e ba ferekanya hobane ho bona khanya e neng e le ka hara tempele ya maoba ka mopriste e moholo e ne e lekane sebakeng sa pholoso ya bona kajeno ha o sheba moaparo wa kereke ya kajeno papisong le kereke ya maobane ha o mamela puo ya kereke ya kajeno papisong le kereke ya maoba sebopeo sa kereke ya kajeno ha o e bapisa le kereke ya maoba e ba o tla utlwisisa hobane potso ena e ngotswe ka letsoho la gagae ke mang ho lona ya setseng ho bakileng ba bona ntlo ena kganyeng ya yona ya pele mme jwale le bona e le jwang ha ke re e ka lefela mahlong a lona sekgutlwana sa ka se kgethehileng sekgutlwana se sa hlokeng lerata sekgutlwana se sa hlokeng modumo re bina sefela bokang modimo wa kganya.

sekhutlwana sa ka se kgethehileng. Ke sekhutlwana se sa hlokeng lerata, se sa hlokeng modumo. Kereke ya kajeno e neanana le dintho tse nyane hore di ka tlisa phetoho bophelong ba modumedi. Kereke ya kajeno e kgetha ho kgotsofatsa batho ho feta modimo. Kereke ya kajeno e batla kganya e be hodima yona ho feta ho ba hodima monga kereke. Ho roriswe bona e seng monga kereke. Ke ka hore hlokang hore lona ba santsane ba setse. Ba tsebileng kereke ena sebopehong sa yona sa pele. Ka sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng. Re utlwisise potso ena mme bophelong ba rona. Ba semoya re ke re leke ho e araba ka nnete. Ke mang ho lona ntatemoholo le nkgono. Mme wa ka le ntate wa ka ya setseng ho ba kileng ba bona ntlo ena kganyeng ya yona ya pele. Le ha ho ka utlwahala e ka potso ena e lebile ho ba kereke ya maoba fela, empa ke potso e tshwanelang kereke yohle ya maobane ka jeno le ka moso. Hore ke etse boiteko ha re hopole hore re le kereke, mantswe ya rona ao re a buang diketso tsa rona di na le kgahlamelo kganyeng ya ntlo ena ya Modimo. Letswalong la setšhaba, seo ha gae a se rerelang molaetsa ona, ho ne ho hlokahala hore ba bapise seo ba se bonang tempeleng ya kajeno le tempele ya maobane. Ke bomadimabe hore seo ba neng ba se bua ke ditshehollo tse nyahamisang tse neng di sa ahe, haholo hobaneng ba sa tsebe ka mokganya ya tempele ya maobane e neng e le ka teng. Dipuo tsena tsa bona di ile tsa kgopisa Modimo. Ke ka ho potso ya pele le ya bobedi di latelwang ke ena ya boraro. Ha ke re e ka lefela mahlong a lona. E ka hagai o re ho lekane hore le tswele pele ka ho hulahulana ka moo kereke ya kajeno e sa tshwaneng le ya maoba. Ka moo dintho di seng di sa etswe ka tshwanelo kerekeng ya kajeno papisong le ya maoba. Ka moo kganya ya kereke ya maoba e sa tshwaneng le ya kereke ya kajeno. Ho lekane hobane tshehollano tsena tseo re di bonang ha di ahe, ha di bokeletse, ha di lokise kereke boemong le sebopehong tseo e leng ho sona kajeno, empa di arola le ho feta. Di a ithuba, di a qabanya. Papiso ena ya kganya ya tempele ya maobane le ya kajeno pakeng tsa bakreste ba kajeno le ba maoba. Ke sesebediswa se matsohong a e mobe ho lwantsha kereke ya Morena Jesu. Mme rona, jwalo ka bakreste, re mo file sebaka, re mo fa matla a ho e lwantsha ka rona. Ha re ntse re pheakgang ka moo kereke ya maoba e sa tshwaneng le kereke ya kajeno. Temaneng ya bone ka makgetlo a mararo. Ho kgothatswa baetapele ba kereke ena le setšhaba sa yona. Hore hona ka hara ditshehollo tsena, kgothala Sorobabele. Ho bolela Jehova, kgothala le wena Joshua, mopriesta e moholo wa Jotsadeke. Kgothalang le lona setšhaba sohle sa naha ena, ho bolela Jehova. Modimo ha ho ba kgothatse fela, ebile o re ba o tshepe. Ona ka hara ditshehollo tsena, Modimo o re le be le sebetse. Hobane ke na le lona, ho bolela Jehova wa makgotla. Seo o se bonang ka mahlo hona jwale, le ha se ka bonahala e ka ke se lokileng, wa ba wa sekgolwa. Ha re ikgopotse hore lentswe la ho qetela ke la Modimo, ha se la rona. Ha re sheba maemo a rona jwale, re ka iphumana re nyahama athi morero wa Modimo moholo, ebile o phahame ho feta maemo a rona. Kereke ena eo o e bonang kajeno, jwalo fela ka ha e sa tshwane le kereke ya maoba, le ka moso e ke ke ya tshwana le kajeno. Ena ke kgotso eo ntle le ho pheakgang ka yona re tshwanelang ho e etsa ka kereke ena. Hobane ha se kereke ya rona. Ha re atla re ifupere, ha re atla re tshwere ka letsoho
re a tla ile dipokothong tsa rona ena le manga yona nna le wena re maloko fela a kereke ena manga yona a ka e fetola go ba seo a batlang e be sona kereke e o itsebile maobane ke ke ya tshwana le ya ka jeno moaparo wa barwetsana o o tsebile maobane nkgono wa ka le mme wa ka o ke ke wa tshwana le wa ka jeno le hosane wena ya phelang ka jeno ha o e shadima o tla bona e na le phetogo a gai o bolelela batitlibi bana ba dulang ba honotha ka mo dintho di fetogileng kerekeng ya ka jeno papisong le dinakong tsa bona o re ketso ena ya bona ha e thuse kereke ka letho ntle le go tlisa tsitsipano e sa tlhokagaleng ka gara kereke dintho tseo re di bonang social mediaeng tse etsagalang ka gara kereke seo ba ka se etsang ke gore re fe modimo dipelo tsa rona o di fetole o tlose lera le mahlong a rona re tsebe o bonaganya e santsane le teng tempeleng ya ona ka jeno batho ba batšha ba o e leng bona kereke ya ka jeno ba iphumana ba sa dudiseha ka lebaka la dipuo tse bang teng ka gara kereke ba komelwa ba santsane ba batla le go itshwarelela ka moo kereke ya maoba nakong tsa bona e neng e tsamaisiwa ka teng ke dipuo tseo ba di fumanang go ba ba komelang e ba luka kgaolo ya botshelela temana mašome a mane a metso e metlhano o re motho ya molemo o ntsha ditaba tse molemo letlotlong le molemo la pelo ya gae mme motho e mobe o ntsha ditaba tse mpe letlotlong le lebe la pelo ya gae gobane molomo wa motho o bolela seo pelo e tletseng sona ga ke na bothata ga jalo ka motho ya mogolo kgalemelela bana dintho tseo ba di etsang empa di etse ka lerato di bue ka lerato ntle le go ba buela mantswe a seng monate jakobo kgaolo ya boraro temana borobong temana le temana lesome o boela a se toboketsa ga bua ka leleme o re ka lona re ye re boke modimong tate ka lona gape re roga ke batho ba entsweng ka setshwantsho sa modimo molomong o le mong go tswa poko le thogako bana beso ditaba ga di a tshwanela go dula jalo re le bakeresete re a gopotswa gore ga mantswe ya rona a tlhaba ba o re buang le bona le o ba utlwisa botlhoko jalo fela a utlwisa modimo o ba entsweng ka setshwantsho sa ona botlhoko ke ka go jesu a reng bao e leng baka le tla ba tseba ka go ratana e be kereke ya maobane le ya ka jeno di a ratana na ga e ba di sa ratane di keke tsa rata kereke ya ka go sane ka jeno ka gara segotlwana sa ka se kgetheileng ke rata o lemosa kereke ya maobane gore modimo wa rona ke modimo wa rona botlhe ke modimo wa maobane ka jeno le ka moso modimo wa rona ga wa ema sebakeng se le seng ga re boele re gopotsane gore modimo o aga mmuso o sa tlong o sisingwa ke se etsagetseng maobane se etsagalang ka jeno isita le se tla etsagalang ka moso modimo o godisa setšhaba sa ona gore selekane sa ona le sona motlhabatswang e gepeta se santsane se eme ka tsela yeo se emeng ka yona mme se ke ke sa fetolwa ke letho temaneng ya bohlano lentswe la selekane seo ke se tlhabileng le lona motlha ke tswileng e gepeta le moya wa ka di eme hara lona setsoheng ha ke qetela pheletsong ya segotlwana sena sa ka se kgetheileng o seng hona ke rata o phepetsa maloko a kereke maobane ka jeno le ka moso e be le santsane le lwantshana ka dintho tsa masawana le santsane le tswela kereke molemo na le rorisa le go tholetsa kganya ya modimo kapa le laolwa ke maemo a lona na mahlong a lona le bona modimo wa lona wa maoba o fapane le modimo wa kajeno
na o ka sebedisa kereke ya kajeno jwalo fela ka ha o ile wa sebedisa kereke ya maobane. Na o sitelwa Modimo ba ena le dikgaitsedi tsa rona ka go fetoga moahlodi le monyefodi. Mohanyetsi wa kereke eo dintwa di tlang ka ena ka hara kereke. Na o dumella ho kengwa moya le ho hlohleletswa bobe ke batho ba bang ho fitlhela mosebetsi wa Modimo. O sitiseha ka lebaka la diketso tsa hao. Temaneng ya borobonye kwalang ha gai o re kganya ya morao ya ntlo ena e tla feta ya pele ho bolela Jehova wa makgotla. Nqalong ena ke tla beya kgotso ho bolela Jehova wa makgotla. Ha o bala temana ya pele ho isa ya boraro, fumana papiso ya kganya ya maobane e kganyang ho feta kganya ya kajeno. Temaneng ya bone ho isa ya bohlano, ke tshepiso ya Modimo eo re le kereke ya kajeno re tshwanelang ho itshwarella ka yona. Temana ya botshelela ho isa ya borobong, e fetoha tshepiso sebakeng sa bokamoso bo tjhabileng sebakeng sa kereke ena le kganya ya yona. Kajeno nna le wena ha re hetla morao, ha re seke ra hetla ho etsa dipapiso, empa re hetle ho hopola dintho tseo re di entseng hantle tlotlisong ya lebitso la Modimo. Maobane ha e re thuse ho aha kajeno e phethahetseng, e seng ho utlwisa kereke ya kajeno bohloko. Ha re seke ra batla ho lokisa diphoso tsa rona tsa maobane ka ho sitelwa kajeno le tsela eo kereke e tsamayang ka yona kajeno. Re na le boikarabelo e mong le mong jwalo ka setho sa kereke ho tlisa botsitso ka hara kereke. Mo o fumanang o sa dudiseha teng ka lebaka la dintho tse etsahalang, ipotsepotso ya hore e be kgahlamelo ya ka dinthong tsena ke o rotetsa mollo kapa ke o tlisa kgotso le botsitso ka hara kereke le maemo ao kereke ya Modimo e iphumanang e le ho ona. Ke mang ho lona ya setseng ho bakileng ba bona ntlo ena kganyeng ya yona ya pele, mme jwale le e bona e le jwang? Ha ke re e ka lefela mahlong a lona. Mohau wa Morena Jesu Kriste, lerato la Modimo le kopano ya moya o halalelang di be le lona bohle. Amen. Ho fitlhela re kopana ka nako e tlang ha e le Thato ya Modimo, ke Motantsi Magele ya reng kgotso.

0: mamedi ne ke onketse Williams Jake are matlo a bona e robo metsotso ka morahora ya borobedi mamedi tso kena mogatlhelong wa bobedi wa lenaneo la ola khotala mo re tlo buang le bonkhono le bontate mohulo mme mamedi jelo ka ho tseba hore ka jeno ke lebelo lane le ikgethang la selemo se seng le se seng ka nako yena e leng lebelo lane leo batho bohle kana pena ya selemo mamedi ha ona motho a buang ditaba tseo ko ha ona motho a buang ditaba difeng malemeng a rona ho dutse comrade marathon o teng Thabiso Mafrika o tla nna re fehe mamedi e tlaleo ya hore na ebe lebelo lena le ntse le matha jwang ke tla ya ho yena e kgaitsedi ena yaka wena mamedi hang fela ha ke tswa mabenkeleng fela he mamedi ke wa mohela hle nanong la mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo la rona ha re tloba mmoho re emane horeng ya borobong nanong la itlhabolole ka labohlano mamedi re le ra tshotla taba e bohlokwa e leng ya letsatsi lena la bonkgono le bontate mogolo leo ka lona le leng ka mantaha hosane jale ke tlo buisana le moeti wa ka ke leng ka bua le ena ka labohlano goba mamedi ke ile ka o tshepisa ditaba tsa rona tsa maqheku ne di le ngata gagolo ka re re tlatla re tlo qetelela go bua ditaba tseo tsa rona ka jeno naneong la maqheku ke tlo buisana le ena moeti eno wa ka mamedi re tlo qetelela ditaba tseo tsa bohlokwa tse amang wena nkgono ntatemogolo ntumelele fela he mamedi ke pote mona ke gotla
1: clientele e mona go o sireletsa le balelapa la gago The Funeral Dignity Plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go re ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele Funeral Plan. Di plan tsa rona

0: Lesedi FM ke molle
1: re dula re poster kana go tsohle re commenta ibile ra rabisana empa he e o ke me hopolo fela tabataba ke le tshwaola haola X jwale kana 20 le 21 June pahama ipona hatse mme mo di setse o vota letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa rumela WhatsApp ho 060 880 00 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
2: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank mofela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now solely customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
4: Ha se mo hema me dikina go ya hore ke fetele ho Thabiso Mafrika Comrades Marathon. Kgaitsedi ya motho.
5: Bongilele.
4: Wa phela ngwana mme.
5: Ke phetse kgaitsedi o phetse jwang he?
4: A o ke phetse hantle. Ngwana mme re fedi taba re utlo rena ntse ba mathajwang.
5: Ke re wa hlesbo she ke boela hape ke dumedise mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. O fela ne pile teng kgaitsedi ya motho lebelo la mokoka la comrade le ntseletso la pele he ho pola mo mamedi o re. Le bile lo lena le tlhagile mane ho renya ba hlano seng le nyirwa ka mona he ka Durban le tla motse moholo Peter Maritzburg Scottville Race Course ke hana teng he matlete a tlang a lebile teng re bo tlhalosetse he mo mamedi re ya nentseng a leteletse pele hlakoreng la bana ba keng sa di horatse pedi tsa ho feta ibile Samuel Moloi me he ka mo radio horatse pedi metsotso e mashoma mararo a metsotso e hlano le metsotswana e mashome a mabedi a metso robong ke yona he o bona la mogatela so mo fihletse me ke yane o emela ka thokomba ya neng a tla ka mo rai fela ene le Edward Mutibi me ha o file Edward Mutibi mono ibile ke se hlopanyana sa banna ke Edward Mutibi Gordon le Sitedi Sanele Sibisi Johannes Magheta hona le Sikelo Mkhwanazi Moholi Peter Mutupi ke ma Afrika Borwa he ba neng ba tla ka morao fela ho Samuel Moloi e leng gore o sa tswa o inehela tlhakoreng lena la banna ya neng a leteletse pele bakeng sa dihora tse pedi tse fetileng re sheba tlhakoreng la basadi Gerda Steiner mo Afrika Borwa o se a mathile jwale dihora tse pedi metsotso e mashome ya mahlano a metso e mene mme santsane e le yena ya leteletse pele mme haufi le yena fela tlang boemong ba bobedi ke Shelmith Moriki o tswa ka mane ka naheng ya Kenya ebe he ka morao fela ho Moriki mono ho tla morwetsana o teng ke Nobukosi Tuma yena o tswa ka mane ka harona ya Zimbabwe ebe boemong ba bona re na le Ivert Van Sailer le yena ke morwetsana wa kwano Afrika Borwa kapa ke mme wa kwano he lapeng Afrika Borwa boemong bane ba bahlano ho eme Naomi Robson yena o tswa ka mane ka New Zealand boemong ba botshelela ke dikeledi majara ya tswang ka mona he ka hare ho naha ya Lesotho ke bona ba santsane ba leteletse pele he momamedi mme lebelo lena le sa tswa feta jwale le sa tswa feta sebaka se teng mona ho toki Glofo ba ile ba nyolo hanyane fela ka mara Pine Town ba nyolo hanyane jwale ba thewela ke pele ba ilong ka moepa wane o boima mo ileng gore matleta mangata a batla a sala sala han fela he momamedi ha ba sheba mona mo reng ke apran ke ka hona re le monsene hemde ke apran ka bakala hore ke lebelo le nyolosanga mme ha le thewela ke ha le tloa ka mona ka Peter Maritzburg le ya ka mane ka Durban le se le mathile di horatse tharo ka ofela mme he ke di horatse tharo metsotso e le shume le metsotso le tseng le metsotsona e ntseng e tla ina nara ka thoko mme re lebeletse hore bonyane hore ntse nne hore ntse hlano re qale he re bone mohlodi wa lebelo hlakoreng la banna e tla re ke gola ka mora horatse hlano hemde le metsotso e mekae be re bona mohlodi hlakoreng la basadi le ntse le tswela pele ntse a tla matlete a tamela Peter Maritzburg hana teng he Scottville Race Course ke itse ke lebelo la bo mashome robong a metso robong la Comrade Marathon empa lena ke la bo mashome mahlano la Upran le tloang a Durban le tla ka motse moholo Peter Maritzburg bongilele re a leboga kgaitsedi ga kopana pele ho ra ya borobong
4: ke lebile ha holo kgaitsedi ya motho re tla kopana kana ko eo he
5: ke a leboga
4: a se mo he mamedi ke metsotso e dulang hantle ho e le shobele metso e supileng ka mora ho ra ya borobedi ra bolela re kopana le yena hape Thabiso Mafrika mamedi ke tla ya ho yena hana ko e se e dumetse na le mosebetsi mo le nna malatsatsi sejaki lebelo lena mamedi tsela eo a le lukisetsang ka yona ko re selemo se seng le se seng ka o tshwana o na le dijo tsa tlo dijang le tsiareng la kajeno antsa shebeletse lebelo lena breakfast ya hai o ilukisa beke sa qala gore ka mogo wa legatang ka teng le lunch ya hai gore maletsatsi ha o mmatla mamedi e le lebelo o ipe hantle o keke wa mofumana legale o mamela o shebella ka pelu yohle ya hai o tla o jwetsa gore na selemong sena ke mang e leng thato gatsi ya gae e ka ba ka basading e ka ba ka banneng o tla o fa gore mang le mang ke bona ba e leng dithato gatsi tsa gae selemong sena jale o matha le bona he mamedi a ntse a ithuletse lape mono kore o na kore moralo o mongwe o motle ka tsela e makatsang bakeng sa lebelo lena e re he mamedi e ke itse a re tlo buisana le moeti wa rona yena o hlaha lefapheng la ntshetsopele ya setšhaba yena ke ausentsadi mototsane mamedi ke mo ke social worker ya ke social worker mamedi ka bogotswane fela re tlo shebana le taba ene re neng re bua ka yona mamedi ka labohlano le bohlokwa ba tlhokomelo ya maqheku le maqhekwana a rona a kontumele fela ke mabenkeleng hanga ke khutla mabenkeleng mamedi ke be ke sense ke buisana le yena
6: na kontsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa masidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: di FM le o tlisetsang dikeletso mmino le mananeo a reretsweng ntshetsopele Lesedi FM le keteka dilemo tse 66 le metso e tsheletseng le le teng ke molelo
4: ke buisana kwano mona le ausentsadi mototsane me yena mamedi ke mosebeletsi wa setšhaba e ikarabellang haholo mamedi di tsietsong moho le tlhokomelong ya bonkgono le bontatemogolo ausentsadi ke ao amogela tletshebeletsong ya lesedi dumela ngwaneso
7: Mama ne bongi ke a dumedisa ke dumedisa le ba mamedi ba le di FM ha holo holo maqheku le maqhekwana go na o seng ha ka sheno ho tswa ho phodile ha holo empa he ke a tshepa hore ke batho ba tswa ho seng ha holo mme ke a tseba hore kana go tsena na a e se ba di le nne wa ke le wela monyetla ona ntate mme wa go go thulang
4: a le bo. Ah bona batsu wa kana kwena o sotsuwe ha bana munyetla.
7: Eh ya mang mang
4: bo ndi. O sentsadi ri le ra buisana ka la bohlano bekeng e fitileng re shebile yona taba ena ya tlokomelo ya bonkgono le bontate mogolo ba rona. Me tsedintsa di ntho nnete ra se ke ga gona o fihlella hore re di ame ka lebaka la nako ya rona.
7: Ee
4: mamane. Impaneng o sentsa di pele re qala ka ba re qala di phepetso tseo le tianang le tsona ha hulu hulu ho ba ho bonkgono le bontate mohulu tsa di tlhikefetso tseo le bona ba tobanang le tsona ke di tlhikefetso tsa mofuta ofeng
7: Ne wa ka ho thola di phepetso tse leng hore di batla di kapakane ha hono ke le longwe ya mana le tshekefetso jwale tshekefetso ena eo e leng hore makhuku a feta ho yona e ka ba tshekefetso ya mmeleng e ka ba tshekefetso ya o setso tenne ha ho le hore ke tla le ka o tloke ka tsena tse ke tsebang hore hantle ntle ha ga di tshepetso tsena ka ofela ke ka itse halang ke di tshepetso e leng hore ha di qetella di fihlelletse bophelo ba le tshekefetso di tsetela di tlisitse tlhikisetso ena e o reng ke ya maikutlo gore e ka ba tlhikisetso ya ditshipa mo e leng gore maqheku kana go tseding ba ka tlhikisetswa ba nkela ditšhelete tsa bona e ka bang ke beng ba malapa ao e leng gore ba phela go ona bo boimanyana bo bogolonyana bo e leng gore maqheku a phela go ona mme bondi ke ya gore maqheku ga o ka wa thola wa fela jalo ka bane ba bannyane ke batho ba dependente gagolo ke batho ba e leng gore dilemong tse ba seng ba le go tsona ba tlale ba na le tshabo e golo gagolo ya gore modimo ga nka ka leka fela gore ke be ke tlhalosa tsena tse e leng gore di anketsa galela mme ga dintshware ga botlhoko ke mane ga dintshware ga monati ke mane mo e leng gore ba na le tshabo e golo eno ya gore nka qetelela ke otlwe nka qetelela e le gore ka dinako tse dingwe ke tingwa fela le monyetla wa gore nkanka karolo ka gara lelapa go tlhagisa maikutlo a ka gore na dintho tsa bophelo ke di bona ka tsela e jwang jalo ke yona ntho ke batlang go e tlhalosa fela gore phetetso tsena tse teng gagologolo di bua ka tlhekefetso jalo tlhekefetso e na mewa ka ga re le malapeng monana o tla tlhola gore e patelile gagologolo mo e leng gore leqheku le ka otlwa ka dilemonyana tse pedi kaka tse fetileng go ne re na le mona mo re bonang batšha ba rona benka kankang le ditlogolo ba shapa maqheku o bona gore motšha o shapa leqheku le emeng setofong le batla go bontsha gore ke ya o gathalela ngwana ka ke ya o phela ke lekile maitsegabelo otlhe empa o bo qetelela o bona gore le gona mona mo maqheku a etsang boikitlaetso bana ba rona ditlogolo tsa rona ga di bone boleng ntho kgolokgolo ya phepetso e batlang e le botlhoko gagolo mme wa ka ke go nyatsa wa tsewa ntho ya gore maqheku ba godile ba na le boiphitlhelo ba fitlheletse dintho tse ngata gagolo setšhabeng empa o thole dinakong tse re phelang go tsona ga re sheba leqheku ge ne re bona e le ntho fela ge ne re bona e le mofuta o teng ka gara setšhaba o e leng gore re ka o labela fela go nyatsa ka tšhebego ya maso phele re re ae eno wa loya eno ka mabaka a teng a diphetiso tse tshwanang le tsena tsa bokulo tsa bo tse tsamaisanang le neurological illnesses dementia alzheimers and mafu a mang le matshwao a akaretsang a welang ka tlasa teng mo maqheku ka nakong ba ka itholang ba lebala mme wa ka ba ithole ka nako nngwe ba ntse ba re ba robetse kantinaneng go bona e kare ba tsoile ba tsamaya ka nako tse dingwe ba sitse go lotomanya tuo go latela gorena dintlha di etsetse ka tsela e jwang ke tsona diphetiso tse e leng gore di batla di beya maphelo a maqheku a rona kotsing ka gare go malapa ka gare go di-community tsa rona mme wa ka ke tsona tseo mme wa ka le ba moledi ba lesedi FM
4: jone o sentshadi ntlheng ya go tlaleha ke nngwe ya dintho tseo ke tsebang gore e ba mathata a mangata gagolo ke mang motho ya tlamehang gore ha bona tlhekefetso a tlalehe mme tsela eo a tlalehang ka yona e ba ya mofuta o feng gore go na le leqheku kapa leqhekwana le tlhekefetswang
7: mama ne bone ke re ke le boele gape monyetla ona wa o thola potsena mme wa ka jalo ka ga nne ke tlhalosa ke re ka setlhogong re na le molao ko re go latela letlhogonelo le e leng gore maqheku a na le lona ka gara naga ya South Africa re na le molao o e leng gore wa re tsamaisa molao ona wa Older Persons Act 13 of 2006 ga o ya ka chapter 5 se ka mane o bua ka protection of older persons and ntho e leng gore e ka setlhogong mono ke gola section 25 subsection 1 ke yona mona mo e bontshang gore na tlhekefetso ena re ka e report-a go bomang jale e bontsha gore basebetsing ba mmuso go na le di-social workers tse re sebetsang le tsona hona le mafapha a tsana le bo SAPS Department of Health mo leng hore makgotse leng hore a tlokomele ha a le tlokotsing kapa a le tsietsing a ka thusa hala empa mo ho thusa ka SPN ya mme o ya ho o thusa ka yona chapter ena ya section 26 mona e re fa protocol on the management of older persons abuse ke mo leng hore mona e na le metha eo e leng hore re le setšhaba re le malapa re le basebeletsi ba mmuso re ka e nka ra e latela gore re qetelele re fitlheleletse gore re ripote tlhekefetso ya matlhoko ka tsela e nepagetseng moo re sa tse qetelela re ntse letlhoko gore le be secondary victimized gobane dintlha tse ngata mme aka tse ke o tlhaloseditseng tsona ka gore matlhoko a rona kgolo ga e seele dilemo di fedile ka baka la di symptoms kapa matshwao ana e ntseng ke bua ka ona a bo lebadi a bo gore ka nako tse dingwe puo ka nako nngwe e se batla e sa tlaka re qetelela e le gore le basebeletsi ba mmuso ba fitlha mane mo ba sa kgoneng gore ba utlwisise melao ena e re sebetsang ka yona jale bofoko ba bogologolo mme wa ka ke ba gore e be letlhoko di tlhaetse ke tsietsi e ka ba le leshapi ya go thulele le loya kapa letlhoko le tlhaetse ke tsietsi le ithotse le sekeseditswe ka botabo maemong a e leng gore ge ntse re gopola gore bophelong bo bo phelang gona leletse lefatshe kapa batho ba phelang around maqheku ba nyatsa maqheku ba bona maqheku e le ke ka reng culprit ke the most vulnerable group eo e leng gore ka nako tse dingwe thomana gore le ga ntse ka inkela monyetla fela mona aa kgokulena le ke bela kgona gore le fake tabena ka kgotho nagana ke di-chase tse kae tse re latlhelwang ke tsona ka kgotho mo e leng gore e tla re ga le tlhokolotlhaetse ke tsietsi e be e le gore ke mane mo otheng a o na lebetse a o ntse na le lesibe itseng a ka baka lang ka mase ka nnete a ke ba kgona go fana ka taba ya nnete empa e le gore tsietsi e tlhagile e etsaetse lekgweko jale ke gona mo ke batlang go tlhalosa fela gore section 26 e na le fana ka the protocol re na le the protocol on management of older persons abuse e bontshang gore na go tloga ga tsietsi e tlhagile re folowa metšha e feng ka mafapha jalo re tlala SAPS Department of Health re bone gore nare di-case tsena tse e leng gore di tlabe di butse di qetelela di fitlheletse mane mo e leng gore prosecution e tshwanetse e etsagale ka tsela e nepaetseng gore batho bana ba tlhekefeditseng matlhoko ba qetelele ba tshwere mme wa ka ba le dikantorong tsa ntho ba kwaletse le bona ba server sentence tse e leng gore di yaka le keo jale ke tsone dintlha tseno fela tsa botlhokwa tse ke reng ke tshwanetse re bone gore re ya report-a ka hohle-hohle gape re na le programe ena ya community based care support services ke le ka bua ka yone nakong e tlang ga ke na e thusa ga kalokalo mo e leng matlhoko ka nnete kgothaletso e golo ke gore ga ba tswa ka makhutatse ka matlong go na le network e ne e leng ya developua ke United Nations ke international network for against older persons abuse e leng gore e ne le ka gotlhe-gotlhe go spot-a di-abuse tsene tse e leng gore di etsagala malapeng a e leng gore matlhoko a gologolo ba se ba fiwe fela ba fiwe le ditlogolo ba fiwe le basokomedi ba e leng gore ka nako tse dingwe ga ba tlhola kwetliso e nepagetseng jale ke tsona dintlho tseno tse jalo empaneng mme wa ka lefapha la rona la ntshetso pele ya setšhaba le na le moetapele e leng gore o shebile programmeng ya matlhoko ka maikemisetso a magolo o na le leano le a tlileng ka lona la molo matšhelwane leano le na le a tlileng ka lona mme wa ka le re gotlisetsa bothong humanness ntaba ya ubuntu gore o ele setšhaba ke le ka gare go bo malapa le metse le metsana ya rona a ka o bonite maikarabelo ka nako nngwe fela o kotsowe o ya ka nebdoka mane o kone ke o sheba gore na nkgone le ntatemogolo ba tlile jwana ke le setšhaba mme wa ka ha ka ke le teng go tswa ke ntse ke neng ke re ha ba ga le go pula sibi ya le mosena gore ka nna ne go tlokonye di shopo go di tloeteng ha re ntse na ka pa a o ya ka go fitisisa beyond mo e leng gore ha re le beyond a go tse mama ne bo di ka pa mansela o go etsela la ile ha le ha ile le le ntsela le le ntsela ka ra community o tsene o tsene o botsela dipiki ditso wa tla bona botso e leng gore e botlhokwa e dile ka tsa tlhabollo le ka go fela ga go kopana le tlhokuri nka ke mo bona o khono e ikutlwa jwang ka jeno
4: yes
7: o ikutlwa jwang o phitse jwang ana o nka o manela ka o go gona maikutlo a gago tsatsi dile a reng ga ona potso e tlisang tlhabollo jalo ka eno gobane e re gotisetsa mo mmerereng ga re bua ka tlhekefeto ya go fitlotelle mme wa ka e botlhoko gante tlhekefeto eno ya fitlotelle o ketelela ka nako tse dingwe ntse tsa diketo mo ka matlhong ka mona e kgonene mmeng o kwaletswe ka tlhong ka mane tsa latlhelelwa plate gore ke maemo ano ka o fela e re tlhong ka nnetenete re le setšhaba sa lefapha la ntshetsopele ya setšhaba maikemisetso a magolo gona jelo ke a gore ge ke re ntleng go feta ka go fetisisa re ya le bo maqheku a nana re ya magaeng a maqheku mo e leng gore magaeng a na a maqheku mme wa ka ke gona mo e leng gore tlhekefetso e pateileng e etsegala gona teng ke ka goo ka selemo se seng ke a gola ke pele go bo covid go leng gwa tlhaela di-case tse ngata tse neng di bontsha gore maqheku a ntse a bidago a o le jwang gobane go ne se o sena menyetla eno ya gore beng ba maqheku ba nenne ba thole menyetla ya gore ba ka check-ela maqheku ba le wa bona jalo go la ba le commission e di dirisiwang ka nako eno gore commission ena e tle ka maano mme leano le e leng la ka lone la botlhokwa ke lena la gore le kenye di-camera di-olage home tsa rona di-camera tsena di tse di sediesang nongwe mpa ge di ya ka di-contract le go latela di-consent form ka tumelano le malapa ke yona e nngwe edi ge mme wa
4: kaye
7: taba ya nako ke a tseba gape ntho e sesogosogosogo mme wa ka e e tsegalang jalo ka ga ke lekile go e thetsa ke ena ya magae ya rona a e leng gore ga ngwedisa sedimang jale moetapele wa rona mme Mathabo Shalele o tlile ka leano la strategic transformation strategic plan mme Mathabo Shalele o lekile go lekola gore na gantlentle ke eng e ne e etsang gore maqheku a rona a kojana di magetleng ka nako ena e e leng gore ba tlokotsing ba tlhoka go bewa magaeng e be ba hloleya gore bona ba bewe magaeng empa bana ba nang le ditšhelete ba batlang ba le pelenyana ka dipokothong ba kgona gore ba ipatalle o thole gore ba kgona go thola menyetla jale mme wa ka nthona e teng ya magae ana a e leng gore ga a laole ke melao e tsamaisang molao wa di-nonsense standards kapa di-regulations o re beya boemong bo e leng gore ke a gopola mme aka ke a tsiba wa tsiba ka tsena tsa bo SDMany gore na SDMany e le ya fifisa mmuso kae e le ya fifisa ka tsena mo e leng gore ga o se o kopantse le kgwebu le kopantse le older person le kopantse le ngwana mono gore na menyetla ya tlhekefetso e mengata go le go kae menyetla ya gore setšhaba se ka latlhegelwa ke maphelo e mengata go le go kae jale mme wa rona le Mahlalele mona o leka go bontsha gore ge ke re shebisise ka thata gore na gantlentle gobaneng ga maqheku a rona a kojana di magetleng e re ga ba tlameya go ya mane ba bewe dibakeng tse e leng gore ke re dire distep e be bona go tatho ba fane ka top up information e ne ke buang ka yona mme yaka wa e tseba ba patale tšhelete e ka godimo go ne e leng gore lefapha ka social grant di tla di le ba fa yona jalo gona jelo re ntse re sebetsana le yona taba eno go thusa the balance gore re qetelle re gotlela mane ditokelong tsa mantlha tsa botho tsa gore mang le mang ka gare go yonaga ya South Africa o na le monyetla wa gore a thole ditshebeletso ka tekatekano re bua ka taba ya equality go se ka ba le mane mo re tla re ba mmala o itseng bona ba na le monyetla wa gore ba ka thola ditshebeletso ka tsela ena
4: Hotletseng seatla mme bong khone le bontate mmholo ba rona ke a tshepa ba ithutile ka jeno le batho ba hlokometseng bong khone le bontate mmholo ka jeno hona le seo ba ithutileng sona o sentsa di re ya leboha kana ko ya haohlengwane so ke kopa ha re etse setswalle se setileng ba ke ntsa ho bea batho bana ba rona le seding ka dina kotsohle
7: ke a leboha mme wa ka ke a leboha mo setileng teng ba ke go bona ka nnete kana le di baka tsena tse residential care placement ba ka ba wa teng mo di mo mang ya ele long hore matriki a tsi a fikitswa ka nne ke ya ka mola wona wa rona wa matriki ya sehlogo o re ha o emela hore le thekuli tsi o sa le report o sa fane ka report ene o sa tlalehi ke ba tlalehi ke mola o tlaleha le wena o sontse le molato wa hukuso tsela ha re di tsamaya ka melo ka ofela tsela se tshaba sa South Africa tsela se tshaba ka bona ho re se tlhela matheku ka ofela mme re bona ho re se tsota tsikitsi ya matheku di ba ke ntse le ho di ne pa hetse ho re ka se tlhela ho tsona kana le local area social workers mo le ng ho re ke 24/7 gender based violence command center nomoro ya teng ke 0800 428 428 hape re na le 12-3 national elder abuse helpline e reng fela 0800 10111 jale mang le mang a bonang tlhekefetso a bonang tlhekefetso ha re tlaleheng setšhaba mme re nke monyetla ona fela gore ga re ba atameleng kgweding ena ya juni ena ga re ba atameleng o koye fela magaeng a bona ha ke tlile fela mahaeng a bona go lokotsa matso go botsa botso o fela go bona go go dikutlwa ba ke ntse ba se kwa go le mo ya le bo ke nana ke thatsitse di ntse nna tseo ke le ho go bona
4: o sentsa di ke a le bo mratuwa wa ka sonta se monate
7: ke le bile ho le mo nane bo ndi sonta se monate go se tshaba sa rona le go makhutsi wa rona mme ke ne ke re fela ha re itlokomeleng ka ka ka re tso tlhokomele re ye le go ile re ka ga Maria batang ha holo ba tlhokwa gona ha re tlhokomeleng re tla gotlela go lona sentse ke tla hape ka tlhuto ena e re batlang gore le fihlelle le tsebe gore le lona le bo hlokwa ho le tshabeng le bo leng le na le bo leng bo bo holo ha holo le na le maikagelo a maholo le na le tshebelo pele e kgolo mme ka lona le ka experience ya lona le matlhoko ya rona le ka re thusa la thusa bana bana ba banyane ba ntseng ba tla ba gola gore ba kgone gore ba utlwisise gore nya bophelo ke eng go ya pele
4: a se mohe mamedi ke metsotso e leshomele metse robong pele re fitlha goreng ya bo robong re lebuile tlhe mamedi re ne re buisana le mme Ntshadi Motsotjane yena mamedi ke mosebeletsi wa setšhaba ya ikarabelelang tlhokomelong mmogo le tshietsong ya maqheku le maqhekwana a rona provinceng ya Free State ere ke mabenkeleng he mamedi ha ke gutla mona ke tlo kopana le tough guy rutlo rona ebe lebelo lentse le ya swa
6: na kontsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobotsa bophelo ha o tlatse diforom SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
4: Baahi ba Pinville Soweto molemetse e mabapi. Kgweding ena ya batjha o ka iphumanela monyetla ha o file mo wena o dulang teng. O memela ho tlatiana le letona le tshwere mokobobo lefapheng la ntshetsopele ya setšhaba e leng Sindisiwe Chikunga. Ha tlabe a le ka mona ka Power Park, Pinville. Dintlha tse batsi ka di-social grant. La bua ka dintho tse tshwana le bontshetso pele ya setšhaba, tlhokego ya mesebetsi le dintho tse ding tse ngata tse o tlabeng ho tshotlhwa ka tsona kopanong ena. Ditshebeletso tsa mmuso mafapha a fapaneng mmoho le SASSA di tlabe di le teng mamedi bakeng sa hore o fumane thuso.
3: Thuto, boithabiso, tlhahiso leseding, o di fumana ho Lesedi FM.
4: Tough guy.
5: Kia leboa he mama Nibongi mo mamedi wa lesedi le ntseletswela pele he lebelo la mokoka comrade Selemon sena sa 2026 me he le sele mathile di hora tse tharo metsotso e mashoma mane ya metswemene le metsotsona entsengetla ena na ra ka thoko me re sheba he re fumana ho fitela jwale yalo ka kile ka tlalo sa pejana mane metsotso nyane he me e le shome ka mara hora ya borobedi hore monna ne ntse le hula pele e leng Samuel Moloia o ila hla inehela mo ila hla bona le re mo gatela o mo fitletse ka mora hore nete a tla hula lebelo rena di hora tse pedi ka ofela a ntse a itlhomme pele ha ke bua lona tjena he mamedi mbuti mollo wa Afrika Borwa ke ena le tlhakore la banna ya ntseng a le teletse pele ka mora hore a fitela jwa le hemne o nke tlhalo sa hore o se a mathile di hora tse tharo metsotso e mashoma mabedi a metse robong mohlankaneno he wa Afrika Borwa mbuti mollo e leng hore ke ena ya ntseng a le teletse pele bobedi mane ho tla George Kushe Josh Kushe lena ke ma Afrika Borwa ho tla mona boemong ba bararo ho tla Liotta Bosman lena ke ma Afrika Borwa boemong ba bone ho tla Peter Visma mo atlete na Peter Visma kwa kamane ka Netherlands Mehes le Monsef Dileng o ile a tswa boemong ba bobedi ke a gola o ne a gona ho bona mohlodi wa Monsef Dileng e leng tete di jana nakong eo a neng a fitlha molengwane wa tlholo mme mo atlete na wa Netherlands o mathamane kapa o boemong ba bone ho fitlhela jwale ebe he boemong ba bohlano re ba le Tebo Sello ya tswang kamane ka hare ho naha ya Lesotho a tla gore la basadi he Gerard Stein wa kwa Afrika Borwa wa bona la hore nnete he ke yena ya ntseng a le hula pele le hoja morwetsana eno he mo mameding ya tswang naheng ya Kenya e leng Shelmith Moriki hanyane ke a holo ntse a batla feta Gerard Stein empa Gerard Stein o ntse a leka hore a ne a lwane ha o sheba he boemong ba boraro ka morago fela o matlete ano mabedi ya basadi ho tla Nobukosi Tsuma yena o tswa ka mona ka naheng ya Zimbabwe haufi le yena ke moAfrika Borwa e leng Ivet Van Sail le yena o batla ntse a hlahlaela mona le mane gobane ba ntse ba fetana empa he a ba siane ka segeo se sekalo empa ha jwale he Gerard Stein ke yena ya ntseng a le hula pele tlhakoreng la basadi re tla bona he mamedi jwalo ka tlhalositse ebile ke ile ka lepa hore bonyane hore ntse hlano ho ya mane hore nya le shome re tla be re sentse re bona he ba fitla molengwane wa tlholo re tla be re sentse ke dumela kana go tsene hore ntse bo le shome mane hene re tla be re na le mohlodi tlhakoreng la banna re se re eme fela re bone ba tlang ka mora bona e le hore e tla re ha re ya re sheba hore nya le shome le motsulumong e be he re fumana mohlodi le tlhakoreng la basadi ke tsona tsentse di etsala le bilong lena la mashome a robonga metsurobonga la comrade marathon e le la bo mashome mahlano le leng hore le ya nyoloa le tlwa ka mona ka motsethekong Durban le tla motse moholo ka Peter Maritzburg me rebelo le nehemde re nya bahlano le tlile ka mona ka Durban City Hall le tla Scottville Race Course ka hara Peter Maritzburg ke tsone ma meditsentse ndi etsala tsa comrade marathon 2026 ke a dumela re tla re hemde ka mora ho rala shume le motsolomong e tla ra di khutla re tla be re sero akareletsa ba tla beng ba le hlotse lebelo lena le re bontsitseng re nete chelete e batla yeme antle selemong sena sa 2026 bongi re ya le bo hese ga tiana le mo mamedi ke a dumela ka mora ho rala ya le shume le motsolomong
4: Kile wile haholo tough guy.
5: Kile wile.

0: ka ba lehlasipa la bothata ba molao. Ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: John, na o bone hore matsatsi a sehla sa ho faela a tsebisitswe?
2: Ke bone. Yo, ke fela pele hore ke qetaneng.
1: Ho lokile. Empa ha jwale, seo o se hlokang ke ho kena ho e-filing kapa ho SARS Mobi app. Ntjhafatsa dintlha tsa hao le tsa banka. Ka mora moo, lekola le ho tshwaya matsatsi a hao a ho faela. Ke phetho.
2: Etsa hore merero ya hao ya lekgetho e be ya mantlha. Ipehe monyetleng wa ho qeta. Etela SARS.gov.za. SARS, at your service.

love.

it, Lord. Hey.

ka jeno ke kgwedi ya botshelela mabedi wa tshebeletso ya lesedi mehlola matsatsi ya 14 o dumediswa ke Mzwakhe Kajela o seng ho hotle ha letsatsi tshebeletsong ya lesedi. Mametsena o la makgulong ka jeno o lapeng o mosebetsing o leetong, ke rata gore re tlo o tsamaya mmogo. Boemo bofe kapa bofe bo o leng ho bona, re tlo fa Modimo sebaka letsatsing lena gore ya tla tsamaye mmogo le rona. Gora tsena a tse tharo ke nako e nepaetseng yaka le wena le legodimo. Mme ke rata gore go wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi, tia matlafala matleng a Modimo a sa sitweng ke letho. Holy Life Family ha ba kena ka jeno makgulong ba re ha ona kalo, ha ona etelo, ha ona ntho ya Modimo wa ka e qalang bophelong ba hao a ba sitwa ho e etela. Ke ka hona ka matsatsi ohle ke ke etse kgothatso le kgoeletso ya hore go seke wa etsa phoso ya ho nka qeto ka motho ofe kapa ofe lefatsheng mona. Hobane pale ya motho e mong le mong lefatsheng lena e tsejwa ke Modimo. Programa e le godimo le entseng ka bophelo ba ka le bophelo ba hao ke programa e Modimo a ileng a e loa a dutse le manyoloi ya hae a tseba. Hobane jwalo ka ile a bua le Jeremia re ke o tsebile o sa le popelong ya mmao ka o bitsa ka o kgetha wa moprofeta wa ditšhaba le wena fela jwalo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Legodimo le a tseba ka taba ya hao. A ko ntumelele nke ke tiise taba e nananong la makgulong e motsho moratuwa ke nke kgaitsadi ya ka mona ke lebosekgobela a re ntate rato la hao. Mamedi kgotso.

0: maine monna eno wa mo Somalia hang fela ha qeta utlwa airport ya America hang fela ha qeta u furalla airport ya America hang fela ha qeta ho theosa di gapha ya ba le godimo le ala pali encha
1: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechanic ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle diplane tsa rona ditheko e tlase re cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5000 rand SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: E leshome metsotso. Re ya horeng ya leshome. Tsomametse motho moratuwa ho lesedi FM. Nane o kila makgulong a matala. Mamelo ya tsebele tswale sedi ena ke na kwene paitseng. Rohle mo le nteng o tlokala o bula pelo ya hao. Ba ke nsa peo ya le godi mo etla theuwa. Mamelo ya tsebele tswale sedi ha ke etsa tjena. Ke tle ke atametse muruti maine. Mo hlanka modimo. Ho seng hona ho kgetheileng. Ke o dumedisa ka lebitso la mogana Jesu Kriste le morena le mopholosi wa rona. Moruti maine, o seng hona pelong ya ka, ya ba ke hlotshwa ke taba ya moletsa phala wa naha ya Somalia. Moruti, taba ya ka bothata ba ka ha se hore monna eno o hanetse ho kena naheng ya America. Bothata ba ka kapa taba e kgothatsang le ho sisinya motho eno a ya ka hare ho nna. Ke taba ya hore monna eno ha tloha airport. Ya ba ho ntshwa statemente naheng ya Somalia. Hore le sole la rona le wile. Empa ho rona taba yena ha so wa ke tlholo. Mo presidenta re se fofane se lukiswe. Me se tshaba sa Somalia se bukane airport. O tla amohela monna yenwa ya sa tswa phokea.
2: Woah,
0: ho tla amohela monna enwa ya satswa ho boswa le fatse ka bophara. Ruti maine se fofane sa tloha na America sa khutlela Somalia. Itse moletsa phala ha fitla. Ya ba dikitikiti tsa ba ahiba Somalia di eme. Di phashasa. Di etsa nthona yeo thing ri ya mo ashara.
2: Woah!
0: Le fatse let's ba monna ya hloleileng ya sa tlo gona phela toro ya hai ya sa tlo gona o letsa phala mo hopeng wa lefatse mo hlole mo moletsa phala ena mo ruti maine o rapelletse nthwana o tloisa le moshanyana a re ka lelela matsatsi ke batla go balwa ha o balwa ba letsa phala ba tla sebetsa mo hopeng wa lefatse empa Tapelo ene fetwa maswabi fela ha fitla na henya habo modimo fetola pali ya hai
2: ya
0: tsatsing lona le no muruti maine ya ba UEFA Champions League in sa statement ire monna ha u hlo gona ho letsa phala mo hopeng wa lefatshe fela re uisa UEFA
2: ya yo ke modimo
0: o tla letsa phala papa di nyama gaula gang Hey! Muruti maine modimo fetola pali ya monneno.
2: mone ka ho ho bete
0: modimo fetula o fetula buka ya monna eno
2: ha tloa a khutlela somali o tloha ka maswabi o ba di heketsa hore a kene ne dikwetso
0: inotle
2: le hoja le bitso la hae le thong gore o tlabalese abo dipapading tsa mohope wa lefatshe tsa FIFA di heke tsa kwaleha empa pitso ha ka ba a e amohuwa momamedi a re kerele ke ho e sheba tsweni monna yena e leng moletsaphala wa Somalia Abdullah Kadi Atan monna yena le hoja di heke di hana ho buleha empa ho thongwa ha o ka ba ha phumula taba ke yona e re tshwanetseng ho dula ho yona le hoja maemo a bophelo a ka ba mabe le hoja diheke di ka tsa kwaleha nnete kore ha modimo a o bitsitse a keke a e phumula taba ke yena mo e dutseng teng
0: moruti maine
2: le ha o bonala e tlare ho hope modimo ntsana le moreng
0: le ha o bonagala e ka tshepo ha e sale
2: la ho bona la ka le fifi le te
0: muruti maine hona le ntho modimo a yetsang ka moletsa phala yenwa heke e kwetse monyako o kwetse fela le bitso la monnenwa le seletse jwa le fatse ka bophara
2: bitso la hai ha le ya phumula ho mengwe ka pa ho thongwe hai assignment dance le tenga empande tsola motho le kwetse mamodimo a thontse mamodimo a la etseng le hoja le fatse le kana le ka ho kwala ntwe ke tsema ke hore ete longa le hoja e ka ho hobe moraro wa modimo o a tswella mo mamedi monna yena o tloa kwana a lapua le fatse le tsema hore di heke di kwetse empa ha fitla Somalia o a ketetwa wa celebrate bo hloko ke bona ba motho a sakanga bo bona le hoja di heke di kwetse empa modimo yena hore le ha o ka wa rejectuwa nna ke tla tseba ho celebrate ke tla tseba ho keteka o fitlha Somalia ditilatile tsa batho di teng empa monna eno di heke ne di kwetso ka morao ho matsatsi mo mamedi e ka ka re ka fuwa skap e ka ka re ka mathata se hlose na serena le ha o bona la e ka ho hobe modimo o ntsa le taolonga le ha o bona la e ka le fifi le tenga empa modimo morero wa hai o tlatswella a santsane a khutletse morao Somalia a qeta ho keteka ha mohala o fihla o re kennete di heke di kwetse
0: ntate
2: kennete o hanetse o kene
0: moruti maine monna enwa ha ke phetla ke tla kwano gasong ke fumana hore tsatsing la maobane mo presidente wa Somalia ke a phatlalatsa re ka baka la sena se etsahetseng tsietsi tse ding di tlisa katlego mathata mang a tametsa mohlolo maima mang a tametsa thabo ditsietsi tse ding di a tametsa nyakallo ya motho moruti maine o re mo presidente ke tlo fa monnenwa ntlo ya 6 bedroom monnenwa re tlo mo fa koloi re tlo mo fa salary jolo ka naga kgwedi le kgwedi le ha a saletse pha
2: ke modimo jwalo le ha e ka ho hobe dintho tse di mo mametse di re hlahela mme se modimo a itseng di hlahe empa di dumelletse bohloko ha bo hlaha modimo a se modimo wa bohloko hobane ke modimo a leng lerato eseng ke ntho a etsang ke semmelo ke DNA ya modimo empa modimo o na le dinako tseo a dumelelang e se ena empa maemongo a dumelelanang le eng kapa eng o tsebe go na le morero o mogolo o modimo a nang le ona ntho ke le kang o e bua ke ena ga o sheba pale ya monna enwa o leka go latelelanya diketsagalo gore mamati a kwetsweng papitso e teng o kgutlela gae o thola mogala o reng UEFA super cup o tlatla o tlo ba moletsa phala ke nnete le mati le ile la kwala mane empaine se rona ba neng ba kwetse monate kuoo le ga motho a ka leka go kwala modimo ga e buile e tla phetagala mamati le ga baka ba leka go shata ba satalela ona mutimo akanka 4 pounds hama a tshwatla le botla o etse tsane mati me ke bona bo paki Somalia gore mutimo ya ke mutimo ana le matla mo mamedi ha re ke botse mo lomo wa Jehova are botsa mo lomo wa Jehova re tlodu la fela bu Kenya exoda re le ke o tsietsa ka buka tse pedi le diketso tsa ba apostola re be re shebe gape le buka ya Baheberu gona le motho yao re ka ra mo bapisang
0: moreti waka
2: le setlhong sena le ga o bona laika gogong empa modimo o ntsa le taolong mo mamedi ke a tseba mo o leng teng e ka nna ba gona le dintho tse o kopaneng le tsona dintho tse botlhoko nako tse dinga o bore na modimo gobaneng o nketsa tjena modimo a re ga ke modimo a tsamayang ka botshabego ga ke modimo a tsamayang ka botlhoko empa ke modimo a na le lerato ntho e ke e batlang go wena ke gore o ntshepe ke ile ka utlwa mzwake letsatsi le le mongodi ga ngona a re ba itshepelang Jehova ba bona
0: Bafufa
2: jalo kantsu eba pale re yang ho yona se ke tlhole ka ke a di malense o le ka o paraphrase exoda kaolo nya bobet yena motho a hla o hla hona le molao oreng bana ba batona ba tshwanetse ba bola ho weka ofela e ka ka ho ho e empa modimo o ntsa le taolo yena ha sa le bitso la ha ke moshe exoda chapter 200 ala fela re tloa ke maneng e alang fela ya pele empa pele o ya ho yona tshwanetse o pote pele taolo ya pele ke maneng ya 22 ya ba faro
0: o laela se chaba sa ha kaofela ari bana bofe baba tuna ba hlahang
2: yes
0: letse le ba lahlele nokeng me bana bohle baba tshehadi le batlogeng
2: ke kopareshe be tsena mzwake waneso na kwena kaofela di ntshonetse di le hantle
0: ho ntse ho le hantle re ntse re dula re thabile
2: ke dula re thabile ha bo o hlaile ausi wa hae Meriama dintho di ntse di le hantle lebitso lena Meriama le hlalosana ledi ya lewatle ka morao ho nakonyana abuti wa hae a hlaha ya bitswang Aaron bitso lena le hlalosa thaba ya matla empa ha o tla moshe dintho tsa fetoa ntho tsa reng e kaka dimphe ntho tsa reng e kaka dijere bohloko empa modimo ntsa le taolong bakeng sa ka le bakeng sao ga moshe a tlo hlaha o qala molao
0: moruti maine bana ba ntse ba hlaha ya ka tlwaelo
2: ba ntse ba hlaha bana
0: go ntse o sena bothata
2: empa ga o hlaha moshe
0: empa ga o hlaha motho keno
2: ha o tla moshe kaolong ya bobedi mzwake shebe yena yo atang ho e bala ngwaneso e kaolong ya pele empa moshe o hlaha kaolong ya bobedi obane wa le ntho yeo e mobe a neng a e tshohile gore go na le ya tla a leka o pala mamati empa modimo yanana ga o ka leka o pala mamati ke modimo a tsebang go a bula ke re taba ya moshe ya gore moshe le yena o tshwanetse a bolauwe ga e a hlaha kgaolong ya bobedi e hlaile kgaolong ya pele gobane go na le ntho yeo ba e tshabang go na le ntho yeo faro a ileng a e fofonela re se re le kgaolong ya bobedi ya pele o hlaha ona le molao o batlang ho nka bophelo ba hae ya bobedi bana ba bang ha ba robetse ka tlo moshe yena a kenya kara sethotwana a ko eng ke mo tsomoratuwa temane nya boraro chapter 2 verse 2
0: mosadi a e mola a tswala mora
2: ho
0: itse ha bona ho bane ke ngwana e motle a mo pata ka kgweditse tharo re di maine ke a temane nya boraro ire empa sitwa ho mo pata halelele ya ba o mo nkela sethotho sa moseme a se bitiela ka tiri le ka boka
2: morena
0: a kenya ngwana ka ho sona a se beya lehlakeng lebopong la noka morutimaine
2: bana ba dutse ka tlong bana ba kentswe ka hara dibethe tsena tsenyane bana
0: ba nyanya
2: baetseditswe bana ba ntse ba anya bana ba fuwa dijo tsena tseo ka di balang ka mefuta ke kopa o shebe phaposi ya bona e takilwe dintho tse tla thusa boko ba hae gore bo tsebe o hola ka tsela e tshwanetseng ka hodima tlhoo ya hae ho beuwe dinthonyana tse ntse di etsa modumo empa ngwana yeno a e thata ho hobe re mo thola ka hara sethotwana sa motsebe a dutse a kentswe a beuwe nokeng mo lehlaka le leng teng ga tshwanetse ba o ka tlolo taba ke ena e kaka ho hobe ei khutlela ho yona e motsomoratu
0: morutima ine ke ho yona
2: mana nya boraro temana ya boraro ere ya ba o monkela e
0: empa a sitwa ho mopata halelele ya ba o monkela se thoto sa moseme
2: ye mi sa hona mo
0: ai
2: taba e tlile mona modimo ha fetola bophelo
0: morutima ine
2: o tswa botleng bohle ba motho
0: hey
2: e tlile hona mo mohlambo phelo bone muthi
0: phetho e kala mo
2: tlile hona mo mohlambo phelo bone bo kala o lukise
0: le godimo le kala le ntho mona
2: godimo le kala mona mo e kang ha di bona ha
0: hey
2: le kala hona mona mme ha ya nka se thutu sa mose o tswana sena Samosei Mosemo ona ha o sheba Mosemo nalane ya ma egepeta ke le ntsulena papiras ne o no sebediswa ho matahanya ebe o tla fitlha o lukiswa hantle ho ne ho ngolwa mangolo a thuto hodima

0: le ha monnenwa ana ka batla ho etsa enka pa e moruti maine
1: na ke ke a phonywa morero wa modimo
0: o hlolo mo Jeremiah o sheba le godimo hore ho baneng ha ke kgethilwe hore ke tleketse mosebetsi o ko yentseng ka le kone ho buima
1: mo pesa le metsa sile le more nka ya kae ka ba hole le sefahla sa ha hore hore le hanka ka kala mafube ka ya a di pelletso ka fase le teng o tla nomphuma ya motsomo rapu wa re gutlala ho moshe bebele ba se re bolella mantsoe ana ho bane re mo etetse moshe jwale identity ya hai ba se ba batla ho fetola moshe a hana u bitswa mo egepeta re nna ha ke moradi wa faro nna ke mo heberu ya bone kina ntsega na kaolong ya bobedi
0: ya bobedi
1: bana temana ya lebo
0: rutima ine temana ine la shubele motsumo ngiri mehleng ya ha moshe a se a hudile a tswa ho ya etela bana babo
1: sho
0: a tadima ho tubeha ha bona me a bona monna wa mo khepeta o tla monna wa ba habo
1: o mo hele
0: ya ba o thalatsa kwana a le kwana me itse ha bona ho se motho a bula ya mo khepeta a mo pata le hlabathi ai
1: mo she re mona ka tlunya fa ke kopa ho bolella nnete hore moshe o fumane thuto e phahameng thuto ya borena le thuto ya tsamaiso e motho ena a ruteha ka tlung ya faro moshe a ya dikolong tse phahameng ha ngola luka tsatsi le lena kgaolong ya bosupa temaneng ya mashome a mabedi a nang le metso e mmedi hore moshe a rutwa bohlale bohle jwa ba egepeta mme ya e ba motho a matla ditabeng le mosebetsi momamedi ke ne ke badile diketso tsa baapostola mamela hantle motshomoratuwa moshe o fumane thuto o sa hodile mona re sa bua ka ngwana re bua ka abuti a seng a tile tsatsi le leng ha a tswile a ilo lekola bana babo o thola ho na le ntwa pakeng tsa moekgepeta le moheberu moshe o a mo thusetsa ha etile o bolaya moekgepeta mopata lehlabatheng moshe o tobane le qoso ya polao jwale
0: moruti wa ka e ra o ntse o nyolola volume ka mono ka wena o e phaphamisa ke tle ke re moruti wa ka o re moshe ha fitla ntlong ya faro ho lekwa o fetolwa identity ya hae monnenwa o re e sebaka le se fetotse
1: Impassion.
0: Ay! Murduak.
1: Ding to. Di fek tu hile ke pela. Mo ke sa farwante. Impa mona mohatong mona moshe. Jalo obane le oso ya pulao. Bo shuku ki bon. Ya mo tsom ratua. Huna le na koyo suwang. Le ke batu bao batu seritse. Huna le na koyo luan suwang ke batu. Bao ba luan ela.
0: Ay!
1: Bona le tsiu ya bohloko mao ding ka di sa tsweng di reng di tswang ho batho bao ba entseng hantle bohloko ba moshe ke bona ke hore o thuseditse ngwanabo moheberu empane moheberu ke yena jwale ya emang kgahlano le moshe ba temana ya leshome le na le metso e mene
0: re tima ine temana ya leshome le metso e mene re eo a re ke mang ya o beileng morena le molaodi wa rona na o rata ho mpolaya
1: hey
0: jalo ka ha o bolaile mo khepeta na
1: bona ha o bala temana ya di shumele na le metsi medire ba heberu ba ba dedi jale ba alwa moshe o tla ho bona hore hela ha ye tswi jwalo ntlo ya ipantsang keke ya
0: hey
1: le bana ba moto le ba heberu tshwanetse le emela ne ha ye mong a tle o tshwanetse o ope matsoska ba mo jella mona ha ye mong a phahama ska mo rutlela fatshe empaneng wena re etsa mo lodi ha o tlo hale be di di etsa o ba thona ba lwana o tla na o sare motho a ile a ba thusa sa ro ba tla o mpola le
0: hey
1: ke mo Aleho hapi ya paleho ya mo moshempa hopo o re pitso ya ha inseleteng moshe aba balea a tsoa re sere le kaolo nya boraro temana nya pele mo mamedi le ha o bona la ika ho hobe e mo tsomoratu wa le ha o bona la ika ho hobe ntwe re tsima ntlo re modimo ha ikwile e tla pheta ha la ke tsene na ke mang re buang le yena fitile di kaolo ndi ka pa di karolo ne tse fa panenga tsa bo pelo ka bo hloko me senga ka tsheno u tla mantsu ya rena ho bona la ika ho hobe empa modimo ntsa le taolo kaolong ya boraro bukeng ya exoda temana ya pele ba sere moshe a nna a losa manku a Jetro mohehadi wa hae
0: moprista wa mediane mme a isa mohlape ka pele go lefelela a fitlha thabeng ya modimo gorebe ya ba lenyeloi la jehova
1: yemisa ona no abutiela yana le digree abutiela yana nga para label Butuela na rwala di etetseng. Ka tsena re motlhola a alo sadin ku na henya mediano re mo fumana a le mediane a tlile mana phela hantle teng. Ka le ba ka nao ba hona le mo modimo a mo isante. E mo tsomora tswa ke kopa mo shebe ka bala temana yena ya pili. Ntwa ya hlolang ke yena. E re me a isa mo hlapi. Kapi le hole fell.
0: Ai.
1: Bona mo shena ma sa le tenka.
0: Rutima ine e re tle ke fitise mona mrutu wa ka. O ba jalo so ke ne tabentse matla tsa le fell. Mo modimo wa nka moshe. A mo isa mo sing le rata. Ai. A go ntumelle mo hlanga modimo ke tle ke pote ka mona le godimo le se le theuhi.
2: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta, ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.
3: Hey, la fumana advantage ka FNB Speed Point.
4: Eh, jwang?
3: O ka makhafatsa cash flow ya hao ka FNB Cash Advance. O fumana tjhelete e tshaetswe monwana dihoreng tse 24.
4: Eh, ho sa natse hore na o reka stoko, o lefa di-supplier, kapa o hodisa kgwebo ya hao. Jwale ho so le bonolo, iphumanele tjhelete. Ah, walala wa sala.
3: Eh, o nkukile.
5: Kena gaming ya ditefello. Ka banka e o thusang hore o dule o na le cash flow ka FNB Speed Point. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.

0: Eh ke bosiu. Fela bontse botlaisa.
1: Mafube a ntsa nyolo.
0: Modimo wa qala ntho. A ishebelle muruti maine. E hole.
1: Ibile ha ishebelle fela. O etsa hore di ntotsena di sebeletsane bakeng sa hao. A kere o itse ha bina re mo kamedi ya rena. O tseba se se se hloka. Jane mo she sa le modisa. Mo she sa lu sitse mo hlape wa Jesu. Ye hlonang ke yena o sa feta le lefelle. O nka mo hlape o feta le ona lefelle ngona. Le mo modimo a re fitisang teng kapo a dumele re fete teng. Ka lebaka la obane jale re se re le gaufi le o fitlha mo re yang teng.
0: Re tshwanela
1: o tshwanetse o fete le moo mošwa o ne a tshwanetse a fete le moo. Jale bebele se re bolelela taba e tlhokolotse re a fitlhele thabeng ya modimo gorebe. Nakwena kao fela o sokotse, nakwena kao fela go bile gobe. O hlaga maemo a le mabe, o phela maemong a le mabe, o na le dikoso tse tobaneng le ena. E ba qetellong lenaneo la makgolong le re go momamedi wa lesedi. Le ha o bonala e ka go gobe, momamedi re atlatlhela. Go bonala e ka re dintho a di kopane. Momamedi ebile go na le dinako tse o ipotsang. Modimo gobaneng o dumetse gore ke be lefatsheng ga bophelo ba ka bo tshwanetse bo be tjena. Ntho e ke e tsebang ke ena ke ya gore ga modimo a e buile e tlo phethagala o matsogong a gae. Bophelo ba gago bo diatleng tsa ga yena o etse bonnete ba gore dinku tsa gae di bone bophelo. Di sekaba tsa bo bona fela di bo bone ka go fetisisa. Temana ya bobedi kgaolong ya boraro e re ya balenyeloi la Jehova.
0: Ya balenyeloi la Jehova le itlhaisa go yena. Gabong ya mollo
1: ha
0: ga hare o se hlahla me ha tadima a bona se hlahla se tuka ke mollo empa se satshe
1: mo mamedi etello modimo a sa ha sa ho moshe o sa ho moshe ka mollo bebele ha we ba la ire se hlahla se ne se tuka empa se satshe matlho ga o a bona mollo empa mollo ga o je sefate mollo ga o fedise sefate mollo ga o fedise setlhatlha setlhatlha se ntse se le teng modimo ga a tlhaga go moshe o sa tlhaga ka mollo empa neng bopaki ke bona ke le ga mollo o le teng ga o bolela gore mollo o o tlo tla timetsa setlhatlha seo momamedi a ke tsebe na gore mametse o le o kae o seng ga kajeno le ga maemo a le jalo le ga mollo wa o le jalo seba mollo o keke wa eta ka bophelo ba gago seba mollo wa o keke be wa fedisa bophelo ba gago ke nnete batho ba o tsebela ke nnete ba bona mollo empa bopaki bo re nang le bona ke bona setlhatlha se ne se tuka empa se ne se sa momamedi o keke watšha morena o tlo fetisa moo le wena o tla kobine tsatsi le leng gore ke tsamaya jalo ka botlhe ke tle ke mo rorise ke thabile ke fodile
0: ke bona ka matlho
1: ye motsho moratiwa le ga o bonala e ka lefifi le teng ntho ke e tsebang ke gore kgang ya yona e tseleng le ga o bonala e ka dintho ga di kopane modimo ntsa le taolong o na le mme ye re buang le yena o sweng gona gore moruti maine ye motsho moratiwa ke entse dintho tsotlhe ke rapetse ga o na tshebeletswe ke sakankaya go yona ebe nna modimo tlang gopolane mme wa ka re kopa o bete pelo gona jale wa morene gobane modimo o tlo arabela wena motshepe modumele tseba gobane ke modimo ya kgonang go etsa dintho tsotlhe bona moshoma a leng teng modimo sa bua le ene
0: monna eno a ya fetileng ka ga dinoka moreti maine
1: modimo a bua le ene
0: monna eno ya ileng a kena ntlong ya baditšhaba
1: modimo a ba le ene
0: oduma thaba go etsagala motlholo
1: jale modimo bua le ena gore o yena moshe mo mame di haya wono bibili le ha bo maika ho ke ntse ke le taolo tso moratu e re re e ke pelo ya mo tshaena ya emending sinsa ho inehe din sinsa ho re bo pelo ho ntso tsire e re bua le mamela hantle ngwanaka wena morale moradi le ha bona laika ho ho ke kopa mo tsepe seng bane maemo a tsepisa o mo tsepe o bane ya o tsepisa tse mo tsepa
0: mo tsepe mo tsepe hi mahai
1: tsepa mo tsepe hi mahai bane bona ha bo fetu o tsatsi ho lokola maemo mo ho ya mo tsumo da tua se hlose na se tlile kana kwene pa hetse wa bona selemo sa ke te pedi ma shuma ma bedi ana le metswe tseletse se se ikapile tekeng mo mamedi ha hetla o fumana ile di pothole ile madumela ha hetla sheba maling teng hore mo ruti ma ine mo tsumo da tua ke ntse ke titibela mamela ke na ko yo modimo a tlobuwa le wena ka jeno bula pelo ya hao ire morena bua le nna ke mametse wena inehele ho yena morena thato ha o yetswe ya ho jale moshe o bua le modimo modimo o bua le yena empa temana bora re are anke ke fapohele
0: anke ke fapohele
1: ke shebe pono ena e fu
0: etle ke bone gore ka bakala ke bakala eng ha se hlahla setsha se sa
1: tshe mo thusitse ntho ya motho sitseng gore a fapohele mo mamedi reng ka temana o qetela ya bonere itse ha Jehova a bona o bane o fapoa o tlashela
0: rutumaine
1: modimo wa mmitsa
0: o le hara sehlahla
1: but ya motho moratwa ere
0: o le hara sehlahla modimo wa mmitsa o le hara sehlahla
1: wo ya mamono khutlela temana ya bobedi
0: ya bobedi re ya balenyelo ile Jehova le itlhaisa go yena gabo ai gabo
1: nya mo botlhe mo tsomoratua nna ke na ha meke le nyelo ya o rene go fihlela re fitla te mane ngena re tetang go e bala ya bona re itse ha Jehova a bona go ba o fa poa go tla sheba modimo wa mmitsa o le ara se hlahla se tuka impasse sache na kotseri ona di din tshotse o modimo are ngwana ka le ha o ka wa feta o tsona ke compound tsepe ntho yeo e tla tuka pa e keke ya tshabatho ba ka nna ba bona mollo ntate ka di bitso la morena Jesu re ya lebo
0: re di maine
1: re lebo ha
0: ai
1: re lebo wa modimo wa hore o re thusitse hore re tle ka manso yana a wa beile ndi pelong tsa rona areng le ha o ka bona ha laika ho hope o ntso le taolo ntate ke a leboha ke ena mohlanka wa ha ngwana ha o ke ena mzwake ka tshena yo modimo wa ka ke dumelang gore o na le sephe ke a leboha ka bophelo ba hae swela pele ho mosebedisa modimo wa ka ke a rape hore o mo apese ntate se mo apesa mo preserve ore a sebetse thatonya mo mamedi ke na le na re mo hlaisa ho wena ore o so qadile o sebetsa ska ba ile hel re pami sa boholo ba hao ka le bitso la morena Jesu Kriste amen
0: moruti wa ka modimo wa tlanketse wena hantle le nna ke re morena Jesu a tla mpolokela wena ke bua mantsoe a tlhonolo fa tswa bophilo a matla
1: amen
0: a pami so ho wena la pala hao modimo ke eo
1: amen a re fe modimo se ba ka a itse mo sebetse
0: modimo re a leboa mabelo a tshebeletso ya lesedi le ha o shebagala e ka tshepo ga eo tshepo e sa le teng modimo a tla o tlhonolofatse tshebeletso

0: Ria lebua aus kolega kapine matla teremba wowe tu. Eri ufetule tato yaka itle itswane liahau. Tato yaka itle fetulwe. Mamedu asebele tsohuri itle itswane liahau. Bekena kaufela hutlua mantaha. Isale rentse re ruta re rera ka modimo ya bulang menyako. Letsatsi la kajeno ke rata hore ha re fihla maphethelong a sehloho sena. Mamedi wa tshebeletso ke rata hore re ke re bukeng ya tshenolo. Re tlo sheba tshenolo kgaolo ya boraro, re shebe temana ya bosupa ho isa temaneng ya borobedi. Ngola. Ngola lenyeloi la kereke ya Philadelphia, uri, ya halalelang, waniti, ya tswerinsi notlolo satafita. Keratamu laitzaona mo kalamu mamidu atsebele, tswere, ngola lenyeloi la kereke ya Philadelphia, empa kalong ya lengolo, salu sahuri, urungwe kima, salu sasimilo, saya urumile. Number one, urungwe kia halalela. Two, waniti. Three, ya tswerinsi notlolo satafita. Ya bulang, me husibi ya kwala. Ya kwalang, me husi ya kabula. Ubulela tena ori. Ketseba, mesebetsi ya hao. Batho ba tseba diphoso tsa hao, nna ke tseba mesebetsi ya hao. Bona ke butsi monyako pela hao hobane ke nna ya tseba mesebetsi ya hao. Jwale ke butsi monyako pela hao. Tlwella hore batho ba hole le wena ba reng ka wena. Bona ke beile monyako pela hao. Mohamedi wa tshebeletso, ge lahlehetswe ke monyako o pela rona ka baka la ditaba tse batho ba di buang hole le rona. O re, ke nna ya o tsebang. And ha ke o tsebe fela, e re ko bolelle nna ke mang, ke ya halalelang, ke wa nnete. Mme senotlolo se tshwerwe ke nna. Ke nna ya bulang, ha o butse nna. Ha hona motho ya ka kwalang. Ke nna hape ya kwalang. Ha o kwetse nna, ha hona motho ya ka bulang. Jwale, ke beile le monyako o butsweng. Mamelo wa tshebeletso, ha re tsa mo bula le mati. O re, ke beile pela hao monyako o sentse o butswe. Mo mamedi, monyako ona ha o batle letho o batla wena o kene. Modimo ene o re ko beile pela hao. Ha re nke Psalm ya 23. E re o teka tafole pela ka. Ha se ha ona dintwa pela hao mara tafole ke ya ka. O teka tafole pela ka. Bontsheng ya dira tsaka. Dira ke tsaka. Tafule ke yaka, hape tafule e pelaka. Mamelo tsebele tso tlisa ntwana. Ha ona timane e reng ke teka tafule pela di ratsa hao. E re pontseng. O tlisisa se sotho se hlakile. O re o teka tafule pelaka. Pontseng ya di ratsa ka, e simpila dira. Tafule ha e pela dira, e pelaka. E pontseng. Ho bulela hore pontsenye bulela hore ba e bona mara ha bana access ho yona e pelaka mona ho tsenolo hore bona ke beile monyako o butsweng pela hao ntho ena ye eme ka pela hao se ke butsi baratuwa ha modimo a sa butsi monyako ba tloelle batho ba bule melomo. Batho le ha ba ka bula melomo ba keke ba kwala monyako e o modimo a o buletseng ona ene monyako ona o na le lebitso la hao le ha motho a ka o hunuhela a ke ke a hona o kena le mating le pilaka le buletswe nna
1: bona and a tsama mo mamedi ha o ka utlwa modimo a re wena bona
0: ha o bala bibele fela ka utlwa modimo re bona o tsebe o tlosa mahlong a ha o nthong o isa mahlo ha o nthong yenwe
1: ore bona ke butsi monyako pila hao o keking wa kwalwa ke motho
0: sho mamedi tsa mo go bala bosibo monyako wo ka bakala o butswe ke ya halalelang o butswe ke wa nnete ya na le nnete o butswe ke ya tshwereng senotlolo nna ke na le o bona batho ba utlwile bohloko go batho ga ba ba batle re ko bolelele le motho ya o hloileng ga na senotlolo le motho ya o lahlang o sia le ya nang le senotlolo o re ke nna ya tshwereng senotlolo baratuwa senotlolo sa katleo ya gago se tshwerwe ke modimo senotlolo sa phunyeletso ya gago se tshwerwe ke modimo ke kopa se ka šwa ga o tlollwa ke batho ga se bona ba tshwereng senotlolo dintho tse ngata di tloetsagala le ga o so sena batho ba bangata gobane senotlolo se tshwerwe ke Jehova ke rata gore go wena ga butse ga gona motho ya tla kwala ga kwetse ga gona motho ya tla bula mina thoko o re lefeleleng mo o ke tsamayang go latlhega ba bangata mo mamadi wa tshebeletso empa nna ya ntsamaisang ke Jesu ke monga tsela ya halalelang ya nang le nnete batho ha ba na nnete batho ba fetoga empa yenwa ya buang le wena ka jeno o re ke a nang le nnete ya tshwereng senotlolo ngwanaka senotlolo sa katleo ya gago ga se a tshwarwa ke boradithethefatsi se tshwerwe ke modimo senotlolo sa katleo ya gago ga se a tshwarwa ke batho se tshwerwe ke modimo ga modimo a kwala ga ona motho ya ka bula ga modimo a bula ga ona motho ya ka kwala ukwa mo profeta Isaia ore man ho Isaia chapter 22 verse 22 ke buka ya Isaia haula mama amashuma mabedi a metsimedi ke mana amashuma mabedi a metsimedi ore ke tlabe ya sinotlolo sa ntlo ya tafita le hetleng la hai ha sa tsenulo o re ke nna ya tshwereng senotlolo moprofeta Isaia o mmona ka difestere tsa legodimo o re ke tla beya senotlolo sa tafita lehetleng la gae ke ena ya fueng senotlolo ga o tsamaya le ena ba keke ba o notlelela ka ntle o tla kena ba kwetse gobane senotlolo sa tafita se lehetleng la gae utlwaore ke tla beya senotlolo mona e ne le future o bua bokamoso gore ke tla beya senotlolo go seka se batla gotlhe mamedi senotlolo se na le mo se beuweng ga bona ga o sa tsebe gore notlolo sa katlego ya gago se beuwe kae o se batla gotlhe batho ba tla o duba ba o tshepisa senotlolo se ba senang sona notlolo sa kgotso ya gago se beuwe lehetle la tau ya leloko la Juda notlolo sa katleo ya gago se beuwe lehetleng la monga bophelo ga o thotse Jesu o thotse ya tshwereng senotlolo ke ena ya tsebang go kwala ga kwetse o pokotela senotlolo ga butse o tsamaya le lemati mamedi mamela ha kwala un upokotela sinotlolo mara ha bula o tsamaya le lemati la ha o ka nhloya o tla kwala eng hobane o tsamaile le lemati o re ke beile sinotlolo le hetleng la hae hore o tlotsebe kgotso ya gago kopana le yena e ka re ga banka sefapano ba se beya le hetleng a theke mo modimo a beileng sinotlolo o re ke beile sinotlolo le hetleng la hae sinotlolo sa khotso ya gao se le hetleng la hae sinotlolo sa lenyalo la gao se le hetleng la hae ke batla hore ka jeno o ko bua mantsi yana hore ke tlo phela le batho empa ke ya hana ho phela ka batho ke tlo phela ka ba le lona mara ga ke phele ka lona phoso e batho ba lefatshe lena ba ietsang gobane modimo a itse re phele le bona ba nana re phela ka bona a ngwaneso ke phela le wena mara ga ke phele ka wena le ga o ka nlatlha ke ntse ke tlo phela le ga o ka ntlwelela ke ntse ke tlo phela ke a o rata ke a o tlhompha mara ga se wena ya tshwereng senotlolo senotlolo sa kgotso yaka se fuwe teo ya leloko la Juda senotlolo sa kgotso yaka se fuwe monga bophelo e o mina thoko mo mamadi wa lesedi ga bina ka yena o re bophelo ke wena fela empa batho ga ba tsebe ga o sa tsebe ya tshwereng senotlolo ba tlo o etsisa metlholo ba tlo o etsa thokolosi ya bona o nagana gore ba tshwere senotlolo ba tla o tsamaisa ka mafifi o nagana gore ba tshwere senotlolo empa pele a bua taba ena o a tlhalosa ore johanne ke batla go ngola ntho ena o e tlhalose gore eno ya bua number one ke ya halalelang number two ke wa nnete ya nang le nnete three ke ena ya tshwereng senotlolo ke batla ka jeno o kobe manganga gore ke ntse ke tlo bulelwa la go lesio gobane ke setse le ya tshwereng senotlolo ke latlhiwe ke batho empa ke leboa gore ga ba tsamaya le senotlolo ya tshwereng senotlolo ga se mora motho ya ke a buang leshano ya tshwereng senotlolo wa tshepagala ke yo mina thoko a reng oja ke sena wena jesu moloki e motle ke ne ke tla e bona ka itshwarelo ya dibetsaka mo mamadi wa tshebeletso phela le bona se ka phela ka bona phela le bona ore ke nna ke beile a ba sa tswela pele re o tla bula ae ka re nka ema moo ee ga ke tsebe o sane o ya kae ga ke tsebe go ho etsagalang mara temana ke ene re o tla bula modimo o tla bula go le gobe ditšhelete di gana modimo o tla bula o tla bula ba o sentse lebitso o tla bula ba buile ka wena o tla bula temana ke ena momamedi wa lesedi e re fa netefaletso tshepiso yena e na le temana tshepiso yena e na le rekoto ya gore o tla bula ga o utlwa ga bula go e tsala mona e sa le go Esaia ko balela tshenolo ko balela Esaia e re o tla bula mme ga o ya tla kwala o tshwile gobane ga modimo a butse o bona ntho e tsang gore o ikatele le mati kobane ga o tsebe le botswe ke mang ntho e tsang o se ka thabela le ntho e modimo a o fileng yona kobane ga o tsebe o e fiwe ke mang ntho e entsweng ke modimo ga ona motho ya ka e etsollang ga ayo le ga ka bana le di-connection le ga ka tseba le batho le ga ka etsa meferefere mara le mati le butsweng ke modimo ga gona motho ke batla o etsa phatlalatso tshebeletsong ena e golo ke re ga e be o buletswe ke modimo go bala ga ona motho ga ona motho le ga ka a fetola wa tseba motho ga nka o ruta sephiri o ka etsa batho ba nfetogele empa o keke wa etsa modimo a nfetoele ke batla tabena o e tsebe batho o ka ba etsa gore ba ntšhebe ka leitlho le leng mara o keke wa fetola leitlho la modimo bokeng sa bophelo baka ntweke e bone modimo o ngata le ha ke hlowe ntweke e bone modimo ke a motlwa la o sina motho ya nkutlwa ntho eo empontsitse hore se notlolo se tshwegwe ke modimo ke bata ka jeno o kwetse phatlala tsoge modimo ke ena fela ya tshwering se notlolo hore bana ba ba ka ba lo fella kai ke tshepa ya tshwering se notlolo
1: mamedi wa tshebeletso ke qetha ho tsama hona jwala se khale ke tsama ile ka sefofane ne ke ya hona mona fela Cape Town ke bone bo usiba ba sebetsa ka sefofane maga ke ya bona mogani wa so ma ke la ka khale ya ka ga so
0: mamedi mamela ke re ke bone bo usiba na ba sebetsa ka sefofane mogani ha ke ya mona maga ke le ka khalea ka ga so putso ko re mo go disikete o khalea jwang o sa tsebe mogani o khalea jwang ntho ena e tsama moyeng ha hona le mo ka yetsa maga o khaleile tshepo ye ya o tshepa mogani wa sefofane ka yona ho ba neng o sa tshepe mogani wa bophelo ka yona modimo ke mogani yo o mo tsebang la o sa mmone mara wa mo tshepa o ka gona o phumula tsibong ya hore ke tshepa ya ganna ke tshepa ya ganna a kekebe a lahlisa ka lefu a keke a mpolaya tsele wa tshepala
1: o palame taxi ka sheno ha wa botsa le motho a gannang license ya hae kae maga gore ya mosebetsi o tshepile wa theohela o soka ha wa mo popola ha wa mo cheka le go o maemong a matla o ganna ma o dile hlogo ka ga tekesi o ya qwaqo o dile hlogo ka ga tekesi o ya Bloemfontein ha o ka tshepa moganni wa nama le madi ka bophelo ba hao ho baneng o sa tshepe ya sa o tsele ya sa robali ya tshwereng senotlolo le bitso la hai ke tau ya leloko la Juda ke le humela la tafita ke kutu ya Jesse ke rabo sa fele ba mo pileng ba jolo ka thaba ya sione e kekebeng ya ba ya sisinya ke batla ka jeno ha ba o botsa hore o tlo tswella jwang hore ke tseba ya tshwereng senotlolo
0: ke tseba ya tshwereng senotlolo utlwa tsenolo foere chapter 4 verse 1
1: mamedi wa tshebeletso ore ka mora tseo
0: ka tadima
1: Watsa mamedi wa sebeletsa ho bala mantsu ya mabedi ao ke thero ka ofela.
0: Ka mora tseo. Bibele ha iso hlalose difeng ere tseo. Ka tadima. Ke fitile dinthontse mara ha di a feta lenna. Ke ntse ke phela ka tadima. Ka tadima ena ere ke ntse ke le teng ka mora nthotse. Ke hlahetswe ke dintho mara ke ntse ke phela. Ke lahlehetswe mara ntse ke le teng. Ka mora tseo ka tadima mme ka bona monyako o butse legodimong haebe le matilaka kapa monyako wa ka o butse legodimong o ka o kwala jwang wena o le lefatsheng o tla fihla jwang monyakong o ke o buletsweng legodimong ke phela lefatsheng maga ke bulelwa ke legodimo Ha o mpona ke ka atlea lefatsheng le matila ka la bulwa mo le botswe le hodimo ene modimo o etsa ka bomo hore mamati a fatshe a kwalwe hore o kgone o bona le mati le hodimo o tla hore momedi wa tshebeletso o re ka moratseo ka tadima ke batla bua mantsi ana go ntse ke le teng ka mora dintho tse nhlahetse ke ntse ke le teng ka mora meleko ke fitileng ho yona ke ntse ke le teng ka mora tseo ka tadima mme ka bona monyako o butswe legodimong mme le ntswe la pele leo ke neng ke le utlwile le bua le nna le kang la trompeta la re nyolohela kwano nyolohela kwano
1: mamedi nako ngwe modimo o tlosa leveleng a o ise leveleng o re nyolohela kwano gobaneng
0: mme ke tla o bontsha tse tlang ho hlaha ka moratseo nyolohela kwano ke batla ho bontsha ho ntsona le bophelo ka mora nthotse ho santjana ho na le tshepo momamedi nyuluha nyuluhela kwano ho na le tulo e bitswang kwano nyuluhela kwano come up here ya senyesimane re come up here o bona the reason o ntso utlwa dinthotse mo ko bana o mo ko kwano nyuluha nyane tloa lefatsheng le o jwetsang gore wa hloleya tlo mona mo ke tlo o bontsha gore ho na le tshepo ka mora nthotse mamedi la tseba hore ho na le tulo e bitswang ka hodima level ya lewatle ba re ke above sea level tulo yeo ba e bitsang above sea level ho thwe moo dinoo ha di kgone ho hema ha di ya moo altitude eo e etsa gore di gangwe ha di gangwe ke motho di gangwa ke level ha modimo a batla go bola ntho tse batlang go bolaya o isa mo di sa kgone ho hema teng ke ka ho mo apostola paulo se mo mamedi wa lesedi ha ngolla ba efese o re ntwa ya rona ha se ya nama le madi o re ntwa ya rona e lwana le memeya o keke wa lwana le memeya o sina moya o hloka ho bana le moya o halalelang hore o tlo tsebe o hlola memeya e sa halaleleng ntwa ya moya e hlolwa ka moya Morana Jesuri mantswe eo ke a buang ho lona ke moya hape ke bophelo Jesu Kriste ha kopana le mosadi wa Mosamaria bukeng ya Johanne chapter 4 o re ho yena nako e atla mme jwale e se e tlile eo barapedi ba nnete ba tla rapela Modimo ka nnete le ka moya hobane Modimo ke moya mme bohle ba mo rapelang ba tlamehile ho mo rapela ka nnete le ka moya nyolohela nyolohela kwana ke batla go bontsha go na le ntho ke batlang go bontsha yona mara ga ke no go bontsha yona o le moo nyolohela kwano mamedi wa tshebeletso re santlane re atumela thapelo ke batla o kojwetse motho a pela gore ga re nyolohe ga re nyolohe nyolohela kwano ke batla go bontsha go na le bophelo ka mora sefefo e re bebele ka mora morwallo noe a phela ka mora meleko noe a phela bona ke beile pela gago monyako o butswe kena ka kreste morena

0: Ke yona monyetla wa go iphumanela karolo ya gago ya 2 million rand ka Standard Bank mo fela tsatsi le leng le le leng. Go kenela bula akhaonto efe kapa efe e tshwanelegang go app kapa lekaleng. Now se o le customer ya Standard Bank, ingwadisetse Standard Bank Connect online go iphumanela monyetla o ekeditsweng wa go kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa ditlhopha tsa bolo ya maoto tsa naga. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Go na le melawana le dipehelo.
1: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la gao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse o vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Obere tsebele tsa lesedi metsotso ke e le shumela metsotso medi ka mara ra le shumela botsumo ya dumela re tsimo na ke tle ke fitela o tough guy ya neletsa tsona tsa Comrade Marathon. Tough guy.
4: Ke a leboha he ngwana sesi mzwake ka tshela mo mamedi wa lesedi re ke boela pe he ke tle go dumedisa jalo ka ile mona re ile ratswa e sale ka nako tsa madungwa dingwane re ntse re neletsa dinthlagolo tsa lebelo lena he la mokoka la Comrade ile la bo mashume re bonga metse re bonga le ne le tloa ka mane ka Durban City Hall le nyiloa le tla ka bona ka Peter Maritzburg mme le bitswa fela ka hore ke Abrana. Re go tsebisa he mo mamedi o reka jeno e ne tlile go bonala hore go robua rekoto ka mona le ka mane ke bua tjena he re se re ile ga fumana bahlodi ba le shume le tlhakoreng la banna. Re ke qala tlhakoreng la banna go tsebisa hore mohlodi wa le mosena sa 2026 Comrade Marathon ke Josh Kusha wa kwano naheng ya Afrika Borwa ya hapileng lebelo la Comrade Marathon ka hore a mathe dihora tse hlano metsotswana e leshome le metso mehlano. Maafrika Borwa ena he momamedi George Kusha o robile rekoto e ileng ya thewa ka selemo sane sa 2008. Ka lemo seno sa 2008 mohlankana ka mane ka Russia Leonid Shetsov ebile yena ya neng a tshwere rekoto ka morao re a e robe ka dihora tse hlano metsotso e mashome a mabedi a metsemene le metsotso.

basuto le CDFM ke molelo.

0: o tholetseng monna bua mo bile tshebeletso ya lesedi re kena gotlheleng sa rona sa bua monna ka jeno tshebeletsong ya lesedi metsotso ke masome a mabedi a nang le metso e mene re ya goreng ya lesome le metso mmedi jwale re kena ditabeng tse bohlokwa gagolo mo re tlotla re bua mmogo re le banna ke ke re ka metlha le matsatsi ga ke sheba monna tlhaloso ya ka motlho mong ke ke re ga se dilemo tse tsa motho e be monna ga se o bane motho a apara bodugwe ga se o bane motho a na le mosadi kapa bana empa motho e tswa monna ke maikarabelo e motsho moratuya o tlhalosa jwang wa e tsala gore motho e be moshanyana wa dilemo tse lesome le metso e robedi e be moshanyana wa dilemo tse masome a mabedi fela go ya ka maikarabelo ya gae e be monna o boene gape go etsagale gore motho a be dilemo tse masome a mane e be ntate ya mogolo fela diketso tsa gae e be tsa bashanyana jalo go na le taba e bohlokwa mamedi ya tshebeletso ya lesedi ka jeno jalo ka re tlotla re agana re le banna tshebeletsong ene ya lesedi mme re ntse re le boa tshebeletso ena ka segutlwana sena sa rona sa bua monna goba se bohlokwa gagolo gore naga ena ya Aforika Borwa e tle e tswele pele e tle e bopege e be naga ya malapa a nang le maikarabelo e be naga ya baetapele ba nang le maikarabelo kapa boikarabelo re tla tshwanela pele re qale go baetapele ba malapa ba metse le metsana e leng banna beke e fetileng go etsaetse dintho tse ngata gagolo le ga ntse ke sheba marandrang mona ke mamela ditaba tshebeletsong ya lesedi ka utlwa dipale tse pedi kapa diketsagalo tse pedi tse e leng sa sisinya mmele wa ka gagolo meria ka balea ka tlela ke letswalo le legolo jwang ke le monna ke ipotsa dipotso tse ngata ke sena dikarabo ke ile ga bona moshanyana mane Bloemfontein a beya e mong wa matitšhere letsogo wa motho wa mme itsa ga ke sa dutse ke re matlhotlo wa ke sheba motsengwane wa Velkom mo Thabong ya ba ke kopana le pale mono moo bana ba motho ba ileng ba lwana ba tseka dijo mme e mong ya ba o hlanaka kapa gona o feneta ngwana a bo moinae a mmolaya jale ketso tsena tse pedi ga o thola o di sheba di etswe ke banna fela ga ke dutse fatshe ke sheba taba tsena ya ba ke ipotsa poetso e le nngwe gore a na taba ya dipuisano ga e sa le yona taba ya go lokisa ditaba moo re kgethang go sebedisa dikgoka go rarolola kwaketsano e ka bang efe kapa efe re nang le yona kapa motlhomong diphapang tse re nang le tsone motho o se o ka ipotsa gore re fitlhile jwang boemong bona ba gore ga ditaba di se di re hlola re kgetha go sebedisa matsogo kapa ntwa go na le gore re ka dula fatshe ga buisana e re tle ke tle ka mabenkeleng ka bona ga ke gotlha mabelo ya tshebeletso ya lesedi re tle re kena tabeng ena go thusana
1: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setšhaba, botlhokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la gago le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la gago, kapa romella email re tla gotlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
3: Stop.
2: Fumana maqa a 5 a original recipe chicken.
3: Stop it.
2: Le di zinger wings tse 5 ka 85 randa ka.
4: Stop it, I like it.
2: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela, KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.

0: Bua monna re tle re mamele re tle re thusana re tle re ahana mme re tsheletswe le sedi me tsu ke le shumene metso re bona re ho rongela shumene tso mmedi o ntse mo betse tsheletswe le sedi e motso moratuwa tsheletswe ngena e ratwa jole e motso moratuwa taba tsena tsa rona tse re buang ka tsona ka jeno hore ana re se re fitletse boemo re le banna mo re seng re sa gone go rarolla ditaba ka puo mo reng ka nqeto ya go sebedisa dikgoka ka pantwa ona jwale ga o thola go sheba o leka o nnete fela e phelang e feleletseng pele ne re tseba gore a basadi ba seba ba seba ba seba basadi ba seba o gona jwale o se o seba banna o feta basadi gona jwale o se o seba banna o feta basadi gona jwale banna ba bangata e se le batho maikutlo o feta basadi batho ba atisa ba phakisang go ngala gona jwale ke dikamanong tsa marato ke manyalong ke kae ke banna mme le wena o ka etsa dipatlisiwa ka mokgwa o ka kgonang ka teng o tla tlhokomela gore taba tse ke buang ka tsona ke nnete fela taba rona ga e mone motsho moga tung ne mpa ke gopotsa molo mo ditaba fela ga ke sheba kwano go ilatela dipatlisiso tsaka ke fumana gore go na le ntho mona eo dipatlisiso tsaka e buang ka yona e leng ego re ka re ke makoko re ka re ke boikgomoso re ka re ke o se batle o tlholeya gona jale go na le banna ba ka etsang banna ba bangwe ba ikutlwe ba le banyane gagolo ka baka la maemo a bona a bophelo go latela mosebetsi tšhelete dintho tse ngata tse fapaneng jale nagana ga o le monna ya sa itshepeng bophelong ga o kopanya le banna ba sebedisang dintho tse tshwareyang go hatelela maikutlo le go hatelela banna ba bangwe ba senang bokgoni ke tse dintse dintho tse qetelelang di etsa gore banna ba bangwe ba iphumane ba lwana ntwa ya matsogo go fapana le gore motho a lokise dintho ka puo mme keletso ke gore re se re fitlhele nakong eo re tlameyang re tlhokomele gore le molao ka bona ka nnete ga o sa dumela gore ntho tse dingwe ga o so di entse o ka tloelwa fela ke ka gona o leng botlhokwa gore wena o ithuse ka wetsa ntho e bobebe fela o le motho wa monna tse dingwe tsa dintho ga o di baleya kapa o shuta o tloo tsona ga o bolele gore o se tlatla motlhomong o monna wa sele o monna yela go na le maemo o tlamehang gore o sutho wona e seng obane o le boi tsela ya ena ya ntwa ya go sebedisa matsogo dibitsa he go na le nngwe ke neng ona jwale ya batho ba tshosanang ka dithunya ke tla o thunya ke tla o thunya ke tla o thunya bekeng e ka pelo e fetileng ke kae kae dutong jale go na le koloi emeng ka pela ka go na le sethuthutu sa batho bana ba tsamaisang dijo jale eno o fitlha ke na gampe mono batho bana ba batla golwana ke fitlha ke tswa mono ke galemela hele bo ntate se ka lwana eno ko ntsha sethunya ke fitlha ke re eno mongwe wa sethuthutu ke hela ntate kopa tshwarelo tsamaya ga o kopa tshwarelo ga o bolele gore ke wena a phoso motho eno a ntshang sethunya ke ena a phoso monna eno a ntshang sethunya ke ena a phoso eno wa sethuthutu o batla o araba ke go yena ntate go ipoloka go itshireletsa status to do tsa hao tsamaya e ka nna ba o hloleile e ka nna ba o monna a boi empa ntho tse dingwe le monna di tlhoka gore o sebedise kelello fapana le gore o sebedise maikutlo le dikgoka go boetsaetseng ga re qetelela se re sa kgone go buisa nagana bana ba motho ba bolaela dijo ya ba ke betsa ngwane mongwe e sentse kokatabanyalena kere ga ke golwe batho bana ba ne ba tseka dijo dijo e lampa ba fela taba e se e phethagetse go na le ntho e tibileng go fetisisa e ga ona batho ba ka bang ba lwana ba bolayana fakeng sa dijo go na le ntho tse tibileng ke mane mo re tlang tebeng ya gore ga o bobebe batho bangwe ba kare ga o bobebe gore re banna re ke re bue ka tseleo re ikutlwang ka yone fela go bobe go bohlokwa gore re tle re bue ga o bobebe fela go bohlokwa ga golo ge bana ba motho re a fosetsana re le o ka ba botua ka o ka ba re a fosetsana o bone re thulana re thulana re thulana fela qetelong ya qetello ra tshwanela gore dule fatshe re buisane a ke re faneng ka pheko re le banna tshebelosong ya lesedi ntumele ke tle ke tle wena 086 3003084 tsela e nepaetseng ya o dula ditaba o buisana ditaba o fapana le gore re sebedise dikgoka o fapana le gore re sebedise dikgoka tsela e nepaetseng ya gore re lokise ditaba re bue nna ke tseba ba banna e le batho ba latanang ba sedisana fatshe gore ntate ke utlwa ntho e tsena le tsena go e tsela tsena le tsena ke re le kae ke mosebetsing ke lapeng ntwe engwe le engwe ye utlwa ngora tshi ena ena ya nkimela ena etsa nka gato wena o lukise dida kana go tseding mamedi ya tsebeletswa le sedi ge tena ge ge ba le digoka ka pa mohlomong o qetella o ba le digoka le maikutlwana ro ka lwana ye nngwe e tswa ko bane o mamela ditaba ha o di batlisise lo di batlisisa o so bile go lolwana ke tsebana go tsana tse fitileng o tsabana ba motho bana ba gata o paka batho ha o lwana ye mong ha fitla ha botsolo go na ho etsa itseng o santse a kena ntwe empa ile yena ngwane eno eno a wa ha bo eno a phoso ha go papa o fumane mahlotlwa o kene mathati le sedi FM khotso le sedi le sedi dumela khotso
1: eh mraka tshela
0: le ganda di
1: tatwa ka go hlomphile ka mahapo
0: phila mo etapile
1: mora tshela ke go tsheta ba ha o tsa dinena la sonta ngwana
0: ntate
1: jwale se ke se ratile eng gore na ha ma e mo ali jwale ke ntate se bo fiki ka nthaka le ntlika mona ngwana
0: o hlomphile
1: jwale putso gore na o buditse putso gore na ha ma e mo ali jwalo na re etsa jwang runa jwale ka bo ntate o na le ntlhangwa pa pe mora ka tshela hla isitenya hore o thola re motho le matsadi 50 mara o etsa dikete tsa ngwana 20 years jwale ha ke tle mona ho yena o hlalositse ngwana mme ho theola maikutlo wa bona ha maemo a le jwalo moraka tshela motho wa ntate o tlamehile o theole maikutlo o ko hene ha o qeta o hema he ebe o a tsamaya o le ntaba ha e le teng ngwana mme e lokise le batho ba ka kgonang ho beya maemong a hantle gore o tsebe gore dintwa di be siyo jwalo ka bo ntate
0: ntate
1: jale moraka tshela o hlaisitse taba bohlokwa gore ha re le bo ntate nako ngwe bo ntate re nagana gore ha re jwetsa motho ha ke jwetsa moraka tshela mathata ka ke nagana gore ke weak ke hakina maatla. A tsaya ke jwetsa moraka tshela ke hona mo moraka tshela tlang jwetsa re moraka bofi ha o etse tsena ngwana mme hema o thole maikutlo then o tswele pele ka leeto ke ratile ntho e bule ngwana mme ya gore go batho ba setudito ebile a re hlaela ntho le nna moraka tshela ka dula fatshe ka rokoloi ga ke a phamisa letso wa ke etsa next ka iphumana e ka re ke seleya ka nako eo a ke ke a tlele
0: ntate ke a kokomelamotlhomphekile boile
1: amen
0: e nngwe ke e tlhokometse mona ga ke ntse ke sheba taba tsa ka mona ga golo tabeng ena ya ego e le ga ke tsebe ke e bitse makoko kapa ke e bitse boikgantsho nako e ngata kapa nako e golo o tlhokomele mabedi a tshebeletso ya lesedi gore ga o ka etsagala gore go be le qwaketsano pakeng tsa ntate e mong kapa monne mong le monne mong go bo o na le motho wa mme a teng mong ke ka tshoanyetso o ka fumanang a galemela ka morago moo o tsebe ka nako tse ding ga ke sheba tabene ya ka mona ya ego ke taba ya gore ke batla go mo bontsha a keke a batla go tlonketsa jena ka pela motho wa ka kapa mosadi wa ka ga ke tlo telelwa ka nako ngwe a se le taba ya go batla go etsa o batla fela gore e kaka seriti sa gago semelo sa gago ke gore e kaka o tlo nkelwa mokgaka re ke tle ke re fela ke gotle
2: clientele e mona go o sireletsa le ba lelapa la gago Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. Re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di-plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Tifi, le tebele machetsa ka Rustenburg. Ka nnete mongaka, ditaba tsa hao ke tse hahang, ha se tse heletsang. Ha se tse heletsang, di a haha. Bo marimabe kapa hampenyana ke ha o bonagala gore jwale o phela le motho a dulang a bona diphoso go wena fela ga o mo bontsha diphoso o nka o sa morate kapa o utlwa ka batho ga o na motlha ena a fosang lefatsheng mo kapa bophelong e motsho go na le motho a senang diphoso ka nnete re batho ba na malemadi jwale ga o phela le motho a bonang diphoso tse ka go wena fela tsa gae ke tse nepaetseng nako ena kao fela gae e kgathatsa maatla e fitlha gona moo
4: Pogo botsa mantso go patshwarela le montse bona ga ona malato mo le mongwa go bukeletsa go tswa a motho yena a se mong.
0: Monna e mo le mong ya sa bontsweng diphoso. Ya sa amuheleng ha fo sitse. A se ke a tshepela boetapile. Monna e mo le mong ya sa gonong amohela ha le phoso. Ya sa gonong re ke kopa tshwarelo. Monna e mo le mong ya sa gonong go ikokobetsa. Monna e mo le mong ya sa gonong re ke fositse ke kopa tshwarelo a sa nke maikarabelo. A se ke a tshepela boemo bofe kapa bofe ba boetapile. Hore ke moetapele wa lapeng ke moetapele ke le councilor ke mayor ga ke emi ke le tona ke le ke a se ke a tshepelwa boetapele re ke company bofe kapa bofe ha o sa gone o le monna ho laola maikutlo a hao lapeng o tlo laola setšhaba jwang o laola o laola jwang mosebetsing o laola batho jwang kgwebong sekolong la o ka ba lecture monne molemong ya sa gone ba boemong ba hore ke phoso pepi ya dula mehlaena ha o tho poso wa ikarabela mehlaena o tho poso ke tena ke ntse ntshona ka bakala nthweni ha ona mohlang ka maikarabelo a se ke a tshepelwa boetapile le sedi
1: ntate mo ga ka khasela
0: le ga ntate wa leso
1: hey ntate mo ga ka khasela ngwana me o ya bua go mana tsa kgolo ga matala le hona jwa le go mana tsa ya bua ntate mo ga ka hey o bua ka diketsalo tse tsala ntate mo ga ka khasela ke tlhokomela gore banna ba batla ba halefi ya haholo ha re batla re di etse re le banna ntate mo ga ka khasela ntse ka rona re di ime a di re imela re batla re di tsa banneng ba bang tsale banna ba halefi ntate mo ga ka khasela ene ntse ke tlhokomela gore ha ba ka dikeletso ke le banna re ya banneng ba tla dumelana le rona gore nna ke a fola ha nka kala ka fela o le motho wa ke khasela wa re wa mpontsha gore ke mona ntho e tsamake wa qala wa tlhapiana le nna wa re a mona a phoso ko wena mara ye e
0: kaiwang
1: a phoso ko wena ntate mokake
0: kaloko tse ding re tshaba o mojetse gobane ke yena a re rekelang dinyeya ke re jale re se re tshaba go tla kwala pokoto
1: ntate mo ake khasela ngwana mme e jalo o batla go dumelane le ena o tla kwala pokoto ntho metsi a sa ka gona o nwa metsi ntate mojake
0: ntate ke ke ya kokobela
1: sekekemekeme ka mafatlha mempileng o itebela ntate mokake se khasela o ya bua seba ngwana mme ntho tse o diwang ke a phela thank
0: ha le le bana ba motho le tshwanela gore ntho e nngwe le nngwe e nngwe le nngwe e tsalang ka tlong le qete ka mono ka tlong le pele tswela ka ntle bothata ke ga re ka nka maemo a rona a mesebetsi a kona gana fela ke se bohodi motlhomong ke na le moenaka ke na le bana beso ba ntlhatlhamang ba tlang pele go nna ba sebetsang ka mesebetsi e fapaneng bothata ke gore gala re fitlhile mona go na le mapato go na le mekete malapeng re nka maemo a rona re a beya ka pele ntho ena ke yone e tlisang diphapang dikabang tse golo gobane ga re fitlha re sa gopola gore ee re bana ba motho ke a botua ka motho ene la o sa gateletse gore ke se bohodi keng ha ona mohlang ke tla fitlha lapeng ke tlhompholole a botuaka kapa moenaka mogolwane wa ka ke motlhompholole gobane ke re ke se bohodi yena motlhomong o sebetsa mosebetsi o itseng ke nyatse mosebetsi wa gae ntho ena ke yone e tlisang go se tlhomphane ga re ka tlhomphana ge le banna go latela gore re bana ba motho o latela gore re banna e seng ka maemo ha o ka ba monna ha o ka ba manager-a wa ba le tšhelete o baga dimilione ga semelo sa gago se sa tlaise le o sibolola bokgabane ba bonna ga o na le tho le re ka le tlhomphang ka wena ga dipuo tse tswang lemeng la gago le ga o ka etsala o na le tšhelete o na dikoloi o mang ba o bitsa chief ba o bitsa leadership ga semelo sa gago dipuo tsa gago di sa tlaise le o sibolola bokgabane ba bonna ga o lokelwe ke tlhompha re e kwale sponon a re e kwale o le sedi fm re tsebo go e tlwela ka noto ene godimo le sedi dumela kgotso
5: kgotso ntate majabajaba o petse ngwana
0: e petse ntate nka utlwa wena
5: a ka mogago ntate majabajaba puisano ke ntho e maatla ga ra mathata otlhe ga le ka kgona go dula fatshe la buisana le ka fitlhelela tharong and-e gape bophelong o seka ikuka o le perfect ka nako tsotlhe obane motlhomong o sebetsa mosebetsi wa maemo kapa o modimo a o tlhonolofaditseng ka one o ko itamoele go phoso bophelong gape o tlamehile o swabe kore o be le boinyatsa o tla kgona gore o amogele tshwarelo sekolanyane tlokolen naoles london tankoa
0: o tlhogo ya lelapa ka baka la boetapele ba gabo ga o tlhogo ya lelapa ka lebitso ha o hlo ya le lapaka le bitso o hlo ya le lapaka ba kala boetapele ba hao o bane o bontsha hatsa boetapele bo botle ba hore ha re bua ka monna re bua ka eng
6: khotso khotso ntate majabajaba ntate skopanya malapa o pitse ngwana mme tharollo fela mono ke puisano ntate majabajaba ha o
7: dumela ntate thuso dumela
8: ele la mavivi ke ntate taba ka spekistra wa tsela hona le ntho e ke batlang ho bolelana ngwaneso motho ya iphapanyang a iphapanyetsa boemo a ka bana le motho e mong e ba motho eno a ntsa mo lateletse oye o be le motho a ranga a ka nnete ke kopa tshwarelo ntshwarelo ngwaneso e ntse e se yena a entse ntho eno e le motho enwa e be motho eno a bonaka wa motshaba e be ntse a kopa tshwarelo ketelelo motho eno a keteletse a tenega a ketelela gashe e ke le motlwele wa tsaya motho yo wa ntseng a etsa ditaba tseo tsa dikgathatso otlea ga bonolo ebile ga monate ntate ga o ka bona a sa otlea nako e motho a sa faletswe ke mamelelo a ntse a le ka go kopa tshwarelo a sa ukisitse nako eno a ga e ke le motlwelele o tlo bona motho a shapiwa jalo wa ukwa e se tlo ba matlhabisa ditlong
7: Kgotso ntate Mozwake qatšhela ntate Mozwake a bona bophelong go na le nthonyana ke nana e batho ba bangata ba bitsang moetlo e na le bollo ga o ka kwalwa ntho eo o tla bona tlhompho e tla ba teng lefatshe gona jale mo banna ba dutseng teng ba kere ba rupelelana moya o ditshila mo ba leng bona mo a leng gona teng moya wa modimo ga o e se le moya wa leshano fela wa ntho eno ya bona ya gore
9: dumela ntate Mozwake ntate wa tseba nthetse o di buang ukwa ntho sentle o ntate ga yang malapa go na le bana ba motho e ba leng ko ga ba utlwane ee ba nyatsana go na le gore ba buisane taba e loke go salang ba lusa taba ka matsogo ga ke tsebe nao baneng Abuti Mozwake ona nthona e bakwa keng ya gore bana ba motho ba seke ba utlwana gore ba lose ditaba ae e mo phamisetsa e mong matso kapa a bue the way a ratang le e mong ga di mantho kusang botlhoko e le bana ba motho Abuti Mozwake ke nna sebaya ka mana ka ma mafubedi ka Riverside thank you ka le bontate
0: mabelo a tshebeletso ya lesedi go felang ke nako a se mosebetsi e re ke tle ke re go wena e ba le momedi mo maatla bo monate tshebeletsong ya lesedi mananeng o tlatlhelatela ka morago go mona o teng vedi o gamoloi tla tsamaya le wena re kao fela a tsamaye ga monate le wena empa pele go mo o tla balwa ditaba di engwane o gamoeti nna le wena re tla teana nakong e tlang ga o ratile morena go tlo re iswe ga tolena le lena re kopanya ga mmogo le a re ka ruana pele tsona di le tsa teana tsa go kangwa mmogo ke maqhobu a gaso ke o sia matleng ke tshepa gore nako e tlang ga re teana o tlabe o ntse o dutse matleng ke tshepa gore nane o lena le o tswetse molemo wena monna ya mametseng tshebeletsena ke rata o tlo phethagale bonneng ba gago ka baka la maikarabelo a ntle o dimatlhogo go rra ke lesolotse mmedi diengwane moeti gore balela ditabang

ha re shebena la ne mo mamedi le mong tsenga datse fitileng le tsatsing le na khoding ena ho ile ho etsala eng a selemo ke se ke duma khola re bo mashuma re bonga metsi mehlano Michael Jackson le mo fumadi wa haye Elisa Mary Presley ke ha ba le le nanong la television jolo ga baratani khatlo la pele kamara hore ba makatse batho ka lenyalo la bona le bileng teng selemo pele ho puisano ena ya bona me ke lona letsa tsing lena he mo mamedi me engwe ya potso e o se buhudise na a sa television e seileng sabotsa Michael Jackson le Lisa jalo ga baratani o ile ba botsa potso hore ke mona le sa tswa nyalana le baratani ba batjha na ibe selile la ga moroho na selile la tshwaga tshwagana la ga moroho na ah bobedi ba bona ba ile ba araba ba le mahlaha hlaha ba re eya re serile ra ga moroho jalo ka barata arfeta jalo re sheba selemo ke 2002 Mike Jacker ke ha tlotlwa ka gau ya ho ba ke Mike Jacker tsara la mamedi ya ho ba se pating ya Queen Elizabeth le ho ja Queen he mo mamedi Queen Elizabeth ho ya ga yena o na sa dumele hore Mike o tlameha ho tlotlwa ke ga hona ha ya ka ya iba yena ya mofang gau ena har petela he mo mamedi le mo ke 2019 le tsa sikilona lena khwedi ke yona ena ha Britney Spears a fuwa lengolo la khotla le thibela mookamedi wa hae wa mehleng Sam Lufi ya sebeditseng le yena ho tloha pakeng tsa selemo sa 2007 le 2008 ho kopana le yena moahlodi o fane ka lengolo leo hore le tlanka dilemo tse hlano bobedi bona bo sa kopane mamerikina lane rnrr ke re shebe he mino mwana ho tsa boithabiso dilemo tse ngata ngata tse fitileng ho ile ha etsalang a re bitse morao tsa malentate baby hold on to me gera livet edi livet

0: 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba gao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
2: O etsa halang?
1: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong.
2: Ka nnete?
1: Eya.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ha pep sela.
2: Tau, jwale ke e fumana jwang hle?
1: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane hanyane. O ikgethelwe ke ba gago.
2: Ke ya lebenkeleng le haufi la pep hona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha pep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforom SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: re dula re posta ka nako tsohle re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la haola X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponahatse mme o ingodisetse ho vouta letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
2: Lesedi FM jwale ke nako re tla be re le kae ka mantaha re tla be re le power parka pimvla ona teng kwano Soweto re tsama le letona Mesindisiwe Chikunga o tla ba le teng mono ka fapalala tekolohelo basasa le bona ba tla be ba le teng o amengwa wena motjha o amengwa wena moaya ona teng kwano Soweto re o beteng a power parka mosebetsi o qala ka hora ya borobedi hoseng re tla be re le moo le Sedi FM re tla be re le moo o se ke wa fetwa sasa le yona e tla be le teng le ba bang ba bangata ba bohlokwa mo teng o ka botsang le dipotso ke o tloa ka hora ya borobedi hoseng o fitlhela motshero wa mantsiboya pimvl power park le Sedi FM jwale ke nako Retabereleting.
3: Ke tseo ditaba he mo mabedi hosane le nana o la jole ke nako. Ho tlwa metsetseng ma shwa mararo ga mararo ra le shimele metsemedi. Ho ya horenyane ya boraro se ba da thuso mataunga. O tlabela ka mona ga Power Park Pimville. So we to shop around mba mosebetsi. O qala horenyane ya borobedi se. Metsotso e mashome a mabedi a metsomedi ka morahora ya bobedi Lesedi FM dumela ngwaneso a dumela wena mohlodi a ratwang ke nna wa Lesedi FM ke sonta ka jeno momamedi e jere matsatsi a leshome le metsomine kgwedi ya Phupjane ke kgwedi ya batho ba batjha ke a sepelona dumela ntho di tsamaya hantle ka jeno mme le wena motho e motjha ya sa tswa kena lenyalong ya sa tso thola fumana motho e motjha ntholitsa mahantle ho ntso le monate jalo fela motho mo re mvololo wa tsiba nna le motho wa ga ha isa le re ba mmoho ho tlwa na go ntsa rona re ntse re le university mani re nana re abapala impala rato le ga re ho rona la hola ka jeno re dula mmoho rena le bana gore ke tsile o le rato le sebetsang ka temo mo medie ko wa metse jalo ka pina tsepedi magatlhelang ona wa katela wa lana ola re ka ofela mona ho le Sedi FM Jeffrey Osborne are on the wings of love a bibi winens azamalisisi winens lost without you hlapa sa Atlantic Storm bring it back home again mona ke motho ya go pantswarelo motho ya bona ngo ile o a tshetsema a ratwa a fuwa tsohle ho futhumetse ga tlung empa ha ba le mamang a mokwelang mahlo mona ka weave ya raqa do mokwela ka weave a le bala hore haye ka ba bophelo mba ha ho na le motho ya maratang ya ba ke motho ya kopaneng le motho moleng a mokobela lihlo ya ra mo sheba re mara hamponi manna ke na le motho fela re ka ikoqa ha sa di entse tsone tsohle a bona re a khona mm ke a itshola ke ne ke etsang ho ba no ding ya ntadang ya mfantsohle ya futhumetseng ya mfallona rato lena le le hantle le felletse mm Mabedi ntisese 0860003084 ena ke nako ya baratani Holesedi FM ke nako a setswa mpelong o reng ho moratiwa wa gago ke tlong ka ba mabedi ba mmalwa fela re tseba ho ikwala ke sonta ha re mona
4: ke nako ya setswa mpelong le nanong la re ka o fela le vele moloi
5: vele moloi bololo Holesedi FM
3: ho fela o le jwalo mo mamedi ke nako ha o ena ya maratuwa wa hao mfumadi wa hao ba thola ga tole monate ke shebile ke tla go qoqela mo mamedi re ke veli ele ele se di FM dumel ele se di khotso ai kona mo mamedi ho etsala ba mahalena wa ga ke shebile le WhatsApp ya ka ho hang bana ga ntwaisa le mona DJ Mvololo bana we a ya ntatola le WhatsApp mo mamedi ha ke tsebe ho etsala emfela ere re di shebe bana le ona ga mona WhatsApp ya hana le mehala ena ya hana re ke hlophe mo mamedi ke bona ntho tsa ka di antukela na e bang di hana ba nna re shape pina re ho re nya bara ro bana ga nete re mino mino mino arbitse tamia or how do you tell

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Ebe o na le tsitsipano. Ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana le rumo. Sehlwekisi se mantla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele, le se kokobetsa tsitsipano. Le tshetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Le rumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara. Le rumo. Feel the healing power.
2: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060 880000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlwisetswa ke IEC.
3: Bafana Bafana ba ilo kena tlhodisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: Fuba re re le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
1: go ba fana ba fana re tanto
2: la tla di ketsa halo ka botlalo le kgaso di bapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloha ho lesedi FM ke molelo.
3: Dumela hle mabedi wa tshebeletso ya lesedi nna ka lebitso ke tsholo le o ka o ke re kenalana neng la dipapadi ke Sontaha ka jeno metsotso ke medi ka mora hora ya boraro ha ona kgaso ya papadi ya bolo ka jeno hle mo mamedi fela he re ile ga bona comrades marathon ntho di matha le ona bjale ke bana ba bang ba ntse ba ya wa fihla ba ya wa fihla ba ya wa fihla ntho di etsaetse ntho di etsaetse ba itse ya senang se ka ja maya tela se ka tela fela telle modella ruri. Ke tsama le DK ka jeno ya mo mamedi horaketse tharo tsa mmino horaketse tharo tsa dipapadi horaketse tharo tsa o bua le wena hle wena monga feme wena o monga feme wena ke to tsama le wena ka jeno ena ke Brian Temba tsebeletso nya le sedi rato la ka ke sonta ha ka jeno o jwa hle ha o tsola ka jeno mahlohono lo ke yao ebe ke tsatsila o la tswalo lena ke te ka monate. Rato laka.

Nato mkalo wapi na mwamaberi edula hante huye mashumi ya mabili ya mtsu robeli rea hore nyabone. Mabili tarame susu ila hante huye mashumi ya mabili pelo rabone. Ure ke mungi ya unajwale bans papela TK. Ritanga bans papela khaitiri ya mtu. Kamra mwono hera tabona makosi kesi we. Rumke ya kaiga mwono kesi we. Makosi. Atimi susu ngele shume kamra hora ya bone. Ritabisa na linda de Leslie Nozi. Kiena rata munga ya mabiru shebo na ntuliza mabiru. Mabiru wa soo honala utata muna kani. Tuna ntuiki. Ntuzena di ndubile. Gajenu ji. Ntuzena di ndubile. Gajenu ka ujweza neti. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Hauna utata bale toke tla hukela huyo. Kitla hukela huyo. Natabene he mabiri. Meso suki ya mashumi ya mabiri. Amitisu pile nga pile rifika oreng ya bone. Unzo mamezi atsebelezo ya lesedi. Ntoli lukile DK ska ba tshunya re tla banka tswalo e tla ra metsotso ile hantle ho ye mashumi a mabedi pele re fihla horeng ya bohlano re tla buisana le brother Hloni tla bua le Hloni Hloni igarshe tlo sheba ka mona ka botshabelo ka mona hore na ntoli tsa majwang ke mo mamedi o tla re fa ditaba tseno ntotsa ka dilukile ntate Leslie Nozi. O sa rumetse mo laetsa re ntori lukile bans papela ntori lukile ha ona mathata letho mamedi ke tlo bua le wena ka nete re ke o botse potso ke ne ke tla uetsa rona o tlong karabeneng a komphe libitso la sebapadi o bomphe le naha ya hae sebapadi se ileng sa hlaba ntlha pele ha mohope wa lefatshe o ne o qala gore na ke sebapadi sefeng seo he mamele se ileng sa hlaba ntlha pele o bomphe le gore na kwa sehlopha sefeng a kry wa tseba dikailane dipapadi tsa mohope wa lefatshe a komphe lebitso la sebapadi seo o bomphe le naha ya hae gore ke mang bapadi sena se ileng sa hlaba ntlha pele dipapading tsa mohope wa lefatshe mohlang di neng di qala. A kere rona mona Afrika Borwa sebapadi sa pele sa ho hlaba ntlha dipapadi tsa mohope wa lefatshe di tshwaretswe Afrika Borwa ke Siphiwe Tshabalala ntho tse monate. Hlaba ntlha pele mo Afrika Borwa ebile e le papadi ya pele re bapala le Morocco e le yona ya pula madiboho re bapala la pele jwale re bapetse hape le Morocco ka laboraro beke ka labone ka di-11 le Morocco kgetho la bobedi ka mora dilemo tse ka bana shobele motsiseletseng. Kaile le Morocco hape ya ba Morocco ke yone e hlaba ntlhapele ya ba hlaba bobedi gona ga hlaba letho empa bona ka 2010 ile ga ba hlaba ntlha ba le bona ba hlaba ntlha ba le kalakanya dintlha ba 1-1 jale bekeng yene e sa tswa feta ba rotlile ka tse pedi honoto gwa tswa ka rete tse tharo tse gobe e mashome a mabedi a motsemotlhano metsotso mo mabedi na le wena re ya goreng ya bone tshebeletso ke lesedi yene o ntse ngwe mametse. Ntse ke shebile comrades mona keke ke lekile o latse go hla o lahlelahlela molaetsa ka mono hela go jwang ka mono ntate dijana bile a hlage jwetsa ga lebelo lena ngwane zwa ga uwa godimo kwana ehla a le a hana man le a hana a re le a ntabola le a ntlhola mogotsi wa ka le a ntlhola man yona ke re thabile Khumalo hang fela ka moramona re tshwara pants papela. Yoda, Siphiwe Tshabalala. Naruba palali Mexico tsulai, tsulo Mexico. Come on, guy FNB. It's a soccer city, mutamune. Yeah, let me tell it. Yes. Nehaswa ke Mr. Cool. Ebilegile Josie mono.

Jazil Brothers ule Serie FM Promise. Ang fela ka mra papa so ntate Leslie Notsi ke ga beke na le na he mo ba medi. Coach my coach. Mabedi metso suki ra ile hantle ho ile show me botsekeng ka mara hora ya bone. Ba ahi ba Pinville so way to limits e mabapi. Kwedi ena ya batjha iphumanele menyetla ha o filimo o dulang. O memela ho tla tiana le MEC e tshwere mokobobo ke bua ka setho sa phethahatso. Lefapheng la ntshetso pele ya setjhaba Mesindi Sibe Chikunga. O tla be a le a Power Park Pinville ka dintlha tse batsi. Ka di social grants ntshetso pele ya batjha tlhokeho ya mesebetsi le tse ding tse ngata. Di tlabe di tshohlwa kopanong ena. Ditshebeletso tsa mmuso, mafapha a fapafapaneng le lefapha la SASSA di tlabe di le teng he mo mabedi ho

0: ke rata o tsho jwalo go ntate ntse ke laoleya o hlomphei wa ka di ile tsa thagoa bafana bafana re bua ka Afrika Borwa le Mexico ka hora ya borobong ga la bone bosiu papadi e kadile ntate hei a ko re fe o mokwetlisi morenaka o bone taba difeng o ka qala morao wa ya mpeng ya lebala wa ya pele mane o di bone jwang nna ntho e kileng ka e ngola fela ke gore e itse ga metsotso e le e mene pele gora ya borobong go bo binwa dipina tsa setšhaba ga o qala ka ya Afrika Borwa ntate ka utlwa e nkotla maikutlo mona ya re ga metsotso e ba e tsheletseng ka morago ra ya borobong ya baphala ya lla gore bolo e thagoe morenaka taba ke tsena wena o reng
1: ke a leboa ka nnete ntate Tsholo ka fa monyetle ono ga ke re kope ka nnete ka papadi ena metlhe re e lebeletse ka mokgwa o mogolo gagolo ka maswantšhotsho metlhe re batlile go tlosheba ge tshetsa team e metseng karolo ena ya Africa e ka South ka nnete mme re ne re dumela ka boitukiso bona bobile botle re dumela gore ntho engwe lengwe jale e tla tswela pele gantle re bone go ka nnete mokgwa o thimi e ne itukisitse ka teng mohlomong gore ntate Bruce technical team ya gae gore na mohlomong ba shebe papadi eno ka gore ba bapale ka mokgwa o jwang ka dibapadi tsa bone ke bona hetse gore ga se o e sheba gore a ka beye banna ba batlhano ka morago ke tla ba goalkeeper ka jale le bana ba batlhano bana ba sebedisa yone go na le ba bararo molemo ka gare jale e le ba babedi ka pele and go tlwa qalong fela go la bonagala e ka bana ba Mexico etlhe ba ba rerile ka bona ba le ba babala ba iphuta bona gagolo gobane go bona hetse go bapala go qala papadi ka morago go ne batla go sukodisa Aforika Borwa because bana na ba e bitsa counter press metlhe ba sa batle monyeta go ba bapale bona ga bonolo jale ga ba etsa bolo tse telele o fumana gore ele mane mo di-strikera di batla di ba le thethetso e leng borena fika pele ka mane ne and jale go sena le batlang go tlo bapala dibolo tsa bobedi ga e ba kefeta ba ba kgone go ba bapale gola ke mokgona o tlhokomelang gore le mokgwa wa ball possession fela gola ebile about 39% e South Africa e mena le yone bane ba ne ba na le ntho kang 61%. So e bolela fela gore Mexico ebile le bolo hangata so ha bolo ele ya lona hangata e bolela go jale ke lona ba laolang papadi mme mokgwa o ya pele South Africa o ne bonagala e ba le phephetso goba jale le gare mona e ne le di-midfieldera tse o kareng ke ba more defensive so go ya pele go ne batla go ba le phephetso e golo gore le ga bolo e ne ile pele e ne ba di-charge tse pedi tse tharo bolo e se latlhile e se makwa gape-gape jale phephetso e golo engwe e laba gore ga ya ba le 10 minutes fela senyemele ka bo ma 8 minutes ga ba le phoso mo ne ba re ba qala go bapala ka morago motlhankaneno setlhole ga kgona go controla bolo gantle jale kane re bua gore metlhe ba ba counter press ya ba batlhe ba mo tsekisa yona ena mo tsekiseng bolo mone ka pelenyana fela ba kgona gore batlhe ba tlhabe ntlha
0: o sa le gona moo boiteko ba pele ba Mexico ntate bo bile metsotsong e mene karolong ya pele ya papadi ya ba ba huku huku re fumane metsotsong e matlhano karolong ya pele ya papadi mme motsotsong wa borobong fela ke ya Mexico e tlhaba ntlha ntate wa ka
1: eya ntate o tlile wa ba jalo e leng yona ntho o tla fumana gore di-team ga di bapala letlare e bana ga re boneng re seke ra gorwa kapo ga re sebeletseng gape gore re tlhabe ntlha metsotsong ya pele e tla re thusa gore re tle re tseba gore re setlile jale re tseba go bapala mme jale Mexico ebile e le bona ba ne ba bapala ka jareteng ya bona ga batla go ba dima gagolo jale go Aforika Borwa gore e ithole e bapale mme jale ka re tshore leano la bona ne ne ba bapala go ne bonagala e ka ga le pase kore go bona hetse le sa pase ntate se kare go ne bonagala ete ntlheng sa pase and go latlha ba dima gagolo motlhomong ga o ne o shebile gore mokgatlhelong wa bobedi motlhomong go tla ba le diphetogo tse ka e tswang

0: ka di bapatsi tsa bona go ba jwa le ha so o na le ntlhaleng o se o kgile o tla ga tshumhlomong ha go tlhomke mpa ena o se ba thumhang hang ha go lo ba ha o se ba dentse ya hai o tshwere dikulo mono ke ntle tsho ba ba di tsentla go re so no ka re le ho ya pila ka ga khona hle reng ke ke so ntwa go bona
1: ntate o ntshagele o sa hlalosa tsena ntate o sa hlalosa tsena re bone bafana bafana boiteko ba bona ba pele bo e ba metsotsong e mashome mararo a metso e supileng karolong ya pele ya papadi ka hlo ya Lyle Foster le teng ebile bolo ileng ya ka thoko bolo ebile nngwe fela e leng ya ho Steve Thibane ha metsotso e le mashome a mane a metso e mehlano ka Mbogasi ehlile ho no le boima ntate
0: ee ntate ke a nnete ehlile ho jwalo ke le ka batla ke tlola yena ehlile ho bile le go leka go goga gabedi fela mokgatlhelong wa pele ke eno o buang ka yona ya tlhogo ya Foster e la ya ka thoko mme ga papadi e sentse le theletsong ya mokgatlhelo wa pele Mbokazi o latlhaga bolo e ntle ka nnete ee ke tsona fela diteko tseo South Africa Aforika Borwa kwa geng ebile le tsona and eno e bitlhile bolentsha gore ehlile phephetso e ne le maatla gagolo e tlakoran la Aforika Borwa le ha re sheba ka position re bontshitse gore Mexico e ne le yone e ne e tlaola papadi ka gore e ne e pula nako yotlhe e tshwere papadi jale mokgatlhelong wa bobedi go la ba bima go feta mona mo jale mo nonagana gone go tla kenya dibapadi tsa diforoso tse ngata wing jale batho bo bana ba seke ba tlala le bangata gagolo bake ba ba tshware bano ba di-wingaka tsa Aforika Borwa mphumo nonana ga ba ka kena ba tla ke ba itse gore Mexico e ska tla ka segatlha gagolo go bona ba tshabe bana ba Aforika Borwa ba bapalang pele goba nne le two fela ka pedi nne le ba babedi fela e le rena se le the Force ya ba phephetso e golo moo jalo sethole a fumanang karete e gobedu jale ba shota jalo go sentse o lo jalo e tla ba kotsi gagolo go Aforika Borwa jale se le bapala le shota Mexico e na le disupportara ka ntle ke letshele la bona jale go ba dima go feta o bone ka mokgwa o metlhe ba laola papadi ba raela dipalong ka nnete Mbokazi o la bontsha ka nnete ka tshebetso ntle ga ebane ke ene o ne bona ba tla phela-phela ka gare go tšhini
1: jale ra fumane nngwe gape kgobedu ka rete Themba Zwane
0: e ke ntate so e le yona jalo ne o ipotsa gona ebe go o na bane bolo ne tsentse le ya gae you know so jale ya bajale o fumana karete e kgobedi mmeng go ke eneng ga a police ke ena e leng ga qeta go ke ena a ka gaelang palong le modiba ke dishoto tse pedi tse raekeng dipalong ka makgetlho a mabedi fela mokgatlholong wa bobedi jale ga o tse o sheba gape gore motlhomong ne ba seba ratšhe papadi ena serine tse kore re ya fela then ke mone mo o bona modau a tsamaya a ya pele and o kareng go ja motlhomong kana
1: balaanyane fela mokwetlisa anyane fela ke pote ka mabenkele re tlo e katela mabedi e lemashome a mabedi tsholo ka moraora ya bone
2: clientele e mona go o sireletsa le balelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 ee re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSA lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Mabedi metsotso ke mashome a mabedi a motso monga kamoraora ya bone ke na le mokwetlisi ntate Leslie Notsi. Ntate o no ya mane ho khuliso modau ha re utlwe ditaba morenaka.
0: Ke mo o leng ga bonagala e ka ba ratšhe ba nka papadi ba isa go Mexico gobane nako e ngata ya papadi ne re sa bone go ne go sa bonagale Aforika Borwa itlhe e nka papadi e isa go Mexico ka segatlha fela nakong ene modau a tsamaileng ka mokgwa o a tsebagalang ka teng ka papadi ya entle ke mono maile a re ga santse a yo kena ka 18 box ke mo mo mohlanganeng wa Mexico ala a ita phoso a mo dia ne se o tle ka ho ya ho tsona nda te kore ho mo moja ho bona ho e ka ho mo mo kwetlisa le technical team ha ba le ba fa Mexico thompo e kgolo ha holo ya ho ba le ba ba le di ho ba le nomoro tse ngata morao mane ha o nkwe di papadi ka go papadi tlhahiso pele because ho isa papadi o lwena o wa thaka ntse le mokgwa o defender go ba jale ba tla thaba go tla pele ha holo so ho bona ntse ka nnete mono mo mojau a naya ke ntho ono ka re mohlomo ho ja ke tabela dila ntse ba yetsa ka ka makgetlo a mangata go koloi la ba le letho go ba le yena policy ya keng ho bona ntse go ba le letho go yena so e ka ba mohlomo boithuto o ka dumela gore e ka ba boithuto go technical team le ntate Bruce go ka papading tse tlang ba ke ba tshintshe mawa a bona a papadi ka nnete and ba levelela World Cup ke ye hodimodimo bana ene le ene e nkile papadi tsa bona tse hlwahlwa so nke ke dumela gore tsane tse sa sebetsang tse ding ke ngata bentšheng ya Aforika Borwa ga di ka fumana monyetla di ka tisa phapang e kgolo papading ya bona ntate.
1: Ntate o mokwetlisi papadi di tharo ka ofela re tsebe o bona gore na le ya pele kapa le gotlela haye ya pele e re hlotswe ho setse tse pedi e ya bobedi o nahana gore ba tla eng ka jwang dikelello tsa dibapadi di jwang o sebetsa bang le dibapadi boemo boje
0: a tsama na ko nngwe ntate tsholo ho ntse e tswala go World Cup o ka hlola papadi ya pele ha e bolele go se le phetho. Ha go pula Africa borwa ene go tsile World Cup kwa nna ka 2010. E ni la kala ya hlolwa papadi ya yona le Switzerland. Me ile le bo mampudi ba Europe. Ba tlhaba ka ba di ya dihlogo ba le ba phama. Me ba le ba tsepeletse ba win World Cup ka 2010. So ntse ke dumela gore Africa borwa e na le bokgoni ntate. Ka ditsibi tsa tsona ka ga technical team ho bontsha ho bahlankana ba shebe diphoso tse ba bileng le tsona ba ithubile boithuto go bona jale papadi tse tlhatlhamang ba di nke ka sephele morago wa gore ba tlhole nkate ke meta go tlo ba bonolo empa ntse ke dumela gore bafana e tshwere papadi tse tlhwatlhwa ntate ke bapetseng di-champions league ba bangwe ba bapala mose so ba na le yona meo ntate ya go ba ka nka papadi ba isa go thimotsena papadi tsena ke setseng mme ba tla ka tlholo ntate wa ka
1: gore tshepo e sale te
0: ka nnete re tlhoka go ba le yona ntate tshepo yona e tlhoka e ba teng gobane ga re na le tshepo go bile re na le boikonka o nonong you know e tla ba mokgwafela wa gore di bale banke papadi ba ye pele papadi di teng ntate ba tla etsa ntho e ba e tsebang mme ba tla fola ga re ba se support eno ntate.
1: Ntate wa ka ke lebohile haholo ka nnete tle mohlomphe wa ka di sa qala ke a tseba kapa o ntse o na le pere ya hao ntate tse pedi tse tharo tse nne kapa e saloseng
0: e saloseng fela di ngata ka nnete dinaga tse e nang le bokgoni obane gape ate odumataba tseno ntse le lehlonolo le o ka fumanang le bateng bona papadi engwe ya maobane fela mona mono o kare mona mo Qatar e fitleng ya kora metsotong ya go thetela o ne e sa nagane gore ba tla tlhola papadi ba tlile ka draw mme go ne go ntsha gore ga lenka papadi le isa go batho di bapala le bona e le fa mongeta go leka kora mme ke bane ba kogile metsotong ya go thetela so e tlile go tlo ba dima dinaga tse nang le papadi ke tlhwatlhwa diteng ba ikemiseditse Brazil ne go gopotse kaofela maobane gore tla tla ka tlholo ba bona hetsatsi le ho tsena mente na ka mente e go mo go di modimo ntate wa
1: ka a ntate Morocco ene ke ne Brazil ka tsebe ntate ke batla ho jwetsa nnete ka go lonya pele ba ne ba le babe ha holo ba le babe
0: ka nnete ba ka nnete hantle Morocco Africa mono e le ba ba South Africa ka nnete ne ntse ba yona ntse ka le nna o bontsha gore level ya league ya dinaga gobane ke nnete bona bongata ka ofela bona ba bapala Europe mme ba bapala team tse kgolo Europe mono bona bo Hakimi le bo Abraham Diaz so ehlile ke team eo ehlileng e sebetsang hantle ntse re gopola gore World Cup-eng ya go feta ba kgutlile di-semifinaleng so e bontsha wa kannete Morocco e tlatle e lwane haholo ha ya itshaba so ni yona re re bona ba Afrika borwa ba se ba itshaba banke papadi ba ise ho u ba ba pala ne bona ntate
1: ntate wa ka ke lebile a holo hle re tla o tshwenya ha holo fela papadi tsena di fela ke lebile hle ntate Leslie
0: ah ke lebile a holo ntate tsholo ke tshula ntate ka re ntse ke la o le ntate ke tla o kota wena ke tla ba malala la o tsenda
1: ke lebile mrombe
0: ai la le ntate ya papatsa
1: wa la ole ke a leboha hle ntate wa ka ke a leboha e bona le thata mabedi ke la ka ke shebeletse Steve Compella television mona le itumeleng khune le ntate Mangoba Mncithi e la hla bua Steve Compella Africa borwa e tla tlame hore e ske ya dumella hore Mexico e kobe di bolo e di kobele ka di 18 hona le motho mono ba nna wa paga jeresi ya bogobong ke Jimenez ara ba ka ba motlwella o tla ba etsetsa mpipetsi bona itse a ke na fela ba enka ka lotso le letona ka bona ba e hlabela ka di 18 ba fumana gore modau pele mana ha e sale ya pele a gutla o gutla jwala go a leka o lothi wa fumana motho yano sa le pele yane Jimenez after enga ka hlwaebe hantle ka letanding ebile a hlabantlha ha ya bo ya bokae ya mashumi a mane a metso supileng Jimenez ke ka mogo taba di tsamaileng ka teng e mamele Afrika borwa e fumane huku ya bona pele ya pele karolong ya pele ya papadi ha metsotso e ne le mashumi a mane a metso mine bogasi ya Afrika e tsa boiteko a raha motopa metsotsong ya mashumi a mane a metso mihlano karolong ya pele ya papadi a ithiwa ke Steve Thibane Mexico ne le mpe obane le ba o tala palo metsotsong ya mashumi a mane a metso mmedi karolong ya pele ya papadi no lo be a holo o lo be a holo lo pi metsotsong ya leshebele mtsosupileng fela Afrika borwa ke a e se e fumane e bontshitswe karate e tshetlha ba e bontshitse tebogo Mokwena ntle o ne o le thata ntle o le thata mamele ka nnete o ne o le boima haholo le boima fela he ntate Leslie Notsi gore ha re tshepeng go tla boela go loka papading e latelang se re tla di bona mo mamedi ha re beletse ena ke thiwe isikhathi sami.

0: Deborah Cox, My First Night With You.
1: With you.
0: Renge kutla ma ikutla ha he mo America bafana bafana. Le potso e kileng ka botsa yona rena. Ha we araba ka difinga ke mona ho. E ka entena la ba.
2: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086-000-3084.
0: Ke itse ho wena sebapadi sa pele se ileng sa hlaba ntlha dipapading tsa mohope wa lefatshe wa FIFA ke sebapadi sefeng he mo mamedi. O njwetse le rona na bapalla sehlopha sefeng. Ha ke batle o nna ntse ke ya lekwana lekwana e. Nko njwetse rona bapadi seo ke sefeng. Re ke re utlwe le maikutlo a gago ka bafana bafana le papadi ya bona e latelang he mamedi rena wena o di bona bona jwang e mashome a mabedi metsotso nna le wena re ya goreng ya bohlano mamedi goreng ya bohlano e tla ba ditaba ke a tshepa e ntse le ntsane rantwa le ka jeno ke itse metsotso ke leshome ka mora hora ya bohlano ke tla buisana le Tlhoni a ka re fe ditaba tsa ka botshabelo he mamedi mona banang bana le tournamente ka mono he mamedi ba re ke Youth Celebration Clash of a Second. When the second take a monogate on that setlang who took a lana mapai, come manta. Well, like a managi grade 6, le grade 7, eh? Kepa padia bola mauto, linet ball. When I'll setting happy, say, come mama habana fenders beggar, tagger of charra pizza garfets on a half near a fella. Mawa one and a gibuella on our hint that taken alama tatting and a sopper. Soccer sopper, they beat the taro, ho qualele nani. Yale ena o tshweretse ha di bitswa ka gore Youth Top 8 soccer tournament e ka mama habane yale re batla go gore na thori tsa matsa majwa re ke ya ho mba medi ku tlo rena o di bela jwang wa tshebeletso ena ke mnga feme he yale ke buisana le bemba feme mona e mamedi e bana ke bemba feme bana ba o kgeng ba ntetsetse mona ke mnga e mong ke yona mnga feme wa feme dumela hle
3: o tsonde ka tsro
0: ngo phetse jwang wa feme
3: Ao ke pitse le tshe ga ntate tsholo.
0: Ke salama ha ungwa neso.
3: Eh, a ntate tsholo. Ntla yena e kene sa luse.
0: E fingwale.
3: Ya bafana bafana.
0: Oh eh, metso swi ya me ga bana ye robo mfela. Eh.
3: O kone ke ne sa luse. Ne tshwere tsebe ni di le ba shanyana ba ba moko. Nna ho ya ka nna. Rod Williams. Wa bona mapalo
0: We ile ga Ronan Williams weza wa
3: ntate o tshwanetse go raha re tshiba tshiba no raele bolo haru o ska ba palla bolo mona ha ufinyane
0: ntate
3: e ya ntate
0: morenaka
3: ke pitlo se mo tibi mo zone 4
0: thank you peter
3: okay ntate slow
0: ore ke petros ke petros petros ara ke petros e bito ke ka ka ba go pitoro u tla pele ke tla ga mona wa fa me dumela hle
4: mme a tsholo le ga
0: ke pitse mhlomphe wena
4: a mna tinta ke tsholo
0: ndade
4: ndade mafana ntate tsholo rena le tshepo ba ka sebetsa hantle a mokotliso wa rena fela a ka qala ka di bapadi ke maata go a policy ntate tsholo bo mofokeng bo moreni ha ba ka gona le bona ba fumana chance ba ka kena ntate tsholo re tlo bona mapanyo o hantle le mosankano na wa mokwena o nana a be le boitshe kontate tshola a khone bontsha ba sankana ba tsana le bo mokwena le bo mofokeng ra ba ba pala ha ntle ntate tshola a ka kinya ba sankana ba ka ofela ba fara ba fara ka wina so pa se ba pala tsona thumo to ntate ba tshola lokwa
0: go jontwe
4: ke o bile le ntate tshola a ka kala ka se ba pala gore ha ka tlwa fela taba hore ne yena ke yena ha ba tlo go tsa ntate tshola ka mamela ba mamedi ba Afrika borwa ka ofela a ntsa o re tlo tsona di rata ba ntate tsholo la ka tsama a tsama ka lerato a tsebo re o re fixitse ka ntate tsholo
0: yana ibile o itse wa tsama ya khutla kwa
4: ntate tsholo ona santse a profitile ntwana le before world cup ne tsana ntate tsebo re ona le motsirifiro ka nna o tlo etsela wala ka santse a bua tla la ka mura world cup ke a tsama ntate tsholo ba neng ana tsana ntse a bua mantswa le before ka ka tsamela a patile thoto le before world cup e qala ntate tsholo
0: Wale wena o no gaitse wa.
4: No wanda ke tsholo ke ne le mo ena fela a ka baitsa fela sa nna a ka tsa ma mo tshelo la mpa tsetelle ntate tsholo ka tsa nna ntare o dula stilo mo a tsa mae mo.
0: Ndate. ke pitso wa le khosi eno he mabedi motle ke pitso wa le khosi o beile ditaba jwalo re kutlwe mong hape rona yena o tshwere ditaba jwanga dumela hle khotso
1: e ya ntate tsholo e ke ga tawe fa isa pa pa ntena ga tsholo pa tsa
0: e ya ntate
1: e ntate tsholo re ka tsholo a ditapa ditseno ka bobedi ba tsona ha fela mo kutisi a ka setuka tsela yo a se tsang tipika te a kenya bo a police a kenya mo kuke a kenya te pa more se ka tsholo ntate
0: e ya ntate
1: e ya ntate tsholo ke itipela ke magana
0: o la ga mokwetlisi
1: mokwetlisi tete tsholo defender eng papadi o so mo loka tete tsholo so ntlo defender
0: ntate ko utlwile a tseba morena mafa a ge leboe ga o ne a rabang potso yaka re ko utlwe rena mo mamedi ena o di beya jwang ka mona ka ntlena
5: lesedi FM tsholo
0: ntate
5: ke Simon wa letsatsantsa mo
0: a
5: re tlwele o ikgotlisa re le ma South African yes ntse re phama hanyane hanyane ka bolo ga re tlwele o claima re sa lefatshe just problem re di-coach re bangata haholo mo South Africa re bangata too much and re sa lefatshe just re nana re hi hanyane hanyane tango ke Simon wa letsatsantsa mo
0: ntate o lala ka boemo ba papadi ya rona o go sa le ga o nyana
6: Hela yalo tani, stani sa blomo.
0: Ke o hemo mamedi, le mo dira ke. Haru ke ga.
7: Ntate tshulo.
0: Ntate.
7: Thank you ntate.
0: Morenaka.
7: Sonta se mnate.
0: Ei.
7: Ntate tshulo ntlha ya pele ya World Cup ila hlajwa ke Lucien Laurent wa ko France. Ha metsotso e le leshome le metso e robong. A hlaba ka hare. Ha France e ne e shashara Mexico 4-1. Ko Uruguay.
0: Ka mokalangwa?
7: 1930.
0: Da.
7: Ka di 13 July 1930. Ke a leboha ntate tsholo. Ke a leboha ntate tsholo.
0: Ntate.
7: Ke thabo mshosho ka moka ka tehong. Thank you ntate tsholo le letsatsi le monate le ba mamedi Afrika Borwa ka kakaretso South Africa singavena ma singacina thank you ntate
0: ntate ke a leboha
8: ntate tsholo mongaphofu
0: ntate hle
8: ashi ntate ha ke di sheba nna ka mahlwaka mokwetlisi ha ka fetola mawa
0: eh
8: a ke nga di force a police mo fukeng mreme
0: eh
8: ashi ntate ke a bolella ba ka tshwara mathata banna bano be be go tshwenga le bona bano ke bona re ka hlola
0: ntate
8: ba ba ditse pelitse le di ka hlola ha ka ba le sebete a sa hlela ntate a tlwela o defend a ntse sa e bone ke ite boela ke mogela ma fabona mo Toronto
0: mo gana mpusa
9: hai ntate tsholwa khona
0: ke ba
9: na ke tsene na ke re ha ke bua ka bafana bafana se papa
0: eh
9: empa he ha re shebelle ke mitsena tsetlang ora na ile mo kwetlis o tla di etsa etsa jwang o tla di bona jwang ile o tla di bona ka mokgwatsele eo ge leng setšhaba ge di bonang ka teng a re utlwele botlhoko gobane logolwana ga o thusise re jowe ke temana go tsela re shebelele gore na tsena tse pedi tse tlang e be gaano re etsa motlotlo na e be re kwa ka mona ka Klerksdorp
0: ke o da e mong ke
10: ai ditsolo
0: ai
10: jona
0: ai
10: nna jalla ke nna jalla ka bo ntate mo coach go bolela ka matso o defendang o sna nyola ha ona yona ma wa defend ai ditsolo ke tsho ga ra to mo
0: wa hana ntate ke a potela ke khutla
11: Na kontsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela utoba na le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
12: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le ho tlisetswa ke IEC.
0: Mabedimetso sekero bonga re ya horeng ya bohlano ntate tsholo bafana bafana ya Afrika Borwa ha re so bone World Cup selemong sena. Afrika Borwa e na le skill. We ngotse jwalo e na le skill sa ho tribula. Le ho ferekanya di opponente. Fuhlela re bona bafana bafana e ba palang papadi eno Afrika Borwa mona mabedi. Awo. Yena yo re buang ka ya ho thibeletsa e. Ya si si ya rona e. O ne a si ya rona. E ne hlalosa hore re boi re tshuhile ba re tlo baleha ha le re lelekisa ke mo mamedi utsho jwalo ore ke lebelo fela ga baleha mono ha re lelekiswa o di beile jwalo ore yena re ba palang a se Afrika Borwa ore tlaetse yena ya o fake fine yeo ke ya rona eno ba palang ya rona le tloeleng yena e re sa etsebe ore ha re so bone papadi tsa mohopa lefatshe ho ha.
13: Hina le dabele. Ho bua nna mo tsalla go ete ke kwete. Ha se kwete ke ya la go. O go ngu ke e mo tshoma ga tuwa.
0: Bana we. Bana o sa o ga e mo tshena butle mpele thiba mona tsholo. Ka ba ke uzi ndo di selebona. Re ke bona. Ona go ke yena fela na go ke yena tsholo. Ya re mo tsalla go ete ke kwete ne ke bua la gantsi mo kwena. Ha ke di shapa jwana. Mo tsalla go ete ke kwete. Ha se kwete ya lakoto butle kutle
14: moleni moleni msasaza njani yaphila
0: ndade
14: mina ndiyaphila nna magama maninzi umbuzo wami msasaza ubu helmen mkhelele baya imamele lisedi na ngicela ukwazi apho dadu tsololuke danko malume france kusuka la maloti
0: malume france ndade luke ba mamela bomkhelele ndade batlamile
15: Abdi Tsholo, mela ngwana ntate, mela ngwana ntate. Ach. Mogotisi mona go tsitse ka legato mona jelo ka bontate batsho. Empa nna ntse ke gatang ho as long anda ba Paris as striker ka Fosla. Ha ona mo rutla te toku tla ha. Ha
0: bana.
15: Ke tla ha ka legato ntate. Fosla ha ona mosata re korela. Fosla ke big fighter ke mitse re ba palane tso. Dira ke mitse le ndira tsa rona. Ke yena o ba pala five ya tsona. Ha go ru wa defend wa wa go rolla mishai go ra bolo di sita tse tameleng ga dikore wa di fosa le ba mangwa a tswa bala ka monyakeng ka mona kang nna
0: olla ka la force
16: eh allo na di tro
0: na di
16: se va parisa pene sa tsa bantsa
0: eh
16: mona pulo nya di papari tena tama go pala fatse wa le monsena eh ke se va parisa mexico ileng lilial Julian Quinones, a ke tla ba ke le bitse handle.
0: Wena o bua ka
16: ntlha ke na monna ene Julian Quinones. Ke na monna o hlaba ntlha ya pele a hlaba motsotsong wa boro. Ka go nya pina papa. Ke na monna ene nda le tsholo. E tlo ndo khutana ka mona ka phase 5. Tango.
0: Nda do khutlana bua ka ntlha ya be giftile. Nna ke bua ka ntlha ya 1930. Yala o khutlana hona mona ntate ntia khutlana hona mona fela ore ke khutla hona mona khone mona ke ho le tsholo
17: ya u bile mera dire tumela dire re tloma mela
0: butle pele mamela a ku gweza la ba mana re ke bona
17: re ke bona tsile tsa ding futhumetsa mona nati
0: ga nete
17: o bua le nna bele motse ya bofonten bae o kwa seta dinwe
0: maikutlo ana ke a mamedi momamedi ga se ya tshebeletso e na le sedi motho ke yone a tlhaya gore ke ntse ke tshwere pene ke emetse ke eme ka pene le pampiri ke emetse ga o buisana le philosopher mokwetlisi Steve Komphela e ke mogaoleletse molaetsa gape mo nangwane so ga a bue go utlwa gona go e tsala boane jale ke emetse ya go kele go nna fela re buile le ena ga beke re buile ka nnete enwa ke True Hill One Good Reason. Red Devin Saura Ohlala.

0: at 6 and 7 ke tournament papadi ke ya bola maoto le netball ho etsa la jwa
1: ka mona ka sekolong sena sa botshabelo ka mona ka di dinta te tsholo re na le tournament e lore re dula re tshwara ka di 16 tsa June tsa selemo se seng se seng tate tsholo empa for selemo sena tate tsholo re tlo e tshwara ka hosane e leng di 15 tsa June tate tsholo
0: o hosane
1: Ho sa ntate tsholo.
0: Le qala nako mang e bapalwa kae?
1: E bapalwa ka mona ka sekolong sa Lebelo Primary School ntate tsholo ka mona ka D section mme re qala ka 9 ho seng ntate tsholo.
0: O 9 ho se.
1: Ee ntate tsholo.
0: Kolo se sa ntate so ba sha mo.
1: Ee ho no na sekolong sa ntate so ba sha mo ntate tsholo.
0: Lebelo, ho thweke lebelo ntate, lebelo.
1: Ho thweke lebelo ntate tsholo.
0: Le qala ka 9 o se.
1: Ee, re qala ka 9 o se ntate tsholo re tlabe re na le dikolo tse 10 ntate tsholo.
0: Mhm.
1: E leng Lebelo, Rauhang, Seroki, Semomotela, Thariya Tshepe, Ditholwana, Mmulagogo, Setšhaba se Maketse, Mpolokeng le Fadimeha.
0: Ke tsa botshabelo kaofela.
1: Ee ke tsa botsa ee ke tsa botshabelo ntate tsholo tsa circuit 6 and circuit 7 ntate tsholo.
0: Oh circuit ya botshelela le ya bosupa ke circuit.
1: Ke circuit ntate tsholo.
0: Jwale ke eng ke bolo ke netball le tlo e sebetsa kwa.
1: Ke netball le soccer ntate tsholo ke bana ba under 13.
0: O under 13.
1: Ee under 13 ntate tsholo.
0: Ke bana ba tla ba ke ne ka di jeresi monna ka pa ba ba ba la ga uniform mpeta go tsone
1: ba to ba chiki le ngol chiki ntate tsholo
0: ba tla ba hlometse ba le batle
1: ba ne ba le ba bi ntate tsholo tla bo fitse
0: under 13
1: under 13 ntate tsholo for soccer le netball
0: o di a tswana
1: di a tswana ntate tsholo
0: o itse dikolo di ka di le shome bana
1: di le shome ka ofela ntate tsholo
0: wale ha le kala ga 9 le gatani
1: ha ke shebile ntate tsholo ha ke qala ka 9 ka 5 months ke bua jena ke re qetella ntate tsholo ke fa bana di medal le di trophy
0: ene ke batla o tla mo jwa le ba hapile le tlo ba sebesebetsa wa ngwana mme
1: ba hapile ntate tsholo ke na le trophy ya position 1 le position 2 le position 3 mme ba tlo thola le di medal
0: o tla ba le gauta wa le bronze mono le gaulenye le silver
1: le silver ntate tsholo
0: tiki ha iyo tiki ha iyo
1: tiki ha iyo ntate tsholo ri ile ga sokola sponsor
0: ene hle ke batla ba utlwa wa tloa ba ya mana ba ba le tshelete lutswa mana wa tsona le bana ba ga dantho tse jwalo
1: e ntse tsama hala ntate tsholo
0: e ba re lo eng ka tiki ha hona tiki bana ba so tswa me hope fela jwale ntse Ee, di bapadi tse bapetseng hantle ba hlabileng bo dintlha jwalo le tlo e sebetsa wang kapa le shebile fela sehlopha ha se tlotse
1: ntate tsholo wa tsa ka obaneng ga ga kgone go fumana sponsorship ntho re tlo etsa re shebile fela sehlopha
0: ee
1: ee re shebile fela sehlopha mme re tlo bafa digautseo tsa bona ntate tsholo
0: allright jwale o reng le batla batho ba tle mono mabaleng a lebelo kapa go etsala kwa
1: Ee ntate tsholo re na go kopa support ho ba mamedi ba le sedi ntate tsholo.
0: Batswadi ba bemo.
1: Ee batswadi ba ba itseng ntate tsholo mme makeno ke 10 ranta fela ke itimane.
0: Ee mona ba bua engwe bale okay utla pele. Ana ho sa ne kolo ha di yo le la bokae le la bobedi.
1: Ee le la bobedi ntate tsholo.
0: Oh no ke a utlwa ntate. Batswadi ba tle ba tlo tshehetsa bana.
1: Ee ba ka di ba tlenda ke tsholo ba tshepetsa bana.
0: Ho tla ba monate mona o ina ebe o memme mohlomo batho ka pa motho ya mametseng wana jwa le mohlomo ngele mo kwetlisi ka pa le mang fela rata mbolo a tla tlo sheba talent e ka mo.
1: Ee ya ntate tsholo talent e ngata ka go botlhabelwa tsa ntate tsholo ene ha hulu.
0: Me
1: yona fela e tlhokela fela go ne ke re thole fela batho ba tla ba tlo scouta bana go ba talent e ngata.
0: Ee ya ntate
1: Ee ntate tsholo mme ba o dumushwa le batla ba le teng.
0: A bo utle ska ke kopa o ska bua ka di company hle mo rena ka. Kopa o ska bua ka di company o tlampakela mathata mona o ntshwagela hle mo mabedi tlontshwagela haholo.
1: Ee
0: ska bua ka di company. Fela taba tsena di kala ho sane ho seng ka hora ya borobong a kre o tsholo wa lo ntate.

0: nanthoke e shebile mona ene ke batla gore ke e bue ka yona mo namane e potetse ka jale e potetse ka nthwena ao banna ke shebile nyeo mona ya lona le ebitsa ntho e bana ke flyer kapalege ke poster ka ntho
1: ebaehle
0: ke shebile yona mona jale o ntjwetsa gore sekolong se e sa lebelo go na le mabala a netballo ebile go na le mabala a bolo ya maoto moo
1: Ee, and the solo gana le lebala la soccer le la netball.
0: Ee,
1: and the solo.
0: Eh, e hlakile monna hloni, e hlakile ka nete. Eh, o ke di sekete ze pedi mona. Jwale ke bona le petjo la lona le re mo le re 2 seconds. Be le renda one spirit le be le reng hape.
1: Ee, and the solo. Le re one champion.
0: Be le re one champion. Ke le petjo la lona le.
1: Ke le petjo la tournament ya rona ntate tshulo la Philmunsi.
0: E ya ngwaneso jwale o re selemo le selemo se le na le lemo tse kae le tshwara papadise
1: wa tsante ke tsholo ke na le lemo tse 4 nna ke e rana
0: ke
1: na le lemo tse 4 ke e rana gona ona mona sekolong empa ke ithotse e sentse e le teng
0: sentse le lemo tse e tlang tse le tswela pele fela le ya pele
1: le lemo tse e tlang ke tsholo re tswela pele mme ntho e re e kopang fela re ne re e kopa sponsorship letshenyetso
0: kopa batho ba tla ba tlo tshehetsa bana ba lona monna re lebile tlhone ntho a di tsamaye gantle lekala ka 9 le shebile gore goreng ya bohlano le be le qeta ka tournament ena ya bana ba dikolo
1: ee ke lebile gagolo ntate tsholo
0: ba dilemo tse sa tloleng tse leshome le metse meraro
1: gantle tena ntate tsholo
0: aa mogena ka ke lebile tlhe ke a kgola batswadi ba utlwile le batho ba utlwile kolo ga diyo tlhe e akeleng gore na o thabantsho mona a ta atamele ga ilo shebelela kolo shebela hobe monate o intshe bodutu ka lebelo sekolo ke sa lebelo
1: kolong sa lebelo ntate tsholo
0: aa motlhomphe wa ka ke lebile agolo ka nnete
1: ke nna lebileng agolo ntate tsholo
0: ke tlhone he mabedi motle o na re fa ditaba tse e tlang go e tsala ka botshabelo gosane go tloa ka gora ya borobong gosen ntho tsaka ke tsena ka gona ke ena

0: o fela o le jwalo le sedi FM ke mollelo a mo mamedi re o le tsena he a o bana ba ba mba ke ba sentse ba khasa mane ha ba so qete na mona ho comrades marathon DK ba ntse ba fihla butle ke potele ka mona ke a gutla
1: Afrika borwa lentse la haole bohlokwa komishini e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC e o tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026 local government elections ka kopanelo le SABC education mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno kgetho ya hao ke lentswe la hao etsa bonnete ba hore wa e sebedisa ingodisetse dikgetho tsa selemong sena Lenana lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
2: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Metsotso ke nang le hantle ho ya 20 metsemedi motsekeng ya kamara ho ra ya bohlano ke tsona ditaba tsena ya mabedi a motle. Ke tla bona mabedi ka re tle re tla loka ka re tla loka fela hek santsa ne ke buisana le Steve Komphela ka nkana DK. Mahanyane ka mona khaitsedi ya ga ka rona ntwe e tlaloka ka mona ka rona ntwe e tlaloka ka nqe a pina ke monate tsebele senyala sedi e bina ke zonke ona le Anthony Hamilton I make time

Bina ke monate mabede motle ama so sha ke sanere ona le pule mono ba be ile ditaba tsene ha ba bene ba na re ke bona mona rapitso wa le nthotsa ka dietsa wa nga bona mona ka nthotsa ka dietsa wa mona mona rapitso butle ke molate ka nqena butle ke tle ke molate ka nqena nthodi di batle di rotla wa le man ba tle di rutabola mona ka fela ha re ke potla ke etse tsena ha ke tle ke tsebo monka ke mehe tshebeletsong ena e kgolo ya lesedi.

0: le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel mo ho sa bohlothweng ha holo bakeng sa dipapadi tse qala nako e seile bakeng sa DJ ka phaposing ya hao tobetsa 1 dijo tse tswang hohle matjhabeng tobetsa 2 Flying Fish e nyorolang tobetsa 3
1: ha eba o batla tsohle tsena reka 6 pack ya Flying Fish ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel Flying Fish motsetsi o official wa FIFA World Cup kuna le dipehelo South Africa be sharp ha se abri le motse ka tlase tse 18
2: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Lele, tlhonolo tsu. Solta ha se se se se. Ho renya botsile. Ke na ho renya bobe. Ke le tlhonolo tsu. Ka ka ba. Le se FM.

noto ka boiketlho noto ka matlha noto molemong a watsame gago mo na dikatsene dikopane ke bua ka Lloyd Sinton mo na o na tsamaya le Dave Brewer le Sandy Evans le ena o teng pineng e na ma e monate gumboots seletse se tlhwatlhwa sa double bass ebile le mokapi o tla mopola gape selemong sane sa 1986 la ba setho sa the dynamic heptonics ke bua ka kwakwariri ke bua ka mahali Lloyd Sinton ebile o tla opola gore ke setlhopha sa kamane ka dinageng tse bo Australia so o tlang mmino wa soul mmogo le mmino wa blues le funk ke bua ka dynamic heptonics e leng setlhopha seo e leng gore se ile sa thewa a selemong sane sa 1979 ebile se ile sa kgaoana selemong sane sa 1986 ke se sengwe sa ditlhophama tsene di le tlhwatlhwa ma ka o fetisisa ma ka mono ka naheng ya Australia o ntse o pola gore galala e nama ile ya sebetsa ma le dikokoriri tse jwale ka bo Clairon Fracture Zone e bo Sydney Symphony a boela gape a sebetsa le dikokoriri tse mmalwa tse jwale ka bo Vince Jones jwale he mothateng o ne a mona tla boena makapi ne monate ma gambod metsotso e re beya gantle o ye mashome a mabedi le metso e tsheletseng ka morago rwa enama ya botshelela tla nne go beele seding le dinakong ka tseo e leng gore di a etsagala masedikodikong sa tsenama tsa World Cup ka o opola gore ke yona eo e leng gore re bua ka yona kgweding e na le kgwedi e tlang tla bentse re bua ka yona ntle le mono he re bua le ka Comrade Marathon e ne e tshwaretse ka monama ka provinceng ya KZN. KZN ke boneng Thabang Selebela kekgetlo la borobedi a tlaelela mono go Comrade Marathon e la ba mosuwe kamane ka sekolong sa tsoseletso a boela gape ya ba mosuwe tlhogo sekolong sa atlegang ebile mothateng o nama o sebetsa mane lefapheng la tsenama tsa bogatlhaodim provinceng ya Freestate mo leng teng ke bo keleng teng ke tlofa bao e leng gore ba ile ba tswalwa tsatsing lena la ka jeno masedikodikong senama sa mmino wa jazz dula ntse o theile selekane le lesadi FM gobane ke ipona madiboho tshebeletso ya go ratwa make ba baholo le ba batjha ga ke gatele pele ka mmino gobane nnete se beileng ke yona ntho e re tiantseng tsatsing lena la ka jeno noto ka boiketlo noto ka matla noto tse botlhale le monga wa tsebe ya hao Esperanza Spurden I know you know a radio e be radio e be radio

0: Amsterdam ke se seng sa ditlhopha matseo e leng gore di tlhwatlhwa a kamono ka naheng eno ya Amsterdam. Re ke make ka mabenkeleng a ke a gotla.
1: A na o lemetse kotsing ya koloi, o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka, kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwarwa ho seng molaong. Kopana le Mphela and Associate, boramolao ba phahameng. O ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street, Menlo Park, Pretoria. O tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe. Ba letsetse ho 012-452-9260. Kapa SMS-a law le lebitso la hao ho 48390. Mphela and Associate, setting the law in motion. Hona le melao le dipehelo.
2: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong, high blood, lefu la tswekere, arthritis, esita le feberu le mokgohlane. Fumana lerumo, sehlwekisi se matla sa madi, sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano. Le tshepetswe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo le fumana Dischem, Clicks le dikhemiseng naha ka bophara. Lerumo, feel the healing power.
0: Mamedi wa tsebeletso le sedi o bona tlhopha sena masa fra sound sakamona maka Amsterdam ke setseng tsa ditlhopha tseo e leng gore ba batla ba itshitlehile bo tshabeng ho ya maka mo moretheto le molodi le matla a mmino wa bona utlwalang ka teng gobane go tse dinge tsa dipina utlwa bo dikoram utlwe bo ngoni o boele gape utlwe le di-percussion mme tseno ga dikopana di etsa mmino o monate matla a mmino wa kontinente ena Afrika eo e leng gore re batla re e ba botšhaba ba rona e ba botho ba rona ba kontinente ena ya Afrika o utlwa hangata ka moo ba tsamayang ka teng dipineng tse mmalwa a tsa bona nka tlolola dipina tsa jelo ka bo Sosomali ke tse dinga tsa dipina matsa bona re boele gape re be le bo Day Monzone ke tse dinga tsa dipina matseo e leng gore di batla di ba matla gagolo ga o di mametse wona morwati wa tshebeletso ya lesedi metsotso e re beya gantlema o ye leshome le metso robedi pele re tlaolweng yane ya bosupama ntse re robedi monakedi le ona o kganololama ka dinoto tsenama tse botlale tseo di mamelang a sontahama ka seng le ena makodu ya lehlonolotsholo ena mothating onama ke ofe bao e leng gore tsatsing lena la kajeno a baile ba tlhaga dilemong a tse fetileng sedikodikong sa mmino wa jazz Gary Husband o bapala di drums ena o ile a tswala selemong sa 1916 tsatsing lena la kajeno ka la leshome le metso e mene re boele gape re be le Edward Ambrose ena o letsa di keyboards o ile a tswalwa selemong sa 1944 tsatsing la kajeno re boele gape re be le Mr. Take Five Darius Brubeck o ile a tswala tsatsing la kajeno selemong sa 1947 le K. Coleman le ena tsatsing lena la kajeno o ile a hlaha selemong sa 1929 mme ena o letsa piano bo Kenny Drew Jr. le ena tsatsing lena la kajeno o ile a tswalwa o letsa piano a tswala selemong sa 1958. Mametse nano le monate le tlanga sontahama seseng le seseng ke noto tse latsoyang tse monate kgweding ena ya batjha. Ee, ke a tseba gore go na le di-session tseo e leng gore di a etsala o potelo wa Afrika Borwa mo e leng gore teng he ke o pepesa le ona o bontsha gore batjha nnete sebele e mong le e mong eo e leng galala sedikodikong sa mmino ka jeno o qadile e le motjha. Jwale hee ke o fa pina monate ya Curtis Landy mme pina ke na mo e leng teng ona morati wa tshebeletso wa lesedi Chronology mo e leng teng ke mo ke leng teng ga re beg mmaoko ba re ebine ka tlhotlhe re je monakaladi

Ay, que me cuile.

Bolo ba ditaba tseo ke di tshwereng ka jeno tse amanang le pina ke tsa ditlhodisano tsa dikolo tse ntseng di tswela pele motho e motle ka rona ya rona ya Afrika Borwa di itukisetsa jwalo ho ya makgaolakgang a tla tshwarwa ho qala ka kgwedi ya Phupu motho e motle. Dula le nna se ka basutha sealemoya ke sa hao ha re tlo natefelwa re imone monwana ka mmino monatenate mmino sa shweng mmino sa boleng. Ke qala le ntate George Mxadana le sehlopha sa hae sa Imilonjikanti Choral Society. Bonang ho hlahileng maru.

0: siele khotso ya ha o morena se tlhopha ke imelong jikan di choral society ba ile ba feta pejana pina ya o barbine tsinyona bona ngo hlahile marunga me ha jwa le tsena ba satswa re binela re siele khotso ya ha o ntumelle motsotsong jwa le motho e motle ke hleke mabala ke beta batsa ka hantle ka manane hang ha ke khutla re tswala pele ka le ratwang ko wena le nana o ke la ditswere tshebeletso ke ya mantla ke le CD FM
1: Afrika Borwa, kala 11 June 2026. History tla ipoeletsa hape. Ho qala ka motsotso ke kengwa o lebala le kgale. Papadi ya Afrika Borwa kgahlanong le Mexico. Re hopola ntwa ya mahloma fubedi pakeng tsa dinaha tsena tse pedi. Ikutlwe o le motlotlo. Boha ka boikgantsho ho thakgwa ha FIFA World Cup 2026. Papadi ya bulo e tla haswa ka wotlolo wa ho SABC 3 ka 9 pirimana lo SABC Plus. Mme o dule o le sehlohlolong tsa diketsahalo ka ho mamela diteishene tsohle tsa radio na ka bophara. Tsena se di papadi fela. Ke pale ya rona, ke boikgantsho ba rona, nako ya rona, ka ofela ha rona, bohle re moo, ka ofela, ho SABC fela, ho haswa semmuso wa FIFA World Cup 2026.
0: Hopola hle wena motho e motle se hlopa sena sa Emilonji ka ntuki se sentsa di hlopa tse theilweng gale kwana mo mamedi e motle ka selemo sa sekete magolo a robong mashume a supileng le metso e robong ke ha sentse se qala se thewa hlopa sena sa Emilonji ka ntu se so ka se hlaella hakalo se thaleng mo mamedi e motle banna ba tswela jwalo botsa maising ba mhlomphe George Mqadana e o le ka jeno a ntseng a sututsa hlopha sena mo mamedi e motle ba bang ba bomme bontate ba qadileng le yena ba ntse ba le teng ba ntse ba le mmoho le yena ba kentse batjha banna ba kenya batjha ba hola le sehlopha le ka jeno hlopha sentse se le teng la se se sehlopha sa ditlhodisano fela ke sehlopha sentseng sena le nkila bona ntho eo kore ntho eo pineng ke batho ba utlwisisang pina ka tsela e kgetheileng re a leboga ha hlopha tse tshwanang le Emilonji ka ntu di ntse di le teng di kgothatsa le o bontsha batjha bohloko ba pina ka rona ha eo re phelang ho yona motho motle a re ne re hatele pele ke a banka lekgethong lena Lord for thy tender mercy's sake

0: di daba tsena tsa gore ya borobong tsona di fella mona fela di phethela ka lekola tsa bulipi ba ke sa bosimbona lo sane re qala ka province ya Gauteng di tla hla ka pole Mpumalanga o tla ba le mohudi ka di hlabeng ke le mo le kwela ka gata di ba ka futumale northwest re tla ba le mohudi di karolontse ka lebuya botshabela ntle le mo le hla ke pole Free State re tla hla ka pole ntle le mo le kwela ka borwa ka moya o kenella masapong Northern Cape re tla hla ka lebuya botshabela ntle le mo le kwela ka gata di ba ka pole Western Cape o tla ba le mohudi o seng ntle le mo le kwela ka gata di ba ka bate ka pula e bobebe ka borwa bo prima Karolo ka bashabela Eastern Cape re tla kwala ka go gata dibaka go bate a thea le kwa Zulu-Natal go tla ba le mohudi dikarolong tse bogareng ntle le mo lehlakeo futhumale. Tsena tsa bolipile tsona di felela mona taba tse e tla latela tsena e tla batsa go raya botlhano go sane go seng. Ke nka dithapo tsena he ke di busetsa go wena mokaptene ke tseo.
1: Ke a leboga Hlentsane Rantwa, motho e motle re ke ena mokgatlhelong wa o qetela wa lena le ratwang lenaneo ke la gabo la ditswege tshebeletsong ena ya mantlha le sedi FM. Jolo ka ha ke ntse ke tswela pele ke o neeletsa sephetho sa ditlhodisano tsa dikolo ntumelele motsotsong wa jwaleng ke ke ofe ditaba ke tsena mo mamedi e motle tseo ke sa tswa di fumana tse nyarosang mmele tse ntshositseng bona ba gae sale e mongwe wa baqapi ka gare go naga ya rona Aforika Borwa ebile e le motho wa mme Weziwe Moya ke fumane pi ya gae motho e motle o tlhokagetse ke mongwe bo mme ba neng ba tlile ba tlhagisitse bokgoni ba bona pineng ke ile ka ba letlhonolo la go kopana le ena dilemo tse mmalwa tse e fetileng ga a ne a etetse toropong ya Bloemfontein a tsamaya le ke bana ba neng ba tlhophisa ditaba tse amanang le pina provinceng ya Freistata ba ntse ba gatlhaula le diprovence tsotlhe mme ga re ka gopogopotsana fela gore na mme Weziwe Moya ke mang mme Weziwe Moya ke motsamaisi wa UWC Creative Arts Choir ebile ke moqapi wa mmino ona wa rona wa ditswere o tla gopola pina e tshwanang le julwe la jinga e neng e qapetswe a World Choir Games ka selemo sa 2018 pina ye nngwe eo re ka gopogopotsanang ka yona ke eneng e binwa dilemo tse pedi tsa go feta tlhodisanong tsena tsa Saski Dintombinto moqapi wa pina eno ke ena mme Weziwe Moya yeo ke hlalosang gore o se a tlhokagetse wena motho e motle Weziwe Moya Vandala moya wa gae o robele ka kgotso le wa badumedi botlhe ba tlhoileng lefatsheng le ka kwano re a latlhegelwa pineng matsatsing ana motho wa ipotsa gore na e be bothata ke eng fela ga re na kgetho wa tseba ga re ne re na le kgetho ge ne re tla bolelela modimo gore e seng enwa mme ke a dumela le ena o ne a tla botsa potso ya gore na ga e se enwa e be mang ke manyana a tla araba phephi go lelapa la Vandala phephi o lelapa la Moya phephi o barati ba pina ka kakaretso ge latlhegetswe ke enwa mme ya neng a rata pina a rata go bona go na le diphetho tse kgolo pineng e ne e le togo ya gae go bona ka letsatsi le leng gape ge ntsha ka kapa e tshwanang le pretiende ka gare go naga ya rona Aforika Borwa go ba roetsana ba teng pineng dikolong tsa rona tse e fapa-fapaneng moya wa gae jalo ka ke tlhalositse le wa badumedi botlhe o robale ka kgotso
2: A na o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke ntja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sethunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate boramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haeba o hlotse nyewe ba letsetse ho 012-452-9260 kapa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
3: Ebe o na le tsitsipano ho ho kaisa mathateng a bophelo bo botle a jwalo ka ho hloleha motabong high blood lefu la tswekere arthritis esita le feberu le mokgohlane fumana le rumo sehlwekisi se matla sa madi sentlafatsi sa masole a mmele le se kokobetsa tsitsipano le tshepetso ke banna le basadi ho tloha ka 2006 le rumo le fumana Dischem Clicks le dikhemiseng naha ka bophara le rumo feel the healing power
1: Mamedi ha ra tele pele ke metsotso e le shume hantle ka mora ho rra ya borobong. Re ke late mohlomphei Bongani Magatshana. Le sehlopha sa Bongani Music Creators. Pina ke ena inqaba yam.

kabelo ya ka entle ke lebitso la pina e qapilweng jwalo ke mohlomphei lehlomela tente re ne re eteletswe pele ke setlhopha sa serumula performing art academy mo mamedi motle tshebeletsong ya gago ya mantlha le sedi fm ke metsotso e supileng pele go gora ya lesome mme ke ntse ke phuthaphutha seo e leng sa ka ke tle ke tswe ke itatlhe nanong lena ka jeno re boele re teane le wena gape mananong a mang tshebeletsong ena ya lesedi fm ke rata go lakaletsa ntate Pule Mofokeng ke motsamaisi wa kwa metlheng kerekeng ya Thabong East katle o le mahlonolo wa keteka ka jeno tsentle tse ngata di watele gabane yeso modimo wa nna re bolokele wena le tshiung tsena tse wantsha o kadimme tsona o nne o re golele o seka golela fela ditlogolo le ditlogolwana tsa gago o golele botlhe ba bileng tempineng le ba ntseng ba totoba go iketla tlasa mogau le lerato la pina ka kakaretso re leboga boteng ba gago maphelong a rona ntate Pule Mofokeng le botlhe mo mamedi ba ketekang letsatsi la bona la tswalo le motšhana ka wa keteka ka jeno mamello ka mona ka Kroonstad wa keteka gapugapu ya mahlono le go wena motšhana o bonetse dintse ngata-ngata tshepo le tshepang shuping le bona bana ba keteka tsatsi la bona la tswalo ka labotlhano lena le sa tswa feta ke baka he bano he tshepo le tshepang shuping jalo ka ga ke le morashuping ka kotlologo motho o motle re ntse go lekane ka jeno nanong la gaola ditswere tshebeletsong yena ya mantlha le sedi fm e re ke tla ke phuthaphutha mehasanyana ka ke tle ke tswe ke itatlhe taba ke tsena tse molemo tseo ke lakatsang gore pele ke ya rwana le wena o seke wa ba wa fetwa ke tsona letsatsing la go sane lenano la rona la jwale ke nako le tla gaswa ka kotlologo ka mona ka Pimville Soweto go sane mane Power Park Pimville nano la jwale ke nako le tla gaswa ka kotlologo mo mme ke bua ka Sindisiwe Chikunga eo e leng letona le tshwereng mokobobo lefapheng la ntshetsopele ya setšhaba a tlabeng a fana ka puo e ikgethang ebile a abela batho ditaba tse botlhokwa tse amanang le social grants ntshetsopele ya batšha tlhokego ya mesebetsi le tse dintse ngata-ngata basotho ba batle ga re ye mono ge le o kopana le masutu tsa thuso motaung ka lenano lena la jwale ke nako ke tlabe ke ena le ena ka mona ka Pimville Soweto tsatsing la gosane wena motho e motle se ka ba fetwa ke ditaba tsena he tsa botlhokwa lenanong la gago la jwale ke nako tshebeletsong ya lesedi fm ga e le ya ka tema ke e kgathile basotho ba batle re boela re teana gape le lona bekeng e tlang ga modimo wa ntse a phamisitse letsogo nnaneng lona lena le ratwang ko wena la ditswere ntumelele ke tswe le setlhopha sa Imilonjikantu Choral Society botsamaising ba ntate George Mqadala.

God.

lejwe la motheo go le sedi FM ba re wa makatswa ka o fapile monate ya golo o msingizane ba re se fapanong ke boga gaugelo a re tswalo dikgoro buleng ma bodi ba sebele tswala sedi a re ke re tlo tumelela modimo ka jeno kgotsa Jesu. Jole re tloetsa ka letsa. Ela re tloetsa ka letsa. O the wile le nyolo o ijwale. Letsi sitseri ja. O li ene se the wile bona ke u tla di mahlomona. O tla ngwane su a re hona e motsumoga tuo o li ena. A ka u tla le nna ke le Blue Fontaine. Ya tshwa o le ena ka yutlwe motho boratuwa ka ba ka utla tsoseletso e matla are motho boratuwa taba tsa o tsa o le ka mehlala matsatsi a go di bua ya nhlono lo fatse intlatsa ka matla le ha ke theohela mosebetsing ha ke kena mosebetsing ya yutlwa o le ena theoa o di mohlo yaka re mo tsumuratuwa ha bua ka oli ke mehlala matsatsi mahlwa ka semoya a buleya go ba ha bua ka oli ha bui ka ntwe tswareyang o bua ka tlolo e ntsha o bua ka phetoho o bua ka bophelo o bua ka tsoseletso o bua ka katlego o bua ka phunyeletso a re ke a utlwa oli ena mo tsumuratuwa. I'm going to get

0: e bone e bone e bone kio kio kio kio kio kia khutla
1: hi na o bone se sulu sa phone e ntsha ape
2: eh eh o etsa halang
1: ke se sulu sa Vodacom le pep fela o ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho
2: ka nnete
1: eh
2: ke bokae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela ka pa we rende ka phone yam ha pep sel
2: tao tsane ke fumana jwang hle
1: o lefa hang fela ka pa we lefe hanyane hanyane bo ikgethelo ke ba hao
2: ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona joale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela hola le dipehelo Further together, Vodacom.
0: Mabudu wa tsebele tswale sediki na anaruna luena na nulaka jenu. Retlo ratana. Retlo tabelana. Honale lungolo muna lekili buzi mune musumuratuwa. Wole nuna lebata uyeme hantla haibo udutu uyeme. Ngolo lena haibe ka nnete o ntse o di mo lefatse o dule fatse o tlolo utlwa hantle. Taba tsaka tsaka jeno di batla ke theole moya. Ke di bua ke iketlile. Taba tsa o le hodimo le di tlisang ka jeno ho wena. Di batla hore bana beno Biba mametse siya le moya sena. Namedi ya tsebeletso la sedi. Le fatse lena le re phelang ho lona. Ha hona motho wa nama le madi. Ya na le matla a o tshwagela batho di bintle le Jesu Kriste. Ha hona motho le fatse mona. Ya fuwe matla o ahlola batho ho ya ka di ibetsa bona ntle le Jesu Kriste. Wa bona ha o ka iphumana o so lebue mong ba hore o bue ka sebe sa motho empa o sena thagollo ho sona. O tsebe hore o so nkile mokgaka wa hao wa tlholo. Ha o ka ba boemong ba hore o bue ka bofokodi ba motho. Impa o sa kgone mo etsetsa tsela ya ho tswa. Ha o ka iphumana o bua ka ho hloleha ha motho. Impa o sena senotlolo. Sa ho mo thusa ho mo lokolla. O tsebe hore o tlwa tsatsing le eno o ikuketse qeto. Mme o nkile mokgaka wa watlholo o so o jere. Re se re phela nakong ye bohloko lefatsheng. Moo re seng re sitwa ho ba le sebete. Le ka hare ho dikereke. Mesebetsing. Maemong ohle a bophelo. Malapeng. Moo ngwana sa sitwa ho dudisa mme fatshe. Kapa mme a dudise ngwana ntate a dudise mosadi. Mosadi a dudise monna fatshe. Hore ntate ha ke rate sena ha ke rate sane mo re se re kgetha marangrang go ntsha maikutlo mo re se re kgetha marangrang go bua ditaba tse hlokang thapelo ditaba tse hlokang modimo ditaba tse hlokang hore re le kunutung le morena Re se re di entse dintho tsa marangrang. Re fetotse marangrang moruti wa rona. Re fetotse marangrang tharollo ya rona. Mabedi wa tsebeletso le sedi. Di company di wile. Mesebetsing ho ferekane. Malapa a tshatleile. Naya Afrika Borwa ya paretswe ke bofifi. Ha o tswa letsatsi le letsatsi o mamela dipale tse tsagalang ho Madlanga Commission. O utlwa bohloko. Ha o utlwa banna le basadi ba matswalo a bona sa tshisitswe ka tshepe. mo motho a sa sna le tswalo la o senyetsa motho e mo mosebetsi mo batho ba semba sna le tswalo la ho bolaya batho ba semba sna le tswalo la ho bua le shano ha ona siriti se o tla se sireletsa ka le shano ha ona semile o se o tla se boloka ka le shano metsebele tswale seria tla o simona mabedi wa tsebele tswe ratwang jele re ntse ka le tse motho moratu mabedi wa tsebele tswe ratwang jele a se re ntse ka le tsa tsena re tla aha ona le monda temo dimwa re isanteng

하고 샤이사

0: ga ke tsebe ka pa wa utlwisisa pinyena e reng nangu mthokozisi ai abiru wa tsebela tswela sadikitse le hori mona ga tshwaga tse ditaba ka je a ke tsakola na lona le kitse ho wena ha hona motho le fatse mmo ha e fela o sina matla o tshwagela motho dibi ha hona matla o sekaseka sebe sa motho o feka paofe mmeno wa nkutla ndatena wa nkutla o sino wa nkutla a go diena nkutla ha e fela le fatse mmo na o sina matla a o tshwagela motho dibi a o hlakola dibi tsa motho a hona matla o sekaseka sebe sa motho o feka paofe mohlangu fuwe matla tlolo e lekaneng ya o ro tshwagele motho dibe ke tla o fa license a o ro bue ka sebe sa motho fe ka paufi e motho boratuwa o re le ka o toloka e mosimo na batho re se go tlo qala beke ntsha mabedi a tsebele tswala sedi re fitlile nakong e o gileng bana ba modimo re tshwanelang go fetola tsela o retsang dintho ka yona e re ke tle ke qale mona taba tsa ka ke tsena mo bukeng ena mateo ena kgaolo ena leshome le metso robedi fela ke tla enka mona temaneng ena leshome le metso mehlano e re bebele e ka re ga ngwaneso mona ke batla o ikenya wa tseba ga o bala bebele go monate e batla o enke o itlise go wena mo o seka e supisa mothong ye mong e tle bue le wena o re mateo mona e ka re ga ngwaneno a o sitetswe ke a pheta e ka re ga ngwaneno a o sitetswe e re eya o nke pene fela o tlo sele mola mona mo e reng eya o tlo sele mola o tlo sele mola ke batla gona mona mo e fela mo e reng eya tsebe batla go tshwara ka lemela gao o seka e bala ka segoa e tla tlwa e o phele phanyetse batla yone e ne ya sesotho o tlo e phetla o tlo utlwise ditaba bane ga e re eya o tla utlwisa go mone e se bua ka gato e ne e se bua ka gato mone ga e re e ka re gao ga ngwaneno a o sitetswe eya e bua ka gato mone ai le re ke e papatsong ga ke gotlhe papatsong mona mabedi wa tshebeletso ya lesedi jole ge tle ge theowe ka yona e botsebe o matlafala ge tlo qala bekentšha re tle ke tle ka mona ke re thelethele ka dilomong ke gote
1: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong sms a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: re dula re poster ka nako tsotlhe re commenta ebile re arabisana empa he eo ke megopolo fela tabataba ke letshwao la gago la X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponagatse mme o ingodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp go 0608800 bakeng sa dintlha tse eketseileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC.

ore madi a o ye motshomoratuwa e ka re ga o na le taba le ngwaneno phetole le nngwe tsho jalo jele ena ke e tshwere mona e re e ka re ga ngwaneno wa o setetso e re eya e ka nka ema fela mona e ka nka ema fela mona ebe ga ke tswele pele ka yona temaneng e re eya o molaye o ena le yena a nnotshi seela taba ena moula e re eya o molaye o ena le yena a nnotshi kore mona ga le mong mamedi utlwa ntho nngwe mona ga ke tsebe go na la ntho e ke utlwa mona jale e re ke batla ge tsamaye mmogo seke ka o sie jale re temaneng e na le somelong tse tsheletse e re empa ha a sa o mamele hei ga ke tsebe ga ke tsebe gona ga ke tsebe gona ke tlatlame ke tseba e ka re ga o na le taba kapa e ka re ga ngwane ne o setetswe eya o molae o ena le yena a nnotshi ha o mamela e tlaba o ruile ngwaneno ha o mamela e tlaba ka nnete o ruile ngwaneno kore o mo gapile o tlotse ke bana le sebemo tse tsheletseng re empa ha a sa mamele o ye le e mong o yena le ga baka ba babedi are mateo polelo tsotlhe di tle di tie ke melemo ya dipaki tse pedi kapa tse tharo 17 jale e ka re ga sa utlwe o bolelele kereke ga sa utlwe kereke go wena a be jalo ka mohetene le mo lekgetho ga ona tsela e nngwe mamedi wa tshebeletso ya lesedi e motshomoratuwa nthwena kapa taba tsena tse re buang ka tsona di qholotswa ke gore re se re fitlhile nakong eo re se re sa kgone ga ona ntho e botlhoko lefatsheng mona jalo ka ga e re tle ke kalemo taba tsa ka ke tsena batho ba bangata ba o tlhoileng tsatsi le batho ba bangata ba qabane le yona ka jeno batho ba bangata ba o se o sa utlwane le bona ka jeno ke ka lebaka la ditaba tseo ba ileng ba di utlwa ka wena ba sa ka ba o botsa ka tsona dipresente tse masome a robong tsa batho ga o ka ba dudisa fatshe gore gantle o qabanetseng le motheo ga o se o ka dudisa motho yona fatshe o tlo utlwa gore motho yona ga a na le motheo wa ditaba tsena le nnete ya taba tsena ga e tsebe jele bibele re fa pheko ka jeno mme pheko ena moriana ona ke moriana o tla o sebedisa gotlhe o tla o sebeletsa

0: e motho wa ratuwa nna a tshepa mo tla pelo a bohloko ngwa ne swa tseba ka go hle o wa tla tabe ka re nna ba pili nna e motho wa ratuwa ngwa ne so nna a tshe mo tso 30 minutes a bua mo ke mo nga ma ya tsanika
1: bibili hairi mema batho ba bang haibe o na le bothata le motho ebe o rovetse batho ba bang eno ke ketso ya bokwala le bowatla tsela e nepaetseng ya o lokisa ditaba ke e kare ha ngwaneno a o sitetswe eya o molaye o ena le yena o nnotsi ha o mamela e tla ba o ruile molemo tlaba o ruile ngwaneng empa ha sa o mamele gothe bebele re o nke e mong o tsamaileng ha ntse a lo hlola o lata ba babedi

0: kamora tsebeletso la sereng tumele ke tle ke pote hape ka mona ka rama theola ke rekise ke ntano o gutla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover

0: mono refe ntimo anna outwetse ditaba o refe ke le sa tsebe ho re ha kana le mathata ka bo kana le bana ba bo hone ba go tsitse mohloko eya oli wa oli mo se ka meme eya oli mo o lutsitse ha a sa o mamele ke te o ntate ke a leboga mantsu ke a utlwileng ka jeno ke a leboga ke tlhoka maleme ya sekete ntate ka shela ke tlhoka maleme ya sekete empa botebong ba pelo yaka ke a leboga ke a leboga modimo a ne o nketsetsa wena gantle modimo a o ekeletse beke le beke o ne go jwetse ke mmatla tsene o tsentse go jwetsa tsone ka leboga
1: Thoriso, ha ngwaneno a o sitetswe, eya, eya, o tlo tsebe go fola, eya, o tlo tlhoke lehloyo go yena, eya, ke pheko ke moriana, wa lehloyo le lengata, re hloile bana ba borona. Hansi tetswe ha ke ho yena ebe ke jere taba yena ye sa leqeba ka ho ho nna ha ke na leqeba ke tlala lehloyo thogiso iya mozwa ke ke me mamogena madule di efe
2: khotswe motho moratiwa khotswe ngwaneso ha le ntshila ho tsa tsinda ka jeno le bima le thata ngwana mme ka nnete le bima le thata ngwana mme re ipotsa ka mehla le matsatsi go na ha o bona fela motho a sa o feta fela sa sa bui le wena o sa tsebe gona o mo entseng o ipotsa potso ya gona o qala ka o ya ka empa e tsatsi le ka jono tlisitse tharolo le motsho moratu ke ntse ko mametsi ka monana ka Bloemfontein 89.9 e motsho moratuwa ke tla di ka mona ka Bloemfontein letsatsi le monate motsho moratuwa Le manjamonati.

Verlasse, verlasse. Mehr Olevo.

0: Ka motho moratuwa, ha re a leboha ka mantswe a bogale moratuwa. O re eya, o le notshe, ha o sitetse, eya, o le notshe. Ha o utlwisisa, o tla bo mohaile. Ke jabulano a sempe ka mona ka Katlego, re a leboha Thoriso. Re tla kena bekeng ena re le mafolofolo, ka mantswe a matla, a leboha ntate.
1: Zwa ke ntse ko mametse ngwaneso, ko mametse motho moratuwa, o bua mantswe a boima. Wa tseba mantswe a emisang banna le basadi, gobane re phela nakong e bohloko, nakong ya lefufa, nakong ya lehloyo. O fumane batho ba hloyane ba phela ka gara ntlo e le nngwe le bana ba motho e le famili. Zwa ke ga o leboha, tate Modimo re baballe le wena, re boloke le wena. Ke Medineo ka mona ka Welkom Bedelia lapeng ke Blomo. Ke a leboha, ke a leboha, ke a leboha mzake.
2: Thoriso Moswake Kashela, lentsweleri, lentsweleri, tsamaya, tsamaya o ye ngwaneng eno. O le mo bolelela seo sa se kgotsofaleleng pelong ya gago seo a o entseng sona. Halleluja, kgotso ebe le lona. Tsamaya wena o imetsweng, o ya go ngwaneno mo bolelela go ngwaneso o nkutlositse botlhoko ke ngwetswe, o mpositse ka 1-2-3 ke moriana. Ke tla re kgotso ebe le lona. Masekobelapotsane wa lejantšwa.
3: Motsho moratuwa, wa tla bua mantswe a amang maikutlo, gobane matsatsi a majwale ba neng ba ba motho a le mong ke bona mathata a re kopana le ona matsatsi a majwale. Ke a leboha.
4: Mabiri wa tshebeletso ya lesedi, re tlo qala beke e ntšha. Lehodimo le re fa pheko. Ha ke tsebe boleng, boemo, ba qabang kapa qake o nang le yona pakeng tsa go le ngwaneno. Ha ke bua ka ngwaneno, ha ke bue ka ngwaneno wa madi fela. Ke bua ka dikamano tsohle tseo bileng le tsona le batho. O na le batho bo o tsebang gore wa rwane le bona ka phoso. Ba bangwe o latlhetswe ke kgwebo, ke tšhelete. O ile wa dumelela Satana ke ne dipakeng. Lehodimo le o fa monyetla bosung bona, nka mogala wa gago. Le re eya, o nnotse. Bua le ena ka taba ena. Gore ngwaneso, ke ile ka o sitelwa. Ngwaneso, ke ntse phoso. Ngwaneso, ke kopa re lokise ditaba. Motswalle, ke ile ka mamela batho. Yaba ke iphe nako ya go thuisa dintho. Ke botse molomo wa Jehova. Wa tseba mamedi a tsebele, re tlame re fitlhe boemong bona bo e le goreng ga dintho di sa di senyeile, re kgutlele morago mangweleng re le gore ntate Modimo ke bohloko. Ka nako tse ding bopaki ke bona bo teng bo netefaleletsang gore ga o sa batla go ba boemong bone, ga o sa batla go ba lapeleng, ga o sa batla go ba mosebetsi, ga o sa batla go ba dikamanong tse. Fela o boele o kgutlele morago ntate Modimo, ke kopa go utlwa gore na o reng tabeng ena. Re phela nakong eo se re sa kgathalele mogopolo wa Modimo, re se re tsa dintho go latela kelello le maikutlo a rona. Mme ka o etsa jalo re senya dintho tse ngata le merero ya ntate Modimo. Ke o fa monyetla, mabidi wa tshebeletso ya lesedi, nka mogala wa gago. Se ka dumelela boikgogomoso. Ska dumela boikgomoso. Ska dumela bo ikhomoso le godimo le bua lwe le godimo le bua lwe ba bidwa tsebele tswela sediki ya mabenkeleng ha ke khutla mona ke rata hore ke tloetsa thapelo le wena empa tshwara mohala wa hao hona jwale ha ibo suna mantso sa tsebena o ngole mantso ya feng mphe monyatla ke ya khutla
5: South Shield ya runa e we ratang jwale e se ibitswa Rexona ka lebitso lena le letjha le tla tsejwa hotle lefatsheng e tla le tshebahalo e ntjha le thekenoloji e ntjha e futhumatsang mmele e o sireletsa ho fitlha dioreng tse 72 le ha eba o tlo raha penalty ya tlholo jwalo ka Teboho Mokoena dula o le extra cool. Hey, Rexona.

0: tlotla.
1: Papading hona le nako mo morretshi to fetohang. Nako eo balatedi ba kena moyeng wa papadi. E qala ka motho ya hoeletsang. Modumo le mongwa morupa le pina ile nngwe. E re hang hang fela. Stadium ka ofela sieme ka maoto. Kena papading ka reboost. O bo le monyetla o hapa meputso ya tsatsi le letsatsi. E kang dijeresi tsa bafana. Ho dula sebakeng se kgethehileng stadiumong. Diteketi tsa papadi le airtime ya ka nako eo. Reka can tse ding tse ding tse pedi tsa reboost. O scanne code o kenela. Ho na le dipehelo. Reboost. Dula o phahama.
2: Le shumele metso robedi metso tsorre goreng ya le shumele metso le motse e mo emedi mo ke tla ofa ka paketlane la thapotsena ho opitswa ha tsumane mabedi a tsebele tswa le sedi ha o ntse o itukisa itla ke nge joy celebration ba roskan cheba wa nyatsa ke ile tsa ka kaetsa ka laitsa ka re haibe o sa gona ho fana ka thagollo bophelo ba motho ska bua ka sebisa motho e ala go tsedi ntwe tsang le bota ho re selukise di ntwe le batho ke ho bana re sheba di betse ho batho ba di etsang ge le bala ka Jesu ya tshwagelang dibe ge le bala ka Jesu ya tshwagelang dibe re nka di betse batho di etsa tsa rona empa ka jone modimo re fa tharollo

0: ya khala mo sampit e gotlile e tshisa go feta pele ona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa go ketika mo hole di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Kuli Chana Enko Sanel Kuzan Youngstan Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Vishol DJ Khotso Bautisetsa Mullo Busan Fest tsena tsohle di tlabedi etsa hala mokebelo wa mashume a mabedi a na le metso pele mpucha San City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia di tikete tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand that's so sefiti ke siya khala mo San City hashtag sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag siya khala mo San City.
1: Bumamputi ba bela nan tsetsengata o setlela bui kemisetso jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bumamputi mo putsa wa bona Carling Black Label biria semmuso ya FIFA World Cup e etse di tso bumamputi Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dile motse ka tla so tse 18.
2: He, na o bone se sulu sa phone e ntsha hape.
3: Eh, o etsa halang?
2: Ke se sulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng, o lefe, e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
3: Ka nnete?
2: Eh.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o rente ka phone ya hape se.
3: Au, tsane ke fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela. Kapa o lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
3: Ke ya le bengkeleng le hao fila pep hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya hape fela. Hola le dipehelo. Further together. Vodacom.
5: Shield jwale sebitwa Rexona. Se ferisa le poka samantha le fateng ka bophara. Rexona ikeke ya phoqa.
0: Au ne te feta nyoma bidwa tsebeletso ya lesedi. Besu ke a tshepa le bone hore Shield jwale sebitwa Rexona. Fela ba ke batho ba bang ba sitwa ka nete ho qapurisa le bitso lena le letsha. E bongwa metswalle ya ka o ibitsa Rexona. Empa besu hantle le bitso le nepaetseng ke Rexona. Jolo ka ha o ka re fela Rexona. Eya, Rexona. Le bitso lena le letsha le tla ka tshebahalo e ntsha le technology e tswetseng pele. E mofutu ka hona hwaisale. Ka ho, e sebetsa hang fela ha o sisinyeya. E o boloke o itshepa letsatsi ka ho fela. Mme ke motshehetsi ya motlotlo wa bafana bafana le banyana banyana. Rexona. Keke ya uphoka.

ke le shebele besimedi metsotso ka mora hora ya le shebele besimedi a ke le monate le bitswang ka hore ke RQB ha le tlotsa maga jolo ka tloelo ho ba ne hona le gaso ya papadi ya bolo ya maoto Cody Devore Ivory Coast e tabe ba pala santse ya eme meemo Thabiso Mafreka a ska ba feme Abedi ka jeno a ke mantaha godi ina la matsatsi ya le shumele metso e mehlano go gola bomang ka pa gola maswele ke be ke ya maswele ka poetsela ba a sele mo sa ke tipe di ba shume a mabidi le metso se le seng ke godi ya Phupjane Afrika borwa hore ke radio a ke horo to ke matinkela ke le rap le matanga ka mpeng o pere e duma na motho motle a le bisela ka kipitso solf x e tsumane ratola ha mpa morao ntsena ba mpitsa ka gore re ke ponto wa sela bohamamelo hai ba o keteka letsatsi la tswalo godinye na o keteka jalo le tshebeletso ya lesedi happy happy birthday to you hona le ba se ba qetile tsa bona e xia tse bona motho a sa qetile Real bua mzwake wa kachela emu tsumurati angile kana monati le bitsang ka hore ke a thoriso ho tlo renya le shume ho tlo ho reng ya le shume le bitsimme ha ha tla lo rentsa o sengwa go ra ga ya le mosebetsi ya Mamelihle qala letsatsi la gago qala beke ya gago ka bososelo ga o ka bona ke thabilelwang ga o ka bona ntho ke e bososetseng nka thabela go bona le wena o na le kgotso eo ke nang le yone se tlasa go imelwa ka tsela efe kapa efe e ke imetswe le nna ke bakulang ba fola ba batla mosebetsi ba o fumane tle tsaba maemo a mabophelong ha batla wa pepesa haholo mana mamedi ke kopa o nke mantswana ke buang ka ona ke re maemo a mabophelong ha batla wa pepesa haholo ba kulang ba fola ba batla mosebetsi ba o fumane 0863003084 mamedi ya re qallang letsatsi ya re qallang beke ka thapelo 0863003084 086 0003084

www.lesediafm.co.za. As ABC Plus ke itse papadi ya bola mao tweeting e tlo thagwa goreng ya pela ke tsebena bothata ke megala ya ka ka kwano kapa go etsa hala jwang empa jole ke tlo sitwa gore ke eng ke tlo lokela gore ke rekise tlo rekisa ponto ko tla ntho tsaka empa gentle le senywana ko ere mosebetsi yona o tlo tswele pele modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang ntate ya entseng legodimo a etsa lefatshe ga e ba o entse legodimo o etsa lefatshe sena se bolela gore o modimo ya sa tlholeng ke letho hashtag tswa o rapele lenaanong la RQB le bosing le o sengwa letsatsi la ka jeno rre ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fumane mo re ntseng re kgeloa tswela pele gore tataisa tshebediso e mpe ya meriana dipolelo tse mpe tse tlang di re tobile ga dinyongope di tlame ka matlhatlhela o di llatlhele thoteng tse tšhileng gobane o modimo ya sa tlholeng ke letho ke tlo o batla gona jale o tlo o tshware e mong le e mong ya imetsweng ya kulang ya diphateng tse tšhesang a lelapeng a le sepetlele ga e be wena ya kenang dipakeng gobane ke wena ngaka ya mahloko otlhe o modimo ya sa tlholeng ke letho o modimo ya sa tlholeng ke letho ga e salo le modimo o tla dula o le modimo ka nako tsotlhe re leboa mosa le mogau le lerato la gago tseo o re bontshang tsona ka metlha le matsatsi ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fumane ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fumane mabitsong a mararo la ntate le la mora la moya o halalelang amen.

0: e mashume a mabedi ke mashume a mabedi le meso e mena metsotso pele ho hora ya le shume e pondo pele ho rapile ka go jwelo se batla o khutlela ba ga o je a ke mmantse a mabedi ke itse kgodi ena na matsatsi ya le shume le metso e mehlano ba 2015 dumelang hle letsatsi le monate ho lona ka o fela bohle ba mametse tshebeletswela le sedi le bo ba bedi ya tshebeletswela le sedi ke ga bona melaetsa ya ke ena la mano Facebook at Lesedi FM at Ponto wa selo machiro machiro wa lekosi ka mane ka la ratswana o ngotsi o mametse sebeletswa le sedi gaitse di ntate maema o ngotsi are o mametse ka 88.4 ha mamelo Ponto na nki hlomedi ke bona melaetsa wa gaohle o mametse jolo sebeletswa le sedi ala ka mane ka four ways re le bohle wena te festive vo sa ha habani o rongoletse ar ponto ke R59 ma tebe simageba dumela fixback me chlenge o mametse jolo tsebeletso ya le sedi ka 90.6 dumela mabedi ke bona molaetsa mona ke wa si 36 ba hle magetha o mametse sebeletso ya le sedi ya le ka mane ka melodinga ka 89.4 dumela dingepile se hloho o mametse le sedi FM Epeja na mani ola utlwa pina monate pina ya Jordan Sparks se bitsang gore ke one step at a time ene se bidisha haholo gale bakensa mokiti one wa body beauty contest lo ba botsa busi ba bangata ba teng ka rona kitchen ka matlale qoqela one step at a time akipine mona tia huru pisha ramani ranka yengwe spirit of praise thandi ndawo jeziel brothers woza imiri imika imetsusu mashibama bedilo mesimedi epele rikena ho renya pila riere bo wena motho bitsa ngore ke panda dallas fandala ametsisebele swale sedi ya khali kamane ka kanana okni ametsala matsatsu dula mametse wena agatha se ribadumela at rushville DSTV channel 806 mampe mola tudidumela Odin Dallas Ras K9 mametse ka 89.4 Master Jake Ramoluzi Fijon Scrone 90.3 mametse jolo sebeletswa le sedi mo motho engolletse mona ke Conroy Mokwena arponto ke mametse le sedi FM dumela Maria Muncheya ar ke mametse jolo sebeletswa le sedi Pule akataza mose arke mametse jolo sebeletswa le sedi dumela le Florina Potse mametse sebeletswa le sedi le ka mona ka West Rand atsa sile mona ti tshiriso James Moloisane mametse le sedi ya fama le sedi ya fama ke molelo wa rato wa lelo dumela wena motho bitswa ka hore ke a difedile siala ka mana ka Gauteng Centurion mametse ka 88.4 mametse sebeletswa le sedi mapatane Lydia arke mametse mona ti ke ka mona ka Rio Report tsholo fela mokwena arke mametse jolo sebeletso ya le se letsa sile monate sipule nhlawuli mametse sebeletso ya le se di lo bona fani jula arke mametse le se di FM amerika tlo rekisa ha ke khutla re tlo ya pele santsa le teen tough guy
1: hi na u bone sisulu sa phone e ntsha ha pep
2: o etsa halang
1: ke sisulu sa Vodacom le pep fela o ka kena le bengkeleng o lefe ebe o tswa ka phone ya ho letso ho
2: ka nnete
1: eya
2: ke bokae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o irende ka phone yam ha pepse
2: au tsane ke fumana jwang hle
1: o lefa hang fela kapa o lefe hanyane hanyane bo ikgethelo ke ba hao
2: ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela hola le dipehelo further together Vodacom.
0: Zero eight six triple zero three zero eight four. Pili ke fetela home. Tough guy kwano. Mamedi o mametse RQB. Papa di teng e tlo qala hantle ho renya pele. Mme papa di ene tla be fetela le nanong la dikaradeng ihle. Ha re tlo sebetsa haholo ho RQB. Nako nyena ya dipapa di tsa mohope wa lefatshe FIFA World Cup a 2026 Federation of International Football Association wa tsantse ke hopola gona FIFA e emetseng sa le ke yo rutwa kwana primary kapa high school grade 9 Federation of International Football Association ha ntse go rutwa le gona sa sa emetseng ke sekolo se monate mane yela ha so kopana le tsona bo ga di yo mona so he FIFA o so hopola hore ke mo gatlotsa maisha papadi ya bola maoto le fatshe jwale ke wena ke wona o tshwereng dipapadi tsena jwale gona le phapang pakeng tsa FIFA le CAF le SAFA ka lesotho ka mane mokgatlho o tsamaisang papadi ya bola maoto o bitswa ka gore ke lefa Lesotho Football Association SAFA South African Football Association lo o tsamaisang papadi ya bola maoto kontinenteng ya Afrika ke CAF lefatshe ka bophara FIFA Federation of International Football Association ga le bua matitšhere ke la ka utlwa nakong ya go feta ge ntse setlhomona bare batho ba ne ba lokela go gola golo ka nnete ba e ntse boponto ba kgone go bona bogodi ba bona gore go sa se tlabe le dibogodi ba ithuta o bua ba tse ba o bua a ke re wa bona gona jwaletse re se re na le ge na le batho ba seng ba ithuta ka mokgwa wa technology go ithuta le go etsa di-graphic kapa di-postara tsena tse ntle tsa mekete tsa eng ke hopola ke tlhokomedise mo ke mmontsha ke re wa hopola ga ntse re le sekolong tate o ile wa go utlwa gore ke setlaiswa se tlo tlhaga golo price ya wengwe le ya golo bano tla etsa gore ya balang a tsepamisa maikutlo a golo priceng empa bontsha setlaiswa ga golo le ntho tse ngolwang ka bo bold ke di-venue bo sebaka ka utlwa he ke re jwale ga o etsa jang wa ngotse price a tenya je hopola le bo SMS e costa 350 tla be ngotswa tsetsane ke re go no bontsha gore o fitisa molaetsa wa se hlaitsa sena na ho motho yenwa ya tla go sheba right uta letsatsi re ya le bua ke le shebele bese supile metsotso re kena go reng ya pele a me selo sedia fair se sedia fair mo ke molelwa le ponto wa selebo ha mame Ameri ri le ra kala lenana le na ka pina e monate haholo e binwang ka Sesotho ya Sedimo Thabane e bitswang ka hore ke nna ka lagaka. Bele ke a tshepa hore le ile la fihla hantle dikerekeng la khutla hantle dikerekeng ka ofapana ke ne ke shebile tau. Mana le kae kae a hlile a tsamaisa mosebetsi ba nang hopotsa motho a sa tsamaya kereke apostola haholo. Hana na re pina yana e bine. Hana ene re. Himuya. Ke ke re dipila tsa postola. Bona twa tsona. Di le re kitse teng. Ha ona sokola mantsu a teng le gala. Ona a batla hole. Ee, kudia motseba. Tafita. Himuya. Kalintsi. Mamelo sebele sa le FIFA World Cup 2026. Ditswela pele bafana e tla bapala hape baking ena fit e o tlue baking ya o feta ke re ka dintlha tse pedi ke Mexico Mexico ba bahlotse jwalo ka dintlha tse pedi ho haoletho bafana ba padisa teng tse pedi ba ile ba fumana karete tse gobedi re tle ke rekise ke tla gutla re tle re bona rena re fetela dipapading tsa mogope wa lefatshe jwa
4: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape
5: o etsa galang
0: dipapading tsa mogope wa lefatshe jwa
4: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape
5: o etsa galang
4: ke sesolo sa Vodacom le PEP fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago letsogong

0: Ya ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Oh, oh, okay. Hey, Guma, me some school.
1: What's up? Then, ah, hore, mkwale nke kebe mzekiso ngwana wa bona. Kile ka ba disparate. Ka etsa ntho tse le ntseng swabisa.
0: Ke a tswa gore ke dula ko emeletse ka ngwana wa hao. Yo, o tlile le yena ngwana. Fela he ke a o pisa go. Ke tla leka go mo amohela. Ke mong ke lo ka ngwana wa hao. A kere ke yona ntho o batla go mpolela yone.
1: Then, hle, e ya yona. Ke a leboha. E le mona o mpisa gore. O tla nthula ka botle ke a leba dene ngwane na mo rata
0: ka gotlhe
1: ke ka pelo ya ka fela ke mo jola ka ha ke o rata dene
0: o lokile madi wa ka go be jwalo
2: then e re ke ne twa la ngwane o ka se le ta o re letswalo la tlo la itlola se fetse ga o le latela ka mong

0: Kotwan. Hot man.
1: Ah, Vanak.
0: Oko.
1: Hai so bena go ya go rumemetswa. Wena sa go rumple fela hore na tshe ya kae ka.
0: Ba re ke o blele so ga ke se letho ka sa ka ya ho. Ba sa no wa ke ba ke le sho. Na. Sa ka ya go itse kolo. Hot man. Kolo le ke le ntshele ya.
1: Wena o no mkutetsa o tse hore no. Go itshwareletsa ka bonene. Bona Vanak. This time ke na le bo ke bo bontsha tshele ya ka e kene ka ntunya.
0: Go
1: tsitse maobanyana o bule dikoranta ga gona le koranta la ga e le leng e buang ka Thabiso monna bona go teng bua ka lenyalo surprise video faka
0: temonyala sepatiko a bona motho a buang ka
1: nnanlaan ke ra go bonela fane ga re mosebetsi le wena bona banaka tsitse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka ae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
0: gotmane karete ya ke tsebe kae nyoko ya wa tsebe kae ka mogale gotmane
1: gore wena o etlo bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe tšhelete ya ka o e fa mapakiso goja wa bua ga ke tenya mo tlo sala mmao morago sa utlwa
0: I'm going to go to the house.
1: Ka bo la le yena mapakiso utlwa le tla bua nnetre le ise kae tšhelete ka fele ke tlane ke ithabisa letlalo la gago go fitlhela ke be ke mofu mapakiso ke tla

0: ahlonyelwa phela ijiswanga. Uzothambula kuyona.
1: Hey, uhlatsatsa. Kore. Eh, ke soka ke kota jalo ho tlwedi. Ke bona hantle ho go ratela seipatile. Ke re ke sa go.
0: Ke ba ka utlwa ngkhang tsa ano hantse ke na tsela. Ba tsaba ana ke di ke di nya ke nya na ga
1: re ka mo. Fa se fu mo.
0: Nna na fela ka ntse ke bo ka seipati wena. Wa tsaba nna wa nna tsa mang. He? Ha o mponi hantle mang ke ke ba di le. E mo tsamo sa surprise bi di na ka pe. Le tla tsi ding. Ausi. Na ri ga kana u di mana ba tla ka ne dikgo. Ke ba. Ai. Ke ba. Wa ndi o ba tla tsa. Ke ha ja di ke santsa ke tsi fe a lo ga jing le. Fa ndi sa mo nyala.
1: De er de de her bonite.
0: Mo go hlala ma.
1: Ah, de de. Phoso ka e hantle ha ba nwe a batla ho se ipati mo sa di amurata. Ho phoso ka ba ba be ke ba rana ba batla tshata. O mo se ipati o futuhile. Ke ka bo fana o bone se baka.
0: Ba le ha fa ke no ha e a se taba ho ka ntlo ba tswa. Ah ah. O di le khongwana mo se ipati. Ka o Facebook ya hana ma. Bo ka a tsi a le bua lo futela a ya le di.
1: Ah.
0: O ka fani ke hona antsa go tsha mathata ga wane.
1: Daddy sa jwalo. Wa go bana nyetsa ntate fani le le bonje. Ha se lo ntate ha bufani. O le betse mana mo wena o matha a ke o na gangwe ke mapaking ka ja di batteng tsa botsi. O sa hopola. Ne ntse ka o sofi mo tshwanetse ba le le sofi. A se le ngelo. Ha.
0: O go tsam fani.
1: A tsam o na ha ke ke metse ka ke di fudi ka di batte mo.
0: Empa ka mpola ga di. Hey ba he mona. A di le wa tsakeng. Ntlo so go re ka bo di wa ipidi ke go pa o se wa tshwara taba le go hamponyana. A ke go le tse go ke sa isa taba tsa ka tsa di chele. E be jwa le fa wa ipidi nya how you know e go go se bise. A go.
1: A de di wa taba ya ho to. Che mo thuse ke bua ka u bua o ntso ntshisa yona. Na ke tsebo e tla etsa la neng. Ka re mo mo o ntso mpa bua fela che. A no batla ke mo ke go
0: tlhaya. Hey, ha o mato. Se ga e tsena ma. O le le ha ka impopo. Ho na le tshedi o ke neng ke le. Empa taba tsa teng ha di tsamaya ka bosi. Ha o bona ke me
1: di mona. Ke wena na go tsena ka o fela. Ha o tla me phetisa tshepisa gao. O na ka mabaka. A ho le tedi a shota. Bona bana ba excuse ba tabu fana.
0: Wa.
1: Mo ho ka thabisa mo sadi wa hai. Ke tsa ntho engwe le engwe ba nga hai.
0: Wena o ka kino na fela e tla ka tsena. Ska mpapisa le pani a u sa. Hey. Ha ikwa. A se ga ba mpapisa le na u shi. Bon, en a tsi mai mo a ntla e muna. Mi ka e hantle ntlo ka motho le fatso. O ka tswa o ya pele ga po ya mo. Ha ngu.
1: Ti. Ta ke ka ngwe hlisa ke bo. Le nna jalo ka sadi. Nka thaba ha o ka mpatsa gore o nthata ha ka. E se go tsena ka o fela ke tlamaile gore ko o sha ko futumela wena o etse ntho sentle. Ah, e daddy o tseba ha tlo o tshepisitse go tweding ko pa se tebatsa.
0: Mpo maila a tlo ha nne ka go ready. Ke ga bua ka le baka le channel. Bona ba go mpele. E ka ba hantle wena ka nkemela of ke. Jalo ke ka tla. Kuluki. Ke tla sebe tshelete ena e ka pele ka. Ke go ready nya. Fela. Bona. Hey, Kati. Kati, una na kgwetsa. Tele. O se kana o ka nete go itlo ba pop nya na ha o mo di ke ntse tsa di tepesa. Kati. Di ha ke se tsa. Ke.
1: Ke ka go nna ke mo na. Ai. Ke ke le bo wa papa Charles.
0: Ai.
1: Didi didi. Mamela he. Ke o tsepisa na monna ka. Di tepesa o ka bona batho ba tsa. Wena o tla bo di tsisa. Ma jolo ka morende o le nyene.
0: A tlo re le se re ka bona mo tsa tsa di nya.
1: Ke le bo wa hle mo ke le ke le bo.
0: Ke tlo lo ba di ke no go sta o ka le nya lo la ke le na ke se ke nya la di.
1: Wa bo.
0: A no, ke le. Ke le ke na tsetsu.
2: Hey, memo. E se la ha ke go tshotlwane ka go hopola gore e re ntse re go tshotlwane ha ka.
3: Mhm. O se ke te go hutse. Nna o na le ntwe le mo fa go ke tsetsa.
2: Mhm. Ke a hore ha bula le nabo
3: ka sho hape
2: na wa hela lo re tsholwane o ne ntse a bula ya pudi o ya pudi wa tho a se ka phunwa
3: na no re ke re phena go go lompuleng wa batho ba tsene a bo be wa mpuna wa se sono ka pudi
2: e sho ni re ka nya fetse he o tsana ke na re ke re ipanya

0: oma nno o na le ntho e tsalang monana
1: ntho e nyontshang ka go fetisisa gore ke boputsitse ga a ne a tlo mpontsha koloina a mpona ke
0: letseketsekeabeleeapona
1: ke leotse go tsena ya go ketela a nthetsa sefatlhamaga o santse a tlo patala ngwanene wa rati ke re o tla patala ka madi a hae ga e ba o tlhokeo tswetsa nna nna mogale nna bogale o ka se utswetse mogale and live to tell the tale
0: bona braaka kore a se taba gore ke batla go kwatisa fetsa ka mo o kwatileng ka teng wa bona braaka empa go na le ntho e ke ipotsang yona fela braaka o bua ka thabitso jenana ke re ke ipotsa potso ewane basa o batla go tseba potso ewane basa
1: botsa le wena ko loane mane kapa o batla gore ke o botse gore na keng o batlang go e botsa o duletse gore ke a botsa botsa mane
0: o tseba brasana um bosa ga e sa le thabiso a qetela go tla mosebetsing mo tsatsing lele le wena o ne tlhokomela gore ke yena a ntse a utswe e tsamaga o a o ye gore thabiso o nyametse ka mogo
1: batla
0: gore kolwane ke nyameditse thabiso a kere nix ga ke batla go tshwa jalo bryaka empa ke maketse gore ga ke so mmone o tloa o tsatsi leno o no monana mosebetsing monana and o tsebe thabiso a se motho a nyamenyamelang fela
2: jenanamy
0: leader my leader
2: a tseba ke utlwa motho a ntse a re thabiso mona ebile ka baka thaba ka nagana gore o teng ka mo
1: ona kore o sa ikagela fela ka ofising yaka tlhompho e kae fale
2: e batho tlhompho hai haiko e motho wa boteng ga ke tsebe ke lerata wa status jena mogale o expecta tlhompho tswa go nna
1: ga e ba ga o tsebe ntho o e tletse mo ke kopa gore o tswa o tsamaya gata ko sene o kwale le matidi ga o tswa mo ke a go kopa
2: o kwatetse taba ya gore ga ke o tlhompe wena o sa itlhompe wena mogale o ntse o tsamaya o ntse o e tsa bana le basadi ba batho ba bangwe ka ntle ka mo
0: banna o e kgotha kae na maetapele
1: fane ya ko o tswe mo ona mane o tlo batla e mo
2: ga o ne o tseba monna wa bona nkabe ke sa tla ofising ene ya gago e bang o ne o tseba o etsa mosebetsi wa gagoa you must do things right ga o sa batle o teana le nna o sa batle o bona ke tlile ofising ya gago
0: ko go tsenananana baetapele baka ke bona gantle ka re a dimpatle wa tseba um bramogale ke nana ga mpata tla mfumana ka ofising yaka kamane wa bona
2: mongakabotlebotlebotlebotlebotle ke batla go tseba gore na go e tsalang ka projecte yane e masepala lefileng yona and-e le wena ke o batla ka
0: mona
2: ke tseba o fumana dikarabo le thabiso e bang a le teng a tle a tlhaelela tlo ikarabelela gobane jwale nna ke sa tseba gore ke reng ga ke araba go media
0: my leader thabiso gayo monana ntate o sana le matsatsi a satle mosebetsing ke a bona go tlholwa ke tšhelete le koloi
2: a bona thabiso koloi ena ke a bona ya motlhantsha ga e ba ka nnete o bapala ka mosebetsiea o re o tlo e patala kang ga a bapala ka mosebetsi je le ntlong ke gale a sa fitlhe moo
0: o komplele le mona my leader wena o utlwa e se taba e makatsang gore ngwana gago o nyametse fela jalo e my leader
2: kolwane ke kopa o tswa ditabeng tsa malapa a batho okwa mona re mosebetsing please thabiso ompa a batla attention fela o tla bona le wena gore o tla tlhaelela gang fela a bona gore ga ke mate ka mora gae o tla be a sa tlhaelela
0: bogopo ke bange
1: tapeletlolapele ka nnete ke dumelelana le wena fane ga le o matha ka mora moshimane eno wa manna um ke nagana gore mona o ko mo tlwelele ganyane a ka ithuta diphoso tsa gae
0: manalright
2: ke kopa gore re tswele mepele he ka meeting o ke o tletseng kwano please ke kopa re bueng he ka tabeng ya project ena bontate brother Big hey o tsebe ke tswa diofising tsa mogale mane jwale ke ile ka re e nke ke fetele mona ke tlo bona gore a botiwa ka o ntsa ya jwang
3: e utlwang banna
2: le phetse
3: e wa mpitsa monatise o ntse o reng wa botiwa ka botiwaka
2: jwaleka
3: nako tse dingka nnete go na le o itebala gore ke a botia wa tse wena
2: a ke a bona o thabela o bitswa abuti but anyway wa botiwaka ebile o kae ausi ya ke utlwa o thotsee
3: wa yena o sa tswile monna o itse ba santsane ba ile go gatlhwa ke moya yena le ngwane yo ba aeng
2: a no ga ena bothata ebile ke gantle ya ke fumana lesio tlena o na le ntho e ke batlang re e bua lesio
3: a ke utlwile fela ga gore a buti waka gore taba diteng nne ntse ke maketse gore na o kampisa ga monate fela tenana e le gore ga ona ntho nngwe o e batlang wena
2: a o ka nako ngwe ntse batla gore tse tlhoka re bonde manabuti
3: ao
2: ga mono teng a ke batle o bua maaka o ntshwere ka nne

0: ntiba le mohatsaka ke ne ke sa nahana gore ka nnete fane o tla qetelela a nyetse sipadi
1: nna gore na o mo nyetse kapa o etsagalang ke thabile kore ka nnete ka mara nako e telele go ke go be le ntho e ntle mo na motseng wa bo rona tlente squad nako ena kao fela re dula go utlwa ditaba tse mpe tse botlhoko
0: tsona ke taba tsa botlhokwa ka nnete ebile di monate jolo ka gotso ampe a tshware ngwaneno wa batho gantle
1: aohe
0: wa tsaya rona bo squad re gathetse ke ntho ena go dula re matha dinyewe tsa malapa a batho ba mona surprise vile e gale ke matha
1: yo mohatsaka etlile ke a bona gore mpholeng ke kebe ba odubile e ga o sa batla letho kapo so emetse gore neng kapa neng ba ka nna ba kokota ba re hela ga re ye mpho o sa ile gape
0: ee ebile nka thaba gampe gobaneng ke ke bena ele wa lefa e ke monna motho eno
1: utlwa
0: ee ebile ga o ka tho mpho o sa ile nka ya ke mathante ba leng ka modisana gobane ke a tseba fela ga re ke qala ke tswa monyako ke molata tšhelete ya ke ena
1: haipo
0: ee ya bokeatso ga a tshwane le bana ba bang bana ba kareng botsholwane le bopuleng he batho bao ba tla dula ba uisa kwana le kwana empa ga ba lefe mane ga ba lefe batho bana
1: yo
0: ba stinge
1: desquati wa tseba ga o bua ka bao mmele ona wa ka o bana le nama tsa dikgogo batho ba nkotla pele o bao ke o bolelele
0: wa tseba mohatsaka ke ne ke batla go ganana le wena pele ga o ne o utlwo empa he ka mora gore ke ye moo ke le o bona gorena go etsagala eng ke ile ka dumelana le wena ka nnete wa tseba tsholwane ga a tshwara ngwane wa motho gantle ke re go gamaao
1: he la o ka thona fela he ke a leboga bonyana ga e le mono o ile wa tsamaya wa lotlhatlhente sekwadi
0: ee
1: nna ke sa ba le go ya ba tseba gobane ga ke batlo iphumana ke kentse puleng mathateng yo mpolelele o etsa etseng ga o fitlha mo
0: ke fitlhile mo nonong ka fumana tsholwane a tauwe fele
1: he
0: wa tseba ka ganong ka mo ntho a e ntshang ga a emeleletse ngwane eo wa batho kganti nna he o ne a sa mbone ka letho ke re ka re ke a thiba le letho ke ga a sa mbone
1: wa tseba nna ke a ipotsa
0: ee
1: e le gore gantlentle tsholwane o ne isa ka ipuleng ga ana molata
0: wa tseba taba ya bona e thata mohatsaka
1: gobane
0: nna ke ne ke re ke a thusa ke ile ba ka mofa nomoronyana e nngwe tsenana ya motho e monye o thweng o wa thusa tabeng tsena tsa manyalo ka ra a le go batla thuso mo nono ke tle ke bone gore na motlhomong a ke ke a thuseya wa tseba le ga se a gutla moo ache ke kopane le yena motho enoa ka bona a ntse ga le jalo a ntse ga le gantle fela tsenana empa ga ke ne ke ile moo he ke bone gore tsholwane aa go hang ga gantle motho enoa go hang ga fetoa man
1: desquete
0: e
1: oa mo tseba motho yo o ne o bolelela tsholwane ka ene go ra tsamaya le mo fadikeletse
0: le nna bonnete ga ke mo tsebe gore na ke mang wa tsebang pampiri ena ke fumane nomoro tsa motho eno no gona mono no renkeng ba ntse ba di tsamaisa ba re motho
1: haibo
0: o thusa malapa a mangata ebile a mangata jo ga cete go bua ka ena motho eno no ebile pampiring wa bona gongwe tsweng go ngotswe ka segowa potlakiulangpolelelana go thweng ga go thwe a re go thwe bring back lost love
1: wa tsa nto sekwete ya le ditshabe ka nnete mogatsa ka o ditshabe o rapele ka thata o rapele badimo ba gago empebe motho eno ga a senya bophelo ba tsholwane
0: ga ke re ka mogago gore ke a bona pampiri eno ae motho eno a
1: mothusiopakeaoaela
0: lapeng
1: mamela ke a o rapela gobane ga o ka ba le phoso e tsagalang ke tlo ntsha lebitso la gago
2: hela dumela mme mapakiso
3: hela wena a se wena o ne mphoti le mosadi ele wa mmadibegwane o batlang ga ka
2: mme di fitile taba tse lotlhe mme ke a
3: kopa
2: bon ga se ka ra gotlela morago mme mapakiso ke a kopa tlhe marona
3: wa tsa ko bolelele
2: em
3: botlhoko ba leqeba bo utlwa ke motho e le leng go ena ke kgola wena o nagana go taba tsena di fetile gobane wena a se wena na phokiwa kere kore ke re ke tlile go lona ka kgotso ya ba wena o nlele ka jolo ka ntšha
2: le
3: mosatsananyana yano wa gago
2: gao mme o
3: batlang
2: se ka mpua le mantswe a botlhoko a kana memapakisotle ke a kopa ee ya mme ke a kopa tlhe
3: ehlile ko o jetse ebile ko utlwe ka ga ke a bua a botlhoko go lekana
2: gaobaselasi
3: ne lenketse ntho e botlhoko gampe gaie tswa gaka o batlang
2: gaka selasi.

tlo go goma e bloko ka ofela le so indilitsana.

0: hela moreso potlaki wa tsamaya se e le ka nako e ke ntse nna ga o sa tlamaletsing ga o bata jeneng tate ke ke batho ba bangata e malofa
1: ke na le thatanyana ma squad ka o mpona ke diile jena mona go fitlha ga se ke mongwena monna
0: ante ke sarai
1: sekwati mogatsa ka ga robala lapi maobane ga ke mo founela ai ga ra difounu
0: jo wa tseba ke
1: nepatle sekwati
0: mosadi ga a tla o ratana tsona ntho a di etsang tsona
1: ore sekwati
0: ee motlho mongwe le motho yo o robeletseng ena
1: tloa fela ntse o di nagane sekwati
0: o batla kere
1: ga e ka ba mo a teng o na le mathatang wena o ntse o ile banne bua fofoto fela jena ke re ntho e sele
0: ntate pele wena o ka ikopisa roho o tla ipherekanya mo nanang te gante motho ya moo a leng te he o natefetswe ntate he o diswa dihelembe he
1: sekwati balato ya gago bona sekwati ka o kopa monesotlhe se ka ntelela mana